0: Naman na magidun, naman nga nahitabo man ganin na, pero tama mo kung sa gawas dahil magidun, isig ita man kung ipagawas din mo, open space naman din siya.
1: Okay.
0: Uli na gidingon magidun nga awa tong mga eskwilahan bitaw nga ikan ka sa taas, magnaog ka, naagin na imong buhaton, pero kung dool na kayo, pagtikang ni mo, gawas na dahil magidun, so uli na ka makahibo magidun.
1: Kaya nga advice labas mga eksperto, mga nga pag tayog, ayog.
2: Ayaw sa gawas.
1: Ayaw gawas dayon.
2: Oh, katos ang da, cover and hold.
1: Oh, patos ang kasilam sa misa.
2: Oh, tago sa katinto.
1: Oh, paano na ganit nako pag nangyari asa ko karon mo pa ilaw diri sa atong table sa atong studio video man mataguan
2: ikaw kini ug mukusog pa kayo.
1: Oh, tama gini magkapasalipod. Oh, so namatik na nimo nga dia gawas diretso mag person but pasabot but basig wala ma apply tong lugar guide sa mga eksperto nga pag mo tayog ayaw dagan diretso para mo gawas ka. Kun dili cover sa kanito mismo sa imo makuberan mag-present.
0: O lagi, pero ang lahi magid magdunjun ang kinibang drill o kanang actual magdunjun. Pagkataranta ni mo, labi na gini mag-drill pa nga mo ni buhaton, pero pag actual na yun, ang kataranta magdunjun, mao magini maglimot sa tanan magdunjun.
1: Mao itong pagtawag na ako sa kong pamilya magdumailin, ngayon ko nga ay mo gawas diretso. Kaya mao may guide po sa mga eksperto. O may punto man siya. Tama man siya. Kay
2: mahulugan o niya.
1: Oo, pag gawas ni mo, diretso nabig na
2: ma-dibring
1: nga mahagbong sa imo.
2: But
1: at least kung naa ka sa sulod pa, niya dahil naa kay mapasilong, naa ka mapataguan, masuksukan ni mo, kung naa may dibring nga mahagbong, may mong katay mong isuksukan, magkabangil to. Di lugar direkta ang impact. So, pagpangirawag sa mga kamat mga estudyante mag-do-person, diretso sila sa plaza. Usually, plaza
0: ba? Para may hawan nila mag-do-person
1: nga area. Plaza ang ilang hawan nga area? Plaza ba? Mag-do-person?
0: Ilang ground mag-do-person, ilang ground mismo. Hindi mismo, pag gawas din mo na ilang eskulahan, naman sila yung ground nga open, diyari sila mag-do-person.
1: Okay, pakimonitor ko no, ang team sa CDRMD, ugasa sila paingon para ato sa mga sawod, kung sa may ilang mga, ilang mismong nahipos po silang pag-assess sa mga gambalay dire sa atong bayan nga hayan na ego nitong medyo kusog-kusog nga linog di ra ba kay kusog lamang kun dili dugay mi undang nga nasgutan nga linog andak sa mga previous magdumalin ha.
2: Oo,
1: sa mga previous dali ra.
2: Oo,
1: 10 seconds siguro. Uh-oh. 15 seconds yun na pero kini karon mga around 30 seconds gyud ang kadto gyud
2: ang sa latest day sa Feebox Magdumjun magnitude 7 dito sa may asa man to ha. General Santos City.
1: Jinsan.
2: Oo. Sa kaganiha, 10 kilometers ang gilawmon. Tapos ga-issue sila kaganiha around 7:37 na sa buntag og tsunami warning sa mga lugar dapit sa baybayon, labi na sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Sibugay, Sultan Kudarat ug South Cotabato. Doon na po tayo mga nakita magnumjun na monitor ng mga sitwasyon dito sa Davao del Sur. Doon ay mga tunghaan nga na hugno magnumjun. Like dito sa Matanao, Davao del Sur, ang ilang Matanao National High School na hugno siya magnumjun. Doon na po yung ibang mga pasilidad o kinong mga establishmento, mga business establishment dito sa Davao area gihapon ang nangahugno.
1: Ato balikan yung tataon si Engineer Marom sir.
2: Engineer nalimot din ko. Sa talisod may apelido o Rainier ba to?
1: Jumalisod. O to apelido.
2: Asa to si Magdumlan.
1: Amel Bahar. Isulat ginato ni Magdumlan. Kalit pag ito ganina. Rainier.
2: Engineer Rainier Amel Bahar.
1: Amel
2: Bahar.
1: Bahar.
2: Uh-uh.
1: Di magiging kayo common iya mismong apelido magdamali, di ba? Rainier Amel Bahar.
2: Mm-mm.
1: Okay. Ato sa tani magdumkiya, magdumkiya na-apply ba? Kadtong mga ginapagayon sa earthquake drill, na-observan ba niyo mo? Basi nagka-timing ka sa usa ka classroom, unsay gyud mo diretso sa mga tinunaan, mga bisan sa magtutudlo, magdumkiya?
3: Magdamadyo no, yung game mo sila atong duck cover and hold. Pero ang ilang gibot magdamadyo, kasi lang mag-cover, I mean, ilang gikoveran ilang ulo, nagligyan din yung mga bata magdamadyo, naginainig pagawa sa pinagi po sa guidance sa ilang mga maestra. Oo, okay. Ang uban na ni magdamadyo, na binakot mga grade 5, grade 6 naman sila sa covered course. So sila,
1: ang gina-cover nila, saman, libro, bag, baka nila, kamarawa pa tayo libro.
3: Wala lang magdumjun, ilang gisampungan nilang ulo.
1: Sampungan sa ilang kamot,
3: ilang kamot, ilang kamot, ilang gipatong ilang kamot sa ilang ulo.
1: Siguro ba, sige, mga tipaka.

0: Bagbong, oo. Pag nakay, no, nakay libro, or bag.
1: Oo, oh, yan na niyo yung bag.
0: Kung wapay bag karo, wapay libro karon kay mapay kutsun sa klase, bag.
1: Oo, oh, bag. Kaya naman to yung mga notebook.
0: Notebook, oo. Oh, para di direct ang impact.
1: Pero basin po notebook at kay, kaya napulo ko mo.
2: Pero, oo. Ganyan magdumsun mga ka. Ina namang gikamot, ilang gisang po kay basin sayangan. Kasi sila silang mga bag nga, ganing mga kuhan, mga kay bago pa bila katagara mga bag nila magdumsun.
0: Oo, lagi no kay
1: first day of school bagong
0: kami. Oh, bago pa kay mga bag, yo. So kamot lang.
2: Kamot lang sa ilang nga gi-cover magdumsun. Ninay-nay baklak eh bago pud ba ilang mga sapatos. So mga bata ka ganina ay nagadu kabalo naman pa sila nga gibuhat gigay di gapon sila sa mga maestra pagawas pud magdumsun. Samtang idugay na ato magdumsun na nakiga coordinate ta sa to ilang nga DRRM in charge nga si Sir PJ Kagara pud magdumsun. Base pud sa ilang nga assessment kaganina magdumsun, wala yung mga cracks nga ilang nga nakita sa mga classrooms o gawala po yung mga kato mga eskwelahan, I mean mga building o ginabantayan po nila magdumsun, wala man po yung mga visible gid po nga mga nangakrack at sa naitabo po nga paglinog magdumsun. So overall assessment nila sa kaning mga building nila sa ECT Central is safe pagyapon magdumsun, pero gapaabot lang yapon sila o guidance gikan sa DepEd nga division office kung magpadayon ng klase. So kung magdumsun at sa wala pa yung guidance gikan po sa division office sa DepEd, magpadayon pag ilang klase diri karon sa ECT Central School.
0: Okay, salamat Magnum Kia. Kia Abilenosan Rokad sa East City Central School. Alas 8.15 atong balikan si Magnum Angie Alsado. Magnum Angie, sa mga area, kumusta niya?
3: Live. Magnum Juno, makita ko rin sa itong Magnum Live. Dinigit mismo sa buhatan ni Dr. Paul Badon na sila si Police Colonel Renante Reyes na po din po naman ito ang Assistant Regional Director for Operation po din po na Magnum June, si Director, Pitaliana, Colonel Pitaliana, na po din po karon ang ito pong kaning Director po sa PNP, din sa Kukpo, si Colonel Dexter Pahe, ang ito po hepe sa Police Station 2 Kugon, si Police Major Peter Tahor. So, kaganiya ako, at masay pang dumdiyan na basin po, hindi matawagan balik si Sir Nick Kabagat, kay mag-ulang siya ni Solo Dini, kauban ni Engineer Mumungan, nagkanayon, kay nagtawag po guta ni Sir Jade, at Sir Magdumdiyan, kaya nangunta na po kabiso po si Sir, si Dr. Badun sa tuwa po, na may kaning info na si Mayor kung mag-suspend o klase o dili. So, matag pa ni Sir Jade Adister nga ongoing ang assessment sa CTRMD o Ubo, nagtuyok sila. Nag-ibabot ni Mayor ang ilang advices o recommendation. Pero pag-ulang gipod, si kaning Sir Nick Kabagat, ni Sulod ni Kadiyot lang mag-dumdiyo ni Sulod o si kaning Sir Mumungan, ingon sila nga suspended or kaning cancel sa ang klase. Mag-advise sila mag-dumdiyo. Pero wala pa yung papel ha. Base lang na sa kaning yung ihatang statement, mag-uhay lang din sa pagsulod niya. Nahisgitan sa mga tungaan kaya naglipot man sila magdumdiyon na so sama sa gi-mention kaganiya itong nahatag ng statement yung imuha po siyang gi-interview. Dahil sa ito pa din pong pag-susi po magdumdiyon.
0: So kaya dito na magdumdiyon, suspended or for suspension pa ang klase, buta sa buti mo?
3: Inanap magdumdiyon. So,
0: sa tanang mga eskulahan o diya lang sa City Central School?
3: Moraga, tanang ni eskulahan magdumdiyon. O ano ito na pangunta na pa si kaning Sir Nick Kabagat kay namagod siya sa kaning pulta niya. Maglisod pa itong gawas ko magdumdiyon. So, naghimo din sa pagdumdiyon. Pero kato, hulatan pa na ito ang papel kay moment to ilang recommendation. So, may tabo magdumdiyon. I-cancel ni nilang klase karon sa kaning pizza unso. Kaya tungod lagi sa kaning ongoing assessment karon sa tibok tungaan. Pero, dili rin siya din sa City Central School. Sa tibuok siguro ni Gini Magnum Juno kay mamay ang giingon din eh. I-recommend nila ka mayor na i-cancel ang klase, suspend sa ang klase ni ining anak.
0: Ang mag-recommend sila ni Mr. Anik Kabaga?
3: Magnum Majun kay sila man ang kwan ng CDRMD, Gaubo o Ga City Engineer, sila Magnum Jun.
0: Oh, okay.
3: Asa din eh karoon sa City Central School sila. Dayo nagimo sila sa pag-check. Kauban po sa mga taga Dream Officer po sa eskwelahan.
0: Okay. Ato sulit contact sa Sir Nick Kabagat. Breaker, magdumsun.
4: Okay, magdumsun. Doktor, sa report ni Magdumsun, na mag-report lagi nga suspension of classes, magdumsun. So, atong ginagadaganan si Sir Jed at Sir Magdumsun. Para ma-interview na to, para nga di malibog ang mga estudyante, magdumsun.
0: Okay.
4: O, so, dinos nga mas doon, sir. Atong ginagadaganan si Rip Magdumsun para nga mahatag na to information sa ato mga eskwelahan. No? Sir Jed at Sir. Magnum Radio, Magnum Jun Albino, live ka sa Magnum Radio, Sir Jade. Magnum Jun, ikaw na lang mga tanong Magnum Jun.
0: Sir Jade, may buntag. Doon na ba yung order ang mayor na suspension ng klase tungkol sa linog?
5: Yes, Magnum June, mayong buntag. No? Actually, karon pa yun, nagatag si Mayor o Kamanduan i-suspend ang klase gikan sa preschool padulong sa grade 6. Dayon, ang high school ni Magnum June, iatag niya sa diskresyon sa office head, sa school head kung i-suspend ba kay to give way no sa pag-inspect sa ato ang mga school building. So, tungod po na, kay naay kusog nga linog nga naitabo diri sa atong dagbayan, buhot na to si Paybalo nga ako ay balik gikan sa preschool padulong sa grade 6 o suspend ang klase upo sa kamanduhan ni Mayor Clarix Roy.
0: Mm-hmm. Kining maong suspension unsa man ni karon ning buntag or appeal pa karong hapon?
5: Holdin siya Magnum June kay inspect pa man tatong upo ug ato ang CDRMD ang mga school buildings og safe ba wala pay crack kay para po safety ang ato ang mga estudyante.
0: Mm-hmm. Subot pasabot sa suspension sa klase, Sir Jade, but pasabot nga pwede na or angay nang ipapauli ang mga tinunan. Payo sa ilang mga panimay.
5: Sakto, Magnum June. As early as now, mas maayo nga makauli na ang ato mga estudyante to give way sa ato ang team nga katuyok na karon. Kamulo ng assets sa ato mga school buildings. Magnum June, gani si Sir Nick ni pull out diri sa atong People's Day. Kaya siya mismo ang nag-spearhead sa itong inspection sa itong mga school building.
0: Pakirecap lang, Sir, Sir Jade, from what level up to the what level sa klase?
5: Magnum June, pwede paki-repeat kay wala kayo na punadunggan.
0: Saan nga mga level sa mga tungaan? Saan nga level sa tungaan ang suspendion ng klase? Saan nga level sa tungaan? Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, manamensyon mo grade 6.
5: From
1: preschool to grade 6.
0: From preschool to grade 6. Na suspend yung klase. Okay. Na, by the way, Sir Jade, naabay mga report ba gikan mismo sa pila ka mga tungaan nga doon ay ang good kanabang sutaon nga kaimtang sa building na may initial nga report, wala pa?
5: Mulo na karon ang CDRMD sa June, but sa karon wala pa tayo nadawat nga report kay baguhay pagyot ni awa ang team ni Sir Nick, no, baguhay pa na-deploy. Kapaabot karon si Mayor Clarex sa ilang assessment o sa ilang evaluation, but as of now, ang yagyong yatag ng kamanduhan, ipapauli ang mga bata, gikan sa preschool, padulong sa grade 6 to give way sa ito ang monitoring team nga ma-inspect ang atong mga school building.
0: As to the question ug antod kanus basta ang sure lang karong adlaw kun ugaling og may tungod sa ubang adlaw magdepende na sa assessment sa CDRMD, Sir Nick, Sir Jane.
5: Yes, akto na Magnum June ga depende ta sa recommendation and advice ato ang CDRMD ug sa ato ang UPO depende sa kung unsang mga building sa nila makitaan nga dili siya suitable na sudlan sa ato ang mga estudyante. Ang sure lang ginato karon karong adlaw suspended ang klase sa elementary, ubod padulong, ubod sa preschool. Dayon ako ibalik ang high school, atong ibalik ihatag ang discretion sa ito ang mga school administrator, school head.
0: Okay. So, ganina, kamulong flag raising ba sa diyang mitayog ang yuta tungkol sa linog?
5: Yes, Magnum June, kamulot ang flag raising dari sa barangay Gamamanan, kay naaman si Mayor Jerry Gapield, dari po siya kapaygayon sa iyang People's Day. Well, kamulot ang flag raising nun, napundang yun ang program and tanan tao atong gi-evacuate, giundang na to ang tanan mga program.
6: Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, o friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Velas JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online.

0: have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Nustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Planning to build, renovate, or promote your business?

0: Action. Mga nagduda may gala nga kini sila, sigurado ni may gala kanang kaagresibo nila. Pila na kusweldo ni Muria, ang ilang kaagresibo, magsundili na agresibo sila kung walay lugar na pataban niya ng mga Exxon. Ay sos, munang ingon na ginila na kana diya, di ba? So noon kayo, nga ilan na nga mga politika muna ilang armas may Exxon nga gamiton para luso ang lugar pang kwangyon. Pang tirahan may gala kining kontra sa administrasyon.
1: Tay mga authorities gyud nga mag-inspect sa building kung moingon sila nga dili na safety, mo follow gyud me. Basta kay ang area of responsibility sa mug sa aman sa Cagayan Oro. Pero kung moingon pud si Governor Juliet Oy nga mag-suspend og klase, mo-abide pud mi sa ila, no? Which kung asa lang ang mauna. Kung maingon po si Superintendent, kay magdepende man gyapon sa ni Governor Juliet Oy, musunod gyud mi.
2: Pero so far,

0: balik pa balik sila pong balay ang mga estudyante nga kagaya excited kay mga school ah apan wa na gid na dayon pag dumjor na ilang first day of school maski gani og makita nato kagani ha no kaning neat gid kay mga estudyante naka uniform na hinlo kay mga sapatos siya ini kay magdumjor no makita yun to presko kay mga dagway na mga dagko kay mga bags mga bagong gid magdumjor na sagot sa mga estudyante
1: pero emergency proposal gid na lang pagpunod, no? Wala pa sila kapag kayo ba itong ating recognize atong ngayon and then tayo man kayo nagundig ka kay kalawang 18 18 kita ang po ngayon sa mga kitchen para sa itong national payment payments sa state daily. So, iba na yung OCD ka eh. Ito mga personahin. Atong nagaan po, nagkanyang ibang recommendation na mag-sula lahat at participate. Para mapalitan ko nila ang mga napagtangan sa pagkakas sa marami na pagkakalita ko.
2: Aha. Amo gini, no? Kaya

0: gobyerno sa pagtubag sa sitwasyon, ilabi na sa nasita nga pagdayog sa pipila ka bahin din sa Mindanao. Nakalertong civil defense o NDRMC alang sa koordinasyon sa tahanang disaster response. Ingon man, aug pagpanganda mo sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD alang sa relief goods o ang public Department of Public Works and Highways kung DPWH alang sa assessment sa clearing operation.
1: At sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Teodoro, papunta po ngayon ang inyong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang OCD, DND, DSWD, DOH, DPWH at DepEd para malaman at tignan ang pinsala at para sa ating immediate response operation. Sa ngayon po, naka-full red alert po ang buong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang mga regional offices at ganun din po ang mga operation center ng ating mga local DRRM offices. At na-establish po natin ngayon ang National Interagency Coordinating Cell para po sa mga responses na gagawin natin doon sa naapektuhan na lugar. At tuloy-tuloy po ang coordination natin sa ating mga local DRRMOs. At paalala po sa ating mga kababayan na maging alerto lagi, lalong-lalo na at nakakaranas pa tayo ng aftershock.
0: Ang pamahayaga ni Undersecretary

0: mga balikan sa itong mga estudyante. Basit siguro mag-announce sila later karon nga adlaw. Kaya nag-inspeksyon naman na itong city engineer niya na sa tanan na eskwilan sa itong mga publikong eskwilan.
1: So wala pa update sa...
0: Wala pa. So far sa karon wala pa update karon na. Sa ako na bala na, murag wala pa.
1: Ang kanang klase nga kuan, kini nang unsang level?
0: Taman lang sa elementary. Ang di-cancel sa
1: pero so ang katong college
0: o college wala yan kay
1: parent. Okay.
0: So ang high school good. Depende na sa jurisdiction sa atong mga principal kung ilang i-cancel. Pero ang i-cancel sa Demir ang katong elementary level kay gagmay bitaw mga bata luwi kay.
1: So ang mga programs na karon i-appeal na niyang kining direct mga drills unsa pa?
0: Dili ko makatubag ni anak kay murag sa.
2: Yes. Kini sa pagtumanto 19 medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo magbadyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan na oras sa alas 5:33 na sa hapon. Balik-balikan po nato itong kauban po sa yung dugang mga balita. Si Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Alang po sa yung mga nahipos nga reports.
4: Magnum Reports!
3: Dita sa itong kauban, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, alang sa dugang po niyang mga nahipos nga balita, anini po nga hapuna, oga sa ito po nga pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Report sa mga kaisunan o base na doon na mo'y pwedeng matunol. Kaya doon na tayo mga nga nanginahanglan in town po duga tabang, nga mihapit din sa Sibian sa Magnum Radio, na masin lang po ni sila nga sa inyuha po din po nga kaluoy, no? Posibleng masulbad or maiban-iba na, no? Makibhanga ng mga problemang ilang giyatubang. Kay kamo, sa ilaha po nga bahin po nagituhan po nila, nga mo paambit pod no sa inyo po din pong tabang ganto pod sa ilaha pong tagsa-tagsa ka sitwasyon di man sa giingon nga obligado mo mga igala no kay basin ninyo na feel mo nga balik-balik po niyo mura manig na mugos naman sa magdumaan di man kanang kalang kutob lang gud sa inyo makaya kutob lang sa inyo makaya kay kuan po no sayod po da nga karon natay mga kaning pagmahalagi sa mga palaliton, inflation, yung pag-budget lang nyo din na sa inyo pong kuan, inyong mga kwarta, no? Kinahanglan yun kayo, labi na kung mga breadwinner mo. So, sabdan po na nato no, na iuban, nga di makahatag o donation. Pero kung doon na mo ikaya, no, nga i-share, na mo i-spare din na nga sa lapi, nga pwede ninyo nga mapa, kaning mahatag sa inyo pong isig kaingon para masulbad po nilang problema, no, sigurado yun ko, nga ang Ginoo naglantaw sa inyong kaayo, o kanalagi mo abot sa inyo pong grasya, dahil po in return sa inyo pong gagihimong kamaayo, no, kapidaan po na mga higala, pilo-piloon yun na, for sure po no, sa ito pong labang makagagahom. O niadto po nga mga gusto no nga mohatag og donasyon nga kaning sa inyong bahin po no kaulaw mo kay gamay raman dili ay magkaulaw kay bisan pila nga amount mga higala nga inyo pong ihatag dako na kay nagikatabang sa inyong isig kaingon og gina-welcome ginadini sa to sa Sibian sa Magnum Radio ang inyo pong i-donate nga salapi mga higala para sa inyo pa rin pong isig kaingon nga nagproblema pod karon sa ila pong tagsa-tagsa ka sitwasyon sige unahan sa nato tong Magnum Operation Tabang kay para po no mahatagan mong panahon nga makadalikit mo dinhi sa to pa sa Sibian sa Magnum Radio.
4: Magnum Operation Tabang.
3: Dito na sa nato, hinabion nato si Sir Noella Buniel nga taga Sugbong Kugon na taguluan na Misamis Oriental. Sir Buniel, maying hapon di sa imuha, live ta sa Magnum Radio, kauban mo Magnum Angie Alsado. Okay, ato nga sayron na kan Sir Noel no ang ihapo din pong sitwasyon kay lagi taga taguluan man ni siya nya ni anhi din siya dinhi sa tuwa pa din sa Dakbayan para pud nga mamasin pud nga inyo hapo din pong matabangan. Sir Noel, may hapon diha sa imo ha. Mm-mm.
4: Magnum Operation Tabang.
3: Okay. So, karon mga igala, no, si Sir Noel, na naman din sa to sa Sibian sa Magnum Radio, ang atuan lang pong sayron po doon sa iyang sitwasyon para ma-sayit po mo, no, unsay inyo pong pwedeng matunol kung panalitan na gawa sa salaping cash na mo'y matunol ng mga in-kind kung maumay ang gikinanglan, at least mga igala, madungog na to daan para po da kamo masayod na po da sa inyo pong pwedeng pagadaan doon. Sa tuwa po din pong ikaduha nga hinabion si Sir Elmer Sanchez. Sir Elmer Sanchez kay...

0: ni gikan po na siya sa may barangay Kanituan o ganiani din sa sentro sa itong syudad kay nanginhanglan po o tabang. So itong siren unya ito ito mga higala para maklaro na tuon sa bayiha po din pong atubang karoon nga problema. Rason nga naabot siya din sa ito sa sibyahan sa Magnum Radio.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Og na ito po mga naay intensyon nga mo tabang unta inyong mga pag-ampo yapon na yapon para sa itong mga isig kaingon nga nagproblema kay na may giuban po nga di makagayon sa pag-ani din sa ito sa CBN sa Magnum Radio pero kaning nagtingwa gid unta no nga mo share. Yes sir Noel? Plaster lang gamay no para di mag-echo ang ihapong mikropono para magka-dungga na ita mga higala no masabtan ninyo ang ihapon din po nga sitwasyon. Yes sir? Oh, kusga lang tingog.
2: Ma'am, may hapon, ma'am.
0: Okay. Sir Noel, unsa ba yung sitwasyon? Narabot ka din sa Magnum.
2: Yan niya lagi ko din, ma'am. Dala pangayog tabang para sa akong asawa, ma'am, nga. Giniing tabangunon kay yung mga para sa kimo, mga tambal, ma'am.
0: Naunsa ganun yung mga asawa ganun, sir?
2: Kuhanin siya, ma'am, kanang na-diagnose siya nga na ay breast cancer, stage 2, ma'am, ba niya? Giupirahan akong asawa, ma'am.
0: Giunsa, sir?
2: Na diagnose siya ma'am nga na ay breast cancer stage 2 niya. Gioperahan na ni siya ma'am akong asawa.
0: Okay. Yeah, ma'am? Naunsa man din sir?
2: Ang kuha na ko ma'am, na okay man yung sa operasyon ma'am. Ang kinilang yung chemo, yung mga chemo ma'am, o kinilang mga resita nga tambal nga gihatag sa doktor ma'am.
0: Mm-mm. Ang giingon sa imo ha, kaning kinanglan siya mag-chemo, kapilaman po sir?
2: Ang kining karong nga kimo niya ma'am nga kuan, pat ni ka session niya, isa pa ang among na kuan ma'am, gumikan sa kuan lagi.
0: O pat ka session ang yang kimo.
2: O niya isa pa ang na kuan ma'am, isa pa ang among na
0: comply ninyo.
2: O niya kulang lagi ang among tambal ma'am, gumikan sa kuan. Gumikan sa kuan ka piki gid ma'am.
0: Okay. Sir, kaning pila ba amount gikinanglan sa kimo sa imuha day pong asawa sir?
2: Sa kada session ma'am?
0: Oo.
2: Sa kada season ma'am, ang ibutang sa doktor ito ma'am, 5K.
0: Mm-mm. 5K kay sa professional fee, wa pa nilabot sa tambal.
2: Oh, sa tambal din ma'am, kay mudagan ba mabudog mga kwan ma'am? 5,000 niya, napag-iiksi sa kinibitaong iksis ma'am sa kanabitaong kikimus siya ma'am. Mugawas mi sa hospital. Napag-iiksi ma'am nga kwan, kining among charge sa iya.
0: Aman mong hospital?
2: Niyami ma'am sa kwan ma'am, niyami sa kining sa bilis nga nalimot ako.
0: Polymedic?
2: Polymedic bilis ma'am.
0: So mag-charge para sa kanayin kuan sa pag-stay sa hospital kay moabot na nagpila ka oras di ba ang pag-chemo?
2: Oo, mo to ma'am, bayad mi sa professional fee 5,000 yan ay tricky nga naihapit pag-tricky para sa hospital. Dayon gawa sa iyang kuan ma'am na pag-iyang mga resita nga ligod na moabot lagi.
0: Well, may hapon diya sa imuha.
2: Ma'am.
0: Sir Noel, sa ato nga pagpanawagan karong nga puna, doon ay nagpaabot no, ginabang para sa inyo pong nga sitwasyon. Doon ay naghatag og 1,500 pesos para pandugang ninyo pampalit sa mga gikinanglan po sa imong kapikas no, or kaning pang pakemo, no, pang gasto para pakemo sa imo pong kapikas. Og kinigikan sa itong mga benefactors, sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision, Barangay Kamamanan, Nilo Solarte o TNP. Unsa itong mensahe po sa ila, Sir Noel?
2: Ma'am, sa tanan nagtabang sa among problema, ma'am, pati sa kasawa, dakong pasalabat sa Ginoo, ma'am, ilang mga itabagan. Ginoo na lang mag-kuan, ma'am, balo sa ilahap sa ilang kayo, ma'am.
0: Okay. Sige, Sir Anuel, no, latulati kay mo, ramon po ng madawatan ang gitabang po sa itong mga naminaw karon. Dinis sa dani, Sir Elmer Sanchez. Sir Elmer, subli, may hapon diya sa imuha. Yes, sir.
3: Dam?
0: Mm-mm. Sir, sa itong pagpanawagan, no, ning baguhay lamang, sa imo po din po nga sitwasyon, na yung mga naghahatag og donasyon para sa imuha. Kini, Sir Noel, na hipos na to, gikan, no, natigom na to, gikan nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, og Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, nakatigom ta og 1,500 pesos para gihapon, no, pang dugang sa imo pong panginahanglan para mapalit ang imuha pong tambal. Unsa itong mensahe po da sa ila, Sir Elmer?
3: Daghan kaayong salamat, sir, kanang sa hinabang magapalit na iguane o kanang tambal o daghan kaayong salamat o ang Ginoo magpanalangin sa pilo-pilo o

0: Salamat sa inabang makapalit ng tambal ani.
1: Okay. Sige, Sir Elmer no, so lagi gyapon to og Sir Noel, so lagi gyapon to no ang ubang pong mga pwedeng madangpan nga buhatan para mapalit yun ninyo or mahimo ninyo no ang pag-provide sa inyong mga gipang kinahanglan na karon. Oras sa 5:57. Salamat po sa mga kaigsoonan po do nga naghatag og donasyon para sa ato ang mga nanawagan karon og sa gusto no nga mohatag pa paapas para sa problemang gyatubang nila ni Sir Noel og si Sir Elmer. Napasala din sa Sibian sa Magnum Radio. Happy tea sila mga igala. Pwede ninyo sila mga imamat po. Aron po nga inyo pong masayran yun ang ilapunin po mga sitwasyon. O kani sila mga igala no, subli. Dili man yun din sila mo happy din sa Magnum Radio. Kung kaya lang yun nilang sulbaron nga sila ra ang ilapong mga problema. Tungod kay wa na yun. Nahapit na yun sila siguro po na kaninga maingon, makaingon po nung lisod na yun. Mangitag kuan, madangpan. So muna naabot sila din si Bian sa Magnum Radio. Kay kinsa po ginahan po nung mo kaning magpa-on air sa ila po mga problema kung kaya lang yun nga sulbaron. So karon na mga igala naglisod man gyud po da sila, so na sila din hi nag suway sa paghangyo din ha sa inyo ha sa kahanginan nga basin pwede mo makatabang si Sir Noel Bunyal na yang kapit
2: na yung mga eskwelahan nga nagpatabang sa ilaha nga pa-assess kita doon nga nakakita mga cracks daw apan sa ilang pa-inspect ilang manggiing gyatuan duha ni Trinity Kabagat ang ito, nakita dito sa itong mga engineers and architect na pintal rin ito nag-crack.
3: Pintal.
2: Siya ang ibuok na structure o ito. So, pintal rin ito. So, ilahan we recommend na fit na siya for occupancy, lugar balik sa mga magtutulong.
3: Base ka to siguro ang pintal kuha na to siya kasi nga na lilike na itong pintal daan muraga na i-crack siya pero dilike siguro slingo kay pintal lang so kung ang pintal mo crack siya so siyempre na agi na ang iyang ilalom ana kay siminto man to ni crack ito siya pero masigdaan na ni siya or I don't know senetabo kay ngano nga ang pintal naman mo ina na damage
2: well that's according report
3: oh
2: mabungan project na ila man pong gitan ako kay isip buhatan lugar eskwelahan even gid na nga kanti ang naa sa door so ilang gitan ako po tayo project na puti team of engineers sa uban gani pagadto diya kita diya sa mga ilan and team raman sila og pintal like,
3: pintal ra
2: project basin pod og na balaka lang gito ang ato ang full principal nga tawa good idea no kag tawag yun nila sa ato director mas husi ang time pang
3: tabi. Okay, so anyway, so salamat kay Sir Jed no? At least walay mga dagkong pagitabo sa ato niya back to normal lang klase ug mga lawa humang kini gisuspenso tungod aning lino nga nitabo kag kanina.
2: Yes, ato gid na mag-video po at ibalo sa ato ang publiko labi na sa suntik pantanaw sa radyo na naghatag na og kaman sa Clarex nga back to regular na ato ang klase ug mga lawa gikan sa preschool patulong sa college sa lugar ta ato ang schedule of regular class Magnum Georgia.
3: Okay, so Sir Jed, this is atong City Information Officer sa Dakbayan. Sir, salamat kanimo may gabi mo.
2: Yes, may gabi Magnum Georgia o ampo sa tanan.
3: Okay, so na po fikasin niya may kalas si Mr. Sutsut Di, mga egsoon ng atong provincial disaster restoration and management sa office, ang atong head. Sir Sutsut Di, may nga gabi mo.
4: Kuya, Magnum Georgia, may gabi eh. Magnum Ching, may gabi eh.
3: May gabi eh. Okay, so kaganyan sa Lindog, no? Pila ba ka mga lungsod yun, LGO sa Misamis Oriental, ang nandeklarar nga doon ay lugar doon ay mga eskwelahan nga suspendido ang klase tungod sa kalit nga pag-uyog sa yuta kaganina sa ato sa Misamis Oriental, sir?
4: Base kani sa update sa atong mga dream officers sa Imperial Lawigan sa Misamis Oriental, human naghatag sa iyang kabalaka o iyang instruction si Governor Juliet Uy, no, kung unsa ang mga napiktahan pag maayo. O taliwala pa man nga adunay nabati ang atong alinog magdunod niya kuya. Walay mga reported no mga damages din sa tunnel wigan sa Misamis Oriental ikaduha no duha lang ka kining LGUs no ang nag suspend sa klase una ang municipality of Upol o ang Dakbayan

0: Upol, diyan sila ang nag-una nag-suspend sa klase. Class at all levels suspended. No? Ingon sa dini sa Dakbayan sa Hingoog, all levels usab ang ilang suspension sa klase. Karong adlaw, no? Sa pagkaus sa makausap pa, balik na sa normal ang mga adlaw, Kuya Magnum Jojo.
1: Aha. Okay, so anyway, so Sir Sotsuti, ang atong si PDRM, the officer sa Misamis Hospital. Salamat kini mo, Kuya Sotsuti, may gabi ni mo.
0: May gabi, ugdan salamat, Kuya Magnum Jojo, Magnum.
1: Aha. Alright, salamat din naman may kala si Kuya Sotsuti, ang atong PDRM officer sa Misamis Oriental. So why ang ay kabalakan, Magnum Ching, back to normal ang ilang kalihukan ng mano, ang klase Magnum Ching sa Misamis Oriental. Para sa itong mga balita,
2: gikalipay sa kadaguan sa City Central ang pasalig sa PNP nga magpabilin ang police visibility sa ilang atungaan kini sa pagsiguro sa kaluwasan sa matinunan ilabi na ning pagbalik sa klase. Matod ni Principal Paul Badon sa City Central School nga nagbukas usab sila ug sugyot nga dunay personay sa PNP nga mutambong matag Lunes atol sa flag raising.
3: Lipay kita sa pagbisita sa itong mga opisyalis sa PNP. Gipasalig nila nga permigid ang police visibility diri sa atong Citizenry School. O ila pong doon natin na programa nga ilang gipropose sa ato nga maayo po. Every Monday morning nga mag-flag raising, doon ay mutambong ang personahin nila aron mahimong may mag-raise sa flag sa atong kan during sa atong flag raising ceremony.
2: Ang pamahayag ni School Principal Paul Badon sa City Central School.
1: Alas 6:19 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
1: Pabinata magkala karon na si Magnum Mitchell kapagtulan ni Jesus Minya Luna ng atong nagmayan. Magnum Mitchell, kumusta na karon?
5: Magjawa do karon ba para so far wa tama kasi nati og grabe nga traffic but the light to moderate lang ato ang masinatian. Dagan sa traffic at dagan sa mga sakiran ini sa Osminia at pa lahos dito sa kining kubon area. Ngayon ang ato ang kinilang kaning pag-uot sa dalan na pinas sa kining ato ang mga vendors usahay pagpadulong ng kubon na makagamay sa tuwang dalan nga usahay pag-abot na din sa kubon area medyo muhinay ang dagan sa mga sakinan but so, makaaginod pamansad so wala may ngayon nga pukog lugar kayo nga pagka kining traffic din sa tuwang area ito sa para makatagandagan o kinahinay na ito ang mga sakinan. Samtang na ito ang panahon, so far maayo pa man, wala pa ay makita na ito na sinyalis lugar nga mag ulan-ulan. Okay, sa karon, wala pa tama kasi natin yung pag ulan-ulan. Ngayon man, nga wala may dagong na ito ang mga nakita. Doon ay mga kita na itong panganod nga ito ang sa bukit gawain. So far, sa wala pa po ay mga sinyalis lugar nga makakos o kapag ulan-ulan. Karon na ito mga takna. So, muna ito nga pag-ulagway sa ito nga palibot gikan sa ito lokasyon, kinis Magdumanto 19 Mensyo, kabagturan sa Paritaong Servisyo, Magnum Radio.
4: Magnum Road Hunter!
1: Alas 6:21 na para sa mga balita at karoon sa itong Magnum National. Mabot na sa 19 ang ihap sa mga namatay tungkol sa magnitude 7.8 ang linog sa Sarangani. Mato pa ni Office of the Civil Defense o OCD spokesperson Johnny Castillo nga doon ay 7 ang missing samtang 134 ang Samaran.
6: At doon sa mga reports na natanggap natin, sa ngayon meron pong 19 na hindi nakaligtas doon sa Lindol. Again, this is for verification and validation nung ating management of the dead and missing cluster. Doon po sa 19 na bine-verify natin, ang 16 po nito ay nanggagaling sa Region 12 sa SOC Sergeant at ang 3 po ay nanggagaling sa Davao Region. We are trying to get the information. City.

0: Alas 7:27.
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: Tanang bills, chukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-Bills.
4: Magnum Hit Sika
5: with Magnum Mental.
0: Payong gabi kaniyo tanan mga Magnum friends na to diyan nga nakatunin karon sa tong programa. Good evening kaninyo diha. Magnum Mental. Wala dita pasudlon ni Magnum Andro. Sa tong kwan. Sa tuang nga panag-uban may gala. Oh, karon nga gabi una. So sa tuang Magnum Hit Sika. Sa tuwa nga Magnum tagna-tagna question. Standby dahil may gala para sa tong Magnum Knowledge is Power. Siyempre kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho kabaktulan. Ang atong oras na 7:28. Kabati oras ani. Sa tuwa nga panag-uban mga Magnum friends, standby lang dahil ha para sa tuwa nga banpang mga information ha. Gutan sab nato kay grabe sab kay ning panghitabo lugar nga linog no. Magnitude 7.8 19 kabuk namatay dito sa Sarangani. Tunapay na nga missing mga kiksunan. 100 kapinsad ang samaran. Grabe sad kaayo mga kiksunan no. Saka klase sa matang sa linog mga kiksunan nga kanang di wa masagang first day unta of school, first day of school na nito na atong minun sila sa ospital ang uban. Imbis kay excited kay mga bata tuwa naman sa ospital, excited kay sila dahil di nanguli na din ang uban. Nang excited mga kiksunan, napulihan man nagkahadlok tungod aning linog nga nahitabo. Nigani po sab din sa siyudad sa Cagayan de Oro, wala ra po kayo na kuan lugar. So kusog, dili kayo ingon lugar nga kusog kayo. So intensity 3 lang lugar ta. So bisan patod niya na kusog-kusog yun gapo na nga kanang effect lugar sa kining linog gikan dito sa kining ano Jinsan. Grabe gigayo matang sa kanang unexpected. So standby niya tantaon may gala kalabot nini para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Mga informasyon nga itong may balaan may gala. Siyempre sa itong tagna-tagna question. Tagna-tagna question 7:30. Rita may gala, magtagna sa itong panaguban may gala. Kung tagna-tagna question.
5: Punti na mo'y tuna-muna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: sa bukid, maniod to. Miabot dinhi ang mumho. Sa mandaw ko nun nabi. Dito sa bukid, maniod to. Miabot dinhi ang mumho. Unsa man daw kuno tubag sa atong tagna question karong gabi una. Pasensya na gyud. Eh nakuan gyud ta. Paraguay plano si Magnum Andro magpasuloda. Di na rata gawlata. Og sa ato ang panag-uban, tawag lamang 0917-716-1899. 0908-820-6211 0917-716-1899 0908-820-6211 Tubag lang sa itong pangutana, may gala, kinsa ba kayo makatubagan eh? Sa itong tag na mga kiksunan, pangutana dito sa bukid maniod to, miabot dinhi ang mumho. Abe, tanaw na tabi sa bakay tubag na to, ano be? Kinsa kay makatag na mga kiksunan, maka 100 pesos nga load ka! Kag dili gapon matagnaan. Salamat, kaya kuha na dayo. Sure, joke lang. Alam sa mga Magnum friends din na nga na minaw. Maupay pagpangaon ka ninyo diha. Maupay pagpangaon. Maupay ni pagluto. So, mga tanan nga mga maupay. Maupay! Maupay apikihon kig dagway. Maupay kuan.
1: Huna-huna, inyong tubagon.
0: Maupay pobre, maupay maghinilas.
1: Question.
0: Uban sad kay maupay dili guwapo, maupay magpasakit sa mga babae. Ban magbinuang padayon sa mga babae. Mo pa eh, pangit. Joke lang. Wa man eh, pangit gihatag gibuhat ang ginodiay. Naalay na salisihan sa na nasingitan sa Satanas. Singitan. So mo na mga kaigsunan. Ang ato ang Ginoo nagbuhat man siya pinakamaayo, perfect nga tao. Perfect nga tao, pero pag-abot na sa tuang as panahon, noon sa maningan na may, noon na may, kuan, maot ang dagway. Digawas ang imperfect na singitan ni Satanas. Sip, unsa man daw ko ng tubakan itong pangutana, be. Dito sa bukid maniod to, miabot din hi ang mumho. Sige, sa to nga panag-uban mga Magnum friends. Tanbay lang dahil kinsa yun po yun mo tubag may gala kung makatag na ka 100 pesos nga load. Sa to ang panag-uban, aso mong yun? Aso mong yun ta? Oo, libat mo sa tana. Sa to nga mga Magnum friends nga mga minaw karon, good evening ha. Unsay tubag sa tong pangutana. Si Bibing. Si Bibing, bitanaw na to, Bibing.
2: Hi, sir. Gabi.
0: Bibing sa Bugo?
2: Oo, sir.
0: O, nagkalahilahi naman lagi mong pangalan.
2: Bibira na, sir. Bibing.
0: Ah, Bibira. Pero Bibing, usahay.
2: Ay.
0: Usahay.
2: Ako sa doon na. Mamaura na sila nga.
0: Mamaura, dol-dol. Parintira nga ako. Parintira nga ngalan ba? Ito eh. Sige, Bing, unsa may mong tubag?
2: Balita. Oh, news.
0: Kulba po, pwede po, burag balita ba? Abot man ang mumuho diri? Pwede sad, no? But anyway, tanaw na to kung tama ba yun na imuhang tubag. Sa to ang pangutana karon dito sa bukid maniudto miabot dinhi ang mumho matod pa ni Bibing balita is
3: mali kanyan kapatid,
0: sorry dili balita. Naka-shout out diha Mambi.
2: Shout out sa tanangan. Isunay sa Magnum Radio.
0: Hmm. Mara.
2: Oh.
0: Okay.
2: Kumusta na?
0: Oh, wala mo ka. Wala man ka mo gipang kuanan diha, gipang linugan.
2: Ay, nauyog lang ka dito palay.
0: Uyog lang. Lahi mo itong uyog-uyog bang ka, mapalong na suga. Pag...
2: Buntag diya to.
0: Ah, buntag ba na ito ba? Ah, hayag ka ito. Oh, so, hayag to. Anyway. Beto, salamat kay B.
2: Salamat,
0: mga kibi. Okay, salamat, mga kibi. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsay tubag sa atong pangutana? Ang dito sa bukid maniudto, miabot dinhi ang mumho. Tanaw na tabi nga to ang mga Magnum Friends. Tawag lamang 0917-716-1899. Okay lang be. Ang Sabado ko nung tagnaan ito be. Sa itong mga Magnum Friends nga naminaw di karon be. Marami. So sa ito nga panag-uban may gala karong gabi una. Pasinsya yung taon kayo yung nalit kita. Libog tani kung pasudlon ba tani Magnum Andro. Anyway, sa ito nga panag-uban karon sa ito ang programa Magnum Tagna Question.
1: Tuna mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: May pod pa sa dugang sa itong mga information may gala sa itong Magnum Knowledge Power. Oh, sa bakay na ito ang kung ano ni? Siyempre, mag-isigot na puntag related sa earthquake. Ano ni? Standby na itong taon ha para sa itong Magnum Knowledge Power. Si Ralph daw kay nasa night tubag. Ralph, may gabi.
4: Okay, mag-ibig.
0: Oh, unsa imong pangalan, Ralph o Ralpax?
4: Rolfax.
0: Rolpax?
4: Ah, yes.
0: Ah, Rolpax. Kinsa man bata.
4: Ah, akong kuan, ako apo.
0: Apo. Okay. Asa man nyo dapit Ralpok, Rolpax?
4: Kamamanan.
0: Oh, no. Dool inyo itong nasunugan?
4: Bisan siya gamay.
0: Understand
4: siya. Buntong man mi. Water ba?
0: Ah, oh. Saga. Sa buntong area. Okay. Sige. Hindi makakamu ang nagkwa na ito. Naglapok. Bito eh. Sige. Onsa may tubag ni Rolpax?
4: Wala nang akong tubag itong sa bukid ni Odto. Hmm. Niya nadiri ang mumo. Wala na akong tubag is anang
0: kik final answer.
4: Final answer.
0: Imong tubag sa tong pangutana dito sa bukid maniudto miabot dinhi ang mumo. Imong tubag is kik is
3: mali kanyan kapatid.
0: Sorry, mali kanyan. Dili kiki. Nice shout out di mo, sir.
4: Shout out ko sa kwan tanan mga nadaghan man mga listeners dire sa kamamanan. Nakailapod sa ako Rolpax. Ganun ang nakaila maka sa ako kay kita naman ta.
0: Aw mo nakita ta.
4: Sila kay mo ana mo ko dia kay maghatod kwan kadang
0: unsa man kwarta?
4: Application later kay mo try ko apply sa inyo.
0: Oh. Sige ta.
4: Oh, diba?
0: Ha? Binog maghatod ka kwarta. Bitaw eh. Sige ha.
4: Balita.
0: Balita eh. Mag-apply ka. Sige. Ano lang, itry lang. Basindeg na.
4: Okay, ha.
0: Pero before ka makasulod, kulatahon pa ka ni Magnum Jojak. Mag-joel ako mo.
4: Wow.
0: Bali. Bitaw eh. Anyway, sige. Salamat kayo, Rolpax ha.
4: Okay, salamat po kayo.
0: Sige, salamat. Huwag may gabi diya. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Ah, Alright, sa ito ang panaguban. Sampay may gala prasdugan ito ang mga informasyon labi na sa ito ang atak na question ng mga knowledge is power. Habang nagyapon siyempre ang banggiitan na buhit pa sa panahon ng Homo sapien magmomencho kabaktulan limino ng Cagayan de Oro. Karekta malamos pipila ka mga painom ng mga kaysa na tora sa alas 7:40.
5: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
6: Tanang bills, chukarun! Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
7: Ang pagtayog sa yuta o linog, dili matagnaan kung kano sa kinimay tamo. Busa, kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Muduko, mutago og mugunit sa ilawom sa likod nga lamesa og pabiling alerto sa mga musunod nga may tabo. Likay ang bintana nga samin ug uban pang mga mabuak nga butang. Dangkong aparador ug bugat ng mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight og extra nga baterya, ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinay-hinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw ana sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw ana sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay. Ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amilbahar, head sa Fivox Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
8: Sa taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot ka na kayo ang linog sa ilo, sana kagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants, dili ka magpanic. Do the duck cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ka mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings, kung dili siya tanaw na itong aulang masunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili ka mahadlo kami.
9: Kung naata duck blend sa dagat, kasi nati ta kusog na linog, after kusog na linog, after doing the duck cover and hold, at ito sa taas na lugar. Ito ka paghulat kung mga advisory pa rin ha or what, ang advisory might be too late. Ang ibig ni mga time is 5 minutes. Kung hulapon pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot, laot galamoy-lamoy or namatay na.
7: Kung aduna ka mo'y mamatikda ng kadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog, text o tawag lamang sa Magdome Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong painumdum. Dini lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Pre, naunsa naman ni nga tong palibot karunoy? Daghan naman ang gahikog.
11: Mo lagi mari?
10: Unsa hinungdan sa ilang pagpakamatay, pre?
11: Tungod ka na sa depresyon nga dala sa ilang problema. Abi manggod nila nga ang pagkutlo sa kinabuhi ang tubag sa tanan.
10: Kaluoy pud ana nila no? Unsay maayong solusyon sa depresyon, pre?
11: Muduo lang sa ilang pamilya o suod nga higala aron anaay maminaw ug mutambag sa ilang problema.
7: Kung wala ka may kadangpan sa inyong gibating depresyon, tawag lamang ni ining mosunod. DOH 10 Kamusta Ka Hotline 0997-359-0888. Arts Diocesan Psycho-Spiritual Support Group 0975-725-8661. CDO Psychosocial Division 0970-039-2709. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum. Din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic
8: Panic. So we have to warn our inhabitants kung dili ka magpanic, do the duck cover and hold. And again, balik sa preparation nga dapat dito ka mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong itong buildings, kung dili siya tanaw na ito, nga wala masunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ka para dili ka mahadlo ka ninyo.
9: Kung naatadaklin sa dagat, kasi nati itong kusog na linog, after kusog na linog, after doing the Dock Cameron Rule, at tuta sa taas na lugar. Kung nakagulat kung mga advisory pa rin ha, or what, ang advisory might be too late, ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hulapon pa rin mo ng mga advisory niya, ito nakasunod sa laod ka lamoy-lamoy, or namatay na ka.
7: Kung adun na kamoy mamatik na nakadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog. Text o tawag lamang sa MagDome Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dini lamang sa musika. Balita og serbisyo, MagDome Radio. MagDome Radio time is exactly 8 o'clock.
5: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
6: Tanang bills, chukarun!
12: Chillang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is MagDome Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, MagDome Radio. Member KBP.
13: MagDome News Alert.
14: Oras, alas 8.02 sa kagabinon. Mahigala niya ang balita karong orasa. Padayon, ang monitoring ipahigayon sa OCD Region 10, kalabot na sa itabong linog, gibot yaga ni OCD 10 Regional Director Tonyo Sugarol, nga doon ay gimog na karon ng Rapid Damage Assessment Need Analysis kon Ardana, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, aron ipadala sa Region 10 nga mo'y apektado sa buong linog.
15: Continuous ang among monitoring, meaning to say, magpadayon o assess, wala bagay. Kay initial na report atong nadawat, wala daw kasulti, walay damage. So, mga magkanya ang atong standard practices kung doon ay mga linog, no? We immediately look for any report of damage and casualties. But sa pagkakaroon, wala sa road sa Northern Mindanao sa atong region.

0: is for this reason that ang atong region ngayon, ang atong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council is organizing an RDANA team, Regional Damage, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team na atong ipadala sa Region 12.
1: Mm-mm.
0: At kini consist of the member agencies ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga trained personnel kini na ipadala nato dito sa GenSan. Anytime today, we're just gathering for the provisions. Mga trained kini personnel sa mga agencies, of course, led by the Office of Civil Defense and local government unit.
2: Ang pamahayag ni OCD10 Regional Director Antonio Sogarol. Samtang nagpasalamat si Senator Alana Peter Cayetano sa mga grupo nga nanawagan kaniya nga mo resign na isip Senate President, matod ni Cayetano kini nagpasabot nga girecognize siya sa maong posisyon.
3: So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President, kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President?
2: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ugron sa itong Magnum News Hunter, usa ka lalaki na kuutan og pitaka sa mall. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabatulan.
4: Magnum News Hunter.
5: Bita ko talamang sa kapulisan sa station tukukod ang usa ka lalaki yung mana nga nabiktima sa kawatan samtang nga nasulod sa usa ka mall. Pinagkabutyag nga nagtabo ang insidente sa usa ka area sa Kuguna. Tuol sa Kugun area o particular sa barangay 39 Bening atong siyudada na nasangpit usap nga insidente nga samtang ang usa ka biktima na 48 anyos nga nasulod sa mall ang nagpalit o nangita o kanang palitunon na iyahang pagkaon na apan sa dihang napantian ining usa ka biktima nga sa pagkuot siyang iyahang bulusa ito kining nawala ang iyahang pitaka daan nga gisulayan og pagsuloy ug pagbalik sa gianan ni ining nasampit nga biktima atol sa pagpangita sa iyahang pitaka rason nga midangop na lamang sa mga pulis man nga wala nagmalampuson sa maong pagpangita og sa batod pasab sa biktima nga dunay pipila ka mga patanon ang miduol ug mialirong kaniya tang anak ini sa usa ka area dinduol sa okay-okayan samtang ginadudahan nga usasa na sangpit ka mga suspitsadong bikuot sa waong pitaka sa dunay sulod nga mukabat sab sa 5,000 pesos kapasab sa mga importanteng ID nga nasa maong gamit inundan nga nanginaot ang nasangpit ka lalaki nga mauli pa ang iyahang importanteng gamit bisan paman kundi mauli ang kwarta apil na mauli na o mas sablabian nga mauli dini ang mga importanteng ID na bina ang lisensya sa iyahang pagka-driver. Balita gikan sa police station Tukugon, kinisi Magnum Hunter 19, Mencho Kabatulan sa palitaong serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabatulan, o karon sa itong Magnum Public Service, gipahibalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help ngay ipigayon sa Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Panawag Chapel, Lemkitkay Center, Cagayan de Oro, alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan, pag-asa ulugon sa Hunyo 27. Mga igalabati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 8:07.
6: This time check is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
7: Tanang bills jo karon.
8: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bill.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum. Hit. Sikat. Magnum. Hit. Sikat. Hit. Sikat.

0: hour. Good evening kaninyo diyan. Siyempre, kini sa tuwang panaguban mga igala sa tuwang mga informasyon. Standby para sa tuwang information. Karong gabi unang atong mahibalaan. O gas sa tuwang mga Magnum Friends Hub na gustong masayod kalabot ninyo. Okay? Siyempre, before sa tamag Magnum Knowledge is Power, ato sang isgutan na itong tagna-tagna question may galang atong pangutana may kiksunan para di kita mga kwan sa da. Atong gusto mo tubag sa atong pangutana, la sige, pangutana. Tubag lang mo diya may gala ha, sa tuwang ano. Ang pangutana na ito sa tagna-tagna question, dito sa bukid, maniod to, miabot dinhi ang mumho. Man, muna ang pangutana. Dito sa bukid, maniod to, miabot dinhi ang mumho. Unsa ka na nga tubag, mga kiksunan, para sa tuang concept karon sa tuang mga listeners na ito. Tawag lang mo 0917-716-1899 para sa tuang tubag sa tuang pangutana. Unsa tuang unsay tubag ani. Okay, ang hint na ito, makiksunan, butang, gamit, butang, ana. So, dili ni siya tao, ha? Hindi ito hayop at saka bagay. Hindi ito hayop at saka tao. Okay, so, tayo, ito ay bagay. Bagay tayo. Murag kuan. Anyway, sa ito nga panaguban, may gala sa ito ang programa karong gabi una. Siyempre, rin sa ito ang buhay gahulat na kinsay mutubag sa itong pangutana. Dito sa bukid maniud to, miabot dinhi ang mumho. Okay, muna itong question karon ha. Tawag lamang 0917-716-1899. Okay? Murag na amay na nawag. Adyot lang. Ato saning ikuan saning karon. Okay. Ating i-entertain muna natin ito. Makatagna na siya sa atuang pangutana karon. Kung makatagna ka sa atuang pangutana, dito sa bukid maniod to, miabot dinhi ang mumho na kay 100 pesos nga load! Yay! Siyempre, tanaw na itong mga Magnum Friends kung makatag na ba siya sa ito ang pangutana karon be.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong...
0: Si Tata! Tata, may gabi eh!
2: Yes, sir! May gabi po!
0: Oh, kumusta man si Tata? Why, okay na feel nga linog, di ha?
2: Okay naman po. Masayos.
0: Okay na gihapon. Basta kay buhi gihapon. Basta buhi gihapon. Anyway, unsay tubag ni Tata?
2: Baha, sir.
0: Baha?
2: Baha.
0: Baha. Final answer, baha?
2: Yes, sir.
0: Gikas bukid mo. Bita, oy. Baha, imong tubag is... Yes!
3: Malikan yan. Malikan yan, kapatid.
0: Sorry, dili baha ang answer na to.
2: Dili, gapon baha, sir.
0: Dili, gapon baha. Basig lahi na po nga kakuan. Kalamidan. Basig lahi daw ang kalamidad isulay. Anyway. Sige. Naka shout out ma'am, tata.
2: Ako shout out sa tanong ko na pa-apila ni para sa lid.
0: Lagi. Mara. Mara.
2: Sige sir, salamat.
0: Sige, salamat kay tata. May gabi di ha. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Ay. Unsay tubag sa atong pangutana. Dito sa bukid maniod to, miabot din hi ang mumho. So muna siya mga kiksunan ha. I-categorize na siya sa gamit or butang. Ano? Kung maghuna-huna mo unsa nga mga butang nga kanang gikan sa bukid, panghitabo nga gikan sa bukid. Panghitabo nga gikan sa bukid, nadali ra niya madala pa dong paubos ng iyang kwan. Unsa kana? Sige dabi. Standby para sa tuwang dugang pang kwan, sa tuwang tagna-tagna question ha. Kung makatagna mo sa tuwang 100 pesos nga load ni, hala. Si Town Risata sa itong Magnum Knowledge is Power, mga kaigsunan.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Usa ka subo nga panghitabo kalabot sa usa ka kusog nga earthquake. Dito sa Jensen, mga kaigsunan.

kanunan, which is niabot sab og kanang 19 niini ang patay, 100 kapin niini sa Maran. Doon na ba'y lapas na pulo sab niini ang namising. So grabe nga panghitabo. But dili ta mo hisgot about sa kining earthquake. Related lang noon. Related sa earthquake ang aton topic makiksunan. Kabantay ba mo anang kanang in at atong mga area din sa atong Pilipinas nasod no? Sa atong mga area sa atong Pilipinas, makabantay mo or mamatikdan ba ninyo ang kanang earthquake mga kigsuunan, dili na bisag asa lang gakahitabo sa ato ang nasod sa Pilipinas o bisan sa kalibutan no? Na ay pattern ana. Ug unsa nga mga pattern ang aton sundon ana mga kigsuunan? Diri sa Mindanao, ang ato ang kasagara lugar nga mga area nga baga kaigo sab sa kining linog. Aha, linog ha. Oh, kundi manggaling sa Rangani, kundili manggaling General Santos City, kundi manggaling Davao Oriental, apil sab sa Cotabato, apil sab sa Sulu, apil sab sa Cebu, o banpang area nga naadool sa Davao. So mo ni nga mga area kasagara nga

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Tanang bills, chuka ron!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash G-Bills.
3: Magnum Hit Sika
4: with Magnum Mental.
5: Alright, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sikat sa itong pag-uban-uban. May gala para sa itong Magnum Knowledge is Power. Siyempre, ulat-ulat na ito, kinsema katubag sa itong pangutana. Sa itong pangutana, mga kiksunan, kung base na pa'y makatubag diya karon ato tagaan o kining premyo para 100 pesos nga load. Ang atong pangutana dito sa bukid, maniudto, miabot dinhi ang mumho. Usbo na ko, dito sa bukid, maniudto, miabot dinhi ang mumho. Oh, unsa na siya? So syempre categorize butang or gamit pang butang, oh. So dili siya tao, dili siya hayop. Anyway, so unsa nga mga klase sa mga butang nga pwedeng makahatod og butang gikan sa bukid, palayo sa bukid. Ayan. So muna siya. Okay? Tawag lamang sa 0917-716-1899 para sa tuwang hotline number, tubag sa tuwang pangutana, battery sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
6: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
5: Ayan po. Sumo ka na mga kiksunan ang pattern sa mga earthquake sa tibuok kalibutan. Ang pattern ni ini mga higala nagdepende sa lihok usab sa mga sa volcanic seismic activity. Okay. Dayon siyempre galihok man gyud ning yuta ilalom sa tong gitumban, galihok man gyud ni. Naay time nga hinay kayo ang lihok ani. Napoy time nga kusog. So mo na nga medyo kwan gyud. Manhid pa ta ani nga mga panahon na kung hinay pa kayo. Manhid pa ta. Okay. So naay kasagara pattern, example lang nga sa isa ka tuig gabalik-balik lang ang kining galinog, no? So gabalik-balik lang ang linog. Sometimes example lang ha sa panghitabo sa kalibutan. Ang earthquakes kasagara maigo sa UK. Oo, sa UK ug sa Ireland. So pati nasab sa mainland sa British, pati sab sa Scotland, Northeast England. Oh, so mga isla sa kining Ireland. So morning nga mga ano. So anyway, ang North Sea is more active than sa mainland. Ang ato ang kining kadagatan mas daghan daw kuno og aktibo nga mga bulkan. Di lang nato makita sa ato ang ano. But anyway, almost maabot og 200 to 300 ka mga lindol nagapanghitabo sa tibuok kalibutan. Pero ang atong ma-feel o ang atong mas ma-identify o mas ma-determine nga lindol kaysa mga naara sa 20 to 30 ka mga lindol o mga linog. So muna siya ang kining kuano. So sa 200 to 300 niya na, adi na to ma-feel ang uban sa malinog. Nay uban nga ma-feel na to gamay. Napoy uban nga feel na to dugay. So nay uban feel na to kusog. Okay? So mo ka na siya ang kining atong ano. So may ganit diri sa Cagayan de Oro is intensity lang. No? Intensity 3. Which is dito sa Jensen, which is magnitude na. Oo, so basig na libog ang uban, unsabay kalahian sa magnitude sa intensity. Ang magnitude, kung asa lugar dito ang pinaka-center na dito ang kusog na puwersa, measure na siya sa energy nga gipagawas kung asa ang pinaka-source lugar. So diha ang magnitude. Okay? Ang intensity lang, sukod na siya sa uyog. sukod sa uyog nga bunga sa magnitude. Ang magnitude mo ginikanan ang puwersa nga gikan lugar sa source, then ang uyog pagbuto ana. Ang uyog din ana, i-count din ang uyog, measure din ang uyog niya. Mun din ang intensity. So, measure sa pag-uyog o pag-shake nga giproduce sa magnitude ng earthquake. So mo kana mga kisunan. Anyway, sa tuang panag-uban, then ang atong masubtansad sa kining earthquake sa Gara, no? Sa atong ikabutiag panato kaganina, may pattern. Nagitawag usab nga specific geographic pattern sa earthquake nga gikategorize. So, unsa ang tectonic nga mag-interact. Naigitawag nga convergent boundary. So, muni ang pag-amplates magbangga o mag-collide. Napoy gitawag nga divergent boundary. So, ang isa iarsahon, ang isa mo pailalom. Napoy gitawag nga transform boundary. So, ang kininkwala ni, ang plates mo pataas sila tungod sa ilahang pagbangga. Napoy gitawag nga interplate earthquakes. So, less common na klase sa earthquake kahitabo. Gikan sa plate boundaries, within the interior boundary. So, usually, kahitabo, kung ano siya, mga natago na fault line. Okay? So, mo lugar ka na mga kaisunan. So, amping lang kita ni. Huwag kita'y daganan ani. Kundili mo, kung ano lang kita, mo kapit na lang kita sa Ginoo ani. Okay? Kaya, wala man po tayo daganan kung mudagan ta, maigo sabta sa kining mga kalamidad. So, kung magtago-tago sabta, maigo sabta sa gubat. O kung maglangyaw sabta, maigo sabta sa mga kwan. Kagutom mo ba? So, agit tayo daganan ani. Di ang atong daganan, ang Ginoo ra gyud tanan mga kaigsoonan. So, mag-ampon lang kita sa Ginoo ani nga luwason pataniya. Kung di ta mapadulong o mapahiagom sa mas labing kalautan, nga mao ang pagkalagpot dito sa impyerno. Okay? So, wala tayo igong oras may gala para sa itong panag-uban sa itong Magnum Knowledge is Power. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Salamat sa inyong pagpananaw. Salamat sa tanan nga nakamonitor. Kanunay sa itong programang Magnum Knowledge is Power. Magnum tagna-tagna question o Magnum hit sikat para sa lingaw-lingaw. Mga hit songs nga ito yung ipang-play mga kiksunan. Bantong na init. Bantong na init. Init ako gibati mo naman ka ng kuan.
6: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
5: So salamat kayo mga higala sa ito nga panag-uban karon na gabi una. Kauban lang siyempre ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho kabaktulan. Liminhon ang kagayan di oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Tanang bills, chukarun?
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga auto-profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Tanang bills, chukarun?
4: Nia, or worse, basin wala na jud. That fear is real. Labi na kung first love ni mo siya or nagdugay kaayo mo. Ugusahay pod, lisod kayo mo let go kung naatay mga regrets. Mauna nga, maglisod jud og move on kay nagunahuna man nga pasin na pauntay chance kung lahi ilang unta ang gibuhat or what kana mga unta-unta bitaw nato, mauna siya. And ang pinakalisod pod sa tanan kay kung naapagihapon kay feelings. Kay like, per me pagihapon ka, ga-wonder kung kumusta na siya, asa na ba siya, or unsa bang iyang gibuhat karon. Mauna ang dili jud nato mapugngan nga mag-stalk gihapon punta sa ila sa social media. So mas maglisod jud tag kalimot ana. Maong station lang gid mo dira mga higala kay relate kayo ni siya sa atong heart story tonight. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Your News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Mikoy. Dili na ko tinod nga pangalan, 25 years old. Ugmo kini ang akong soliran. Duha na kabulan sukad nga nagbuwag me sa akong ex-girlfriend. Sa tinuod lang, habitude na ko nga ma-okay na ko karon. Pero dili pa man di ay. Hangtod karon, sige gihapon ko gunahuna sa iya kung kinsayang kuyog, asa siya karon o kung unsa ang iyang ginabuhat. Bisan pa o giblock na nako siya sa social media, makita gihapon ko pamaagi para lang ma-check nako siya. Murag automatic na siya nga habit ba? Maong naglagot na jud ko sa akong kaugalingon nga nung sige gihapon nako siya mahuna-huna. Gitry man akong distract ang akong kaugalingon, like gasigi kong laag o bansa kong mga friends, gaspend time sa family, o nagpaka-busy. Naman pod mga moments nga okay ko, kanang makatawa ko o makalimot ko bisag kadali lang. Pero naagyod mga higayon nga kalit lang yud mo to nga ang kasubo. Usahay, makita lang kong mga butang or lugar nga naadtuan na namo, kay makahuna-huna na sad ko niyag balik. Nisuway pod ko anang mga dating apps kay basin makatabang para makamove on ako. Pero wala gyud. Instead, it just made me feel more lost. Wala ko'y energy or interest nga makigstorya sa lain. Mura, gipugos ra nako ang akong kaugalingon bisan nga dili pa ko ready. Lately, I've been feeling defeated. Kay it seems like nakamove on na siya sa iyang life while ako, nagihapon diri, na stuck in the same place. I keep comparing myself to her and it's exhausting. It makes me question myself, my worth, my value, and everything I thought I was. Nganong dali ra kayo sa iya nga i-let go ang among relasyon? Wala ba gyud ko nagmatter sa iya ha? Kabalo man ko nga siya ang nakasala nako, o kabalo ko nga dili nako ni deserve. But somehow, ako naman hinoon ang dili makamove forward. Pero sa tinuod lang, dili naman gid ko gusto nga mobalik pa siya sa akong kinabuhi. I just miss what we had and how things used to feel. And I think that's the hardest part to let go of. Karon, I feel lost. Wala ko kabalo kung unsay next step o unsao nako ni pag-move forward. Maunang mga yun takog tambag, truth o words of wisdom from you guys. Sa makausap pa, ako si Mikoy ug mo kini ang akong soliran. Tagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang soliran ni Mikoy. So unsa may mahatag ninyo dira nga mga words of wisdom o mga advice para niya. I-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhila sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: Tanang bills, chukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-Bills.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gisiguro sa Kokpo. Gisiguro ni Kokpo City Director Police Colonel Dexter Pahe nga paray ng ilang koordinasyon na sa mga school heads kalabot na sa issue sa bullying sa mga tunghaan. Mato ni Pahe nga dili lang hisgutanan sa bullying apat aksyon na sab nila ang ubang pang mga issue particular na sa tunghaan sa mogs.
7: Kanunay ta nag-coordinate sa ato mga school heads para sa nga mga concern not only sa mga bullying na may mga sa mga dagko nga eskwelahan especially sa Bongs na yung mga concern nga uban pa nga mga concern. So ato na aksyonan.
6: Ang pamahayag ni Kokpo City Director Police Colonel Dexter Pahe. Samtang gipamugos ni Inbred Director Attorney Melvin Matibag nga hinay ang testimonya matod pa sa 18 ka ex bodyguard kun ex marine aron magamit sa pagpasaka og kaso. Matod ni Matibag nga dili pwede nga gamiton sa pagpasaka og kaso ang testimonya sa resgutan na nga mga marines o gingong bagman ay kanhi Congressman Saldico ang ilang mga testimonya.
8: Yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong makatotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinig doon pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, ay lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, ay marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
6: Ang pamahayag ni Inbred Director Attorney Melvin Matibay. Og karon sa itong Magnum News Hunter, 21 milyon pesos nga kandidad sa Supplemental Annual Investment Program giuyonan sa Konseho. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
5: Magnum News Hunter.
9: Giuyonan sa Konseho ningadtong siyudad sa Cagayan de Oro pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Pepe Rodriguez ang usa ka proposal resolution na kalabot sa Supplemental Annual Investment Program kon SAIP ini sa tuang siyudad in tuig fiscal year tuig 2026 sa lokal na kagamhanan sa tuang dakbayan kini aron ga sa mga priority programs sa mga proyekto ug aktibidad nga gikinahanglanon ga matugunan ug mapunduhan sa mga kantidad dinhan sa 21 million or 21.7 million nga kantidad sa nasangpit usab nga Supplemental Annual Investment Program nga kantidad sa proposed resolution number 2026-350 nga giuyonan sa konsehu sa gipaygayon nga 48th regular session sa City Council. Atong paminahon ang nasangpit usab nga session.
10: City Government Cagayan de Oro, consisting of priority programs, projects, activities, amounting to 21,781,000 pesos. Madam Chair, may I request Councilor Yan Lamlim be recognized?
11: Councilor Yan Lamlim, may you recognize?
12: Madam Chair, I move for the approval of resolution number 2026-350.
11: And a second. Objection? Hearing none, motion is hereby carried.
6: Magda Menjo?
9: Boto to nga napati nga gip amrap tingog sa ni kagawad na Edgar Capanla sa majority floor leader o the vice mayor to Silin Pepota Rodriguez. Kini si Magdum Hunter 19, medyo kapagtulan sa palitaw servisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kapagtulan o karon sa itong Magnum Power Magnum Water Advisory gipahibalo sa COWD ng konsumante kalabot si pahigayon ng preventive maintenance ug mga adlaw Martes Hunyo 9 ning tuiga sugod sa alas 10 sa buntag ug alauna sa hapon. Apektado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig ang tibuok Barangay Bayabas kini alang sa ipahigayon ng preventive maintenance sa pinagi sa flushing aron usab sa pagwala o pag labi na sa pipeline diya sa Barangay Bayabas ning syudad. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang sulira ni Mikoy. So karon, ato nang basahon ng inyong mga advice para niya. So first message is from Lance. Ano siya nga? Pag-grieve lang po. The same thing as we do when our loved one passes away. Dagan man gud mahitabo when we grieve. And with proper grievances, nakatabang jud siya nga maka-move on ko. I don't distract myself away from it. I acknowledged it. I tried to distract myself back then kay di ko ganahan sa feeling. Naabdan sad kog isa ka tuig ay ha naka-move on jud totally. Sunod from another Magnum friend, ingon pud siya nga, ang akong gibuhat sa una kay nag-create kog bagong social media account, dayon gidelete na ako akong old account then block. Tapos nag-gym o nag-jogging dayon ko. Dagan kayog benefits ang pag-exercise sa morning or afternoon. Lami kaayo imong tulog sa gabi eh. Tapos ma-realize na lang nimo nga mas interested na ka sa fitness goals nimo kaysa sa imong ex. Next, from Mark, ingon po siya nga, i-block jud siya sa tanan and ask them to block you as well kung kaya pa sa imong pride nga mo chat sa iya for the last time. Kay out of sight, out of mind, dili na jud ka makastalk kay siya naman ang nag-block sa imo. And from another Magnum friend, ingon po siya nga, hello po, maayong gabi eh. Mag-share lang ko sa akong experience. Mag 1 year na since nagigbuwag ang akong ex-boyfriend. Trust people when they say all will be alright in time. Kahit tinuod jud na, just give yourself some time. Focus on yourself. Tinuod gid nang you have to pour all the love sa imong self. Just like you, naglisod sad ko sa first 3 to 4 months after the breakup. What I did? Nagpaka-busy ko sa gym, sa work, and galaglaag ko with friends. Nagbalik sad ko ka-active sa among church. Nitry sad kog new hobbies and nature trip. So after all that, feel na ko kay murag nida ko ang akong world. Daghan na ko na meet o nakastorya nga mga tao. So nakatabang siya sa akong socializing skills. Always remember, we all have different ways of healing. Try lang himo sa mga butang new sa imong life or katong mga butang sa una nga gusto unta nimong buhaton. Kay makita ra jud nimo imong kaugalingon balik. Don't be so hard sa imong self. Kaya nimo na. Naagian na sad nako ng stalking. Sumahan ra kaana, promise. Sa pirmiro ra na sakit og lisod. From your kapwa na sawi sa love, I hope you heal. Murag ubay-ubay gyud ang mga nag-send sila mga thoughts og message para kang Mikoy. So atin ay padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni City Information Officer Jade Adiser nga walay mga school building sa syudad ang apektado sa kusog ng linog. Mato ni Adiser nga kinihuman nagisusi pag-ayo sa personay sa Office of the Building Official kon ubo.
3: Well, that's according to report niya mo kung ilang man pong kita na ako kay isip buhatan lugar. Eskwilahan, even yun na ang mga kanti ang nagasad. So ilang kita na ako tayo na po si Chief of Engineers sa Uban yan. Pagkato diyan kita diyan sa mga kailahan. And team raman sila ang asinpod o na malaka lang yun to ang ato ang school principal nga natawag. Which a good idea, no? Kagitawag yun nila sa ato kay Kertor masusi ang brain bank sa building.
2: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser samtang gibutan ni Senator Erwin Tulfo nga giila ni Batangas sa 1st District Congressman Leandro Leveste ang Senate Blue Ribbon Committee ni ini isip legitimate ko na legitimacy mato ni Tulfo nga nagpadala usab si Leveste og sulat tungod bot ini nga muto nga sa pagdungog aron ibutyag ang mga nasayran ini sa flood control anomaly.
4: Oh, mabanggit ko na rin ho, kinikilala po ng anak ni Senadora Lauren Legarda, si Leandro Leveste, Congressman Leveste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya through our Blue Ribbon Secretariat na padala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung mga sasabihin po niya.
2: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo. O karon sa itong Magnum News Hunter, 1,412 nakabinipisyo sa People's Day sa Barangay Kamamanan ning siyudad sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Mukha ba sa 1,400 kabina ng mga nakabinipisyo sa gipigayon nga People's Day programa ni City Mayor Orlando Clarix Uy sa Barangay Kamamanan ning atong siyudad. Sama sa naandaan nga gisugdan ang mga programa sa pagpakailap pagpakayab sa nasod ng bandila gipangunahan ni Punong Barangay Carl Arizon Galarita o panusap tibo mga opisyal sa Barangay Council di na mapasalamaton si Kapitan Galarita di intriwala sa gitubang problema ilang sa ilang barangay mahitong sa sunod-sunod na sunog na natigayon na andam sa pagkagamhan ng lokal ubos sa kining ni Mayor Clarix Uy alang sa pag-atimana o sa paghatag og ayuda sa mga apektadong residente sa nasangpit nga area din sa mga programa sa usabang kalidad sa serbisyo usab ang gihatag sa tibuok burokrasya sa City Hall kauban ang department heads para matubag ang mga panginahanglan una sa mga katawhan din na si City Health Office sa Jaipura General Hospital alang sa gusto magpa-check up City Insurances Office alang sa libreng tambal o assistance gikan sa CSWD City Civil Registrar's Office sa pag-atiman sa mga marriage death and birth certificate kung BPLD alang sa gustong magbayad sa mga business permit o uban pa nga serbisyo. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. O karon sa itong samtang sa itong Magnum Public Service, gipahibalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipigayon sa Hunyo 24 hantod sa Hunyo 25 o 26 sa Our Lady of Manawag Chapel, Limketkay Center, Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pag sa Ulugon sa Hunyo 27 ding tuiga. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends! This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages para kang Mikoy. And karon, I'd like to share my own thoughts about pod sa iyahang suliran. So, Mikoy, what you're feeling right now is completely normal. Duha pa lang kabulan and honestly, that's still very fresh. Pero dili man race ang pag-move on, walay timeline nga dapat natong sundon. So, ayo kayo kasuko sa imong kagalingon kung anong napagihapon ka ana nga face. Siguro, naglisod pa karon tungod kay na-miss nimo ang feeling, ang memories o ang version of life nga naapa siya. Mauna nga bisan kabalo ka nga dili na siya angay pang mubalik sa imong kinabuhi, nagihapon kay longing. And that's okay. That just means nga tinuod jud ang imong pagmahal niya sa una. And Mikoy, kanang pagsige nimo check sa iya ha, even if giblock na nimo siya, that's one of the reason nga nung naglisod kag move on. Kay every time ang good nga buhato nimo na, murag imo ra gihapon gi reopen ang samad nga nagtry na unta og heal. Og anak ka nga na habit na pod nimo siya. And habits, they take time to break. So try to be more intentional. Every time nga matempt ka nga mo check sa iya, stop yourself. Pangutanay mong kagalingon, makatabang ba ni nako? Or makasamot lang ni sa akong gibati karon? And about pod sa imuhang feeling nga murag naka-move on na siya while ikaw kay na-stuck pa, ayaw i-compare ang imong healing journey sa iya ha? Kay lahi-lahi mong good tawag healing, no? Just because nga she looks okay, it doesn't mean nga wala siya giagian. And even if tinuod man nga okay na siya, it doesn't mean nga naakay kulang. It just means nga lahi lang gyud ang inyong pace. Kay siguro siya manggod ang nakasala sa imo, mao siguro nga dali ra sa iya kay nawala naman ang iyang feelings sa imo. And about pod sa dating apps, I agree nga dili pa gid ka ready. So ayo gid pugsay mong kagalingon nga mangita og kapuli. Healing is not about replacing someone. It's about finding yourself again. So karon, ang next step nimo is to focus on yourself first. Rebuild your routine. Do things not to distract yourself but to reconnect with who you are outside the relationship. Learn to enjoy your own company again. And one day, Mikoy, maabot ra gid ang panahon nga makamata na lang ka nga dili na nimo siya mahuna-hunaan. And slowly, dili na sakit ang mga memories bisan pa nga imo siyang mahinumduman. Kay magpabilin na lang siya as part sa imong past. So you're not stuck. You're just healing. So padayon lang yud, Mikoy, one day at a time. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o sa akong number. Kay base ng imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart, kamurag yod ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ko magbabay karong gabi una, I just want to leave you with this powerful reminder. If only you could sense how important you are to the lives of those you meet, how important you can be to people you may never even dream of. There is something of yourself that you leave at every meeting with another person. So, mga higala, usahay sa kinabuhi, labi na kung bugat na kayong atong ipangbati, kung kapoy na, kung murag feeling nato kay wala nakasabot sa ato, o ganamurag feel nato kay wala na tay pulos, makalimot na dayon ta kung unsa ka-importante ang atong presensya sa kalibutan. And kabalo mo, mga higala, bisan dili na ninyo makita, bisan dili ninyo mabati na karon, nagid mo'y impact sa ubang tao. We don't know, basin ka ng simple lang nimo nga pag-smile sa usa ka stranger, basin mo dito ang nakapagaan siyang adlaw. Kanang simple lang nga pagtabang ninyo sa uban, like kanang gi-give up nimo imong chair para sa senior nga nisakay, basin dako na kayo to para sa ilaha. Kanang imong pagkaikaw, imong pagkabuutan, pagka-caring o pagka-funny, nagid na'y natandog nga kinabuhi. Usahay, dili na tumakita dayon ang epekto sa atong presensya. Pero that doesn't mean nga wala. Kay sumatag encounter nato sa usa ka tawo, nagit tay nabilin nga part sa atong self sa ilaha. Maybe a memory, maybe a feeling, or maybe a lesson. So kung nag-struggle man gani ka karon, Magnum friend, nga mura gusto na ka nga mo give up, please remember this. You matter. Bisan unsa pang imong giagian karon, dili na mao ang full story sa imong life. Naay mga tawo nga nalipay tungod sa imong existence. Naay mga tawo nga mas nanindot ang ilang adlaw tungod nimo. Ug napay mga tawo nga wala pa nimo na meet pero mahimong importante kayo ka para sa ila in the future. Maong ayaw gyud dayon pag-surrender, mga Magnum friends. Kay ang imong presence diri sa kalibutan naay purpose. Take it one day at a time. Breathe. Rest if you need to. But please, padayon lang gid gihapon sa life. Kay importante ka, ug naay meaning ang imong kinabuhi. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Mubalik na sa normal ang klase sa mga tungaan karong adlaw sa Misamis Oriental. Mato ni Misamis Oriental PDRRMD Head Jundi na kinihuman walay natalang damyo sa retabo nga linog sa mga tungaan sa lalawigan.
3: Taliwala pa man nga adunay nabati ato nga linog na walay mga reported no mga damages din sa ato nga lalawigan sa Misamis Oriental. Ang mga adlaw balik na sa normal no ang tanan nga mga klase sa interior lalawigan sa Misamis Oriental. Balik na sa normal ang mga adlaw.
2: Ang pamahayag ni Misamis Oriental PDRRMD Head Jundi samtang gibutang ni FIVOC sa Dr. Teresito Bakulkol nga posible pa nga mulungtad sa pipila ka adlaw ang masinatian nga aftershock sa Mindanao. Mato ni Bakulkol nga kinahanglan likayan usab kun nalikayan una ang pagsulod sa mga building aron masiguro ang kalwasan.
4: Yes, that's right. This will last for several days to several weeks, even several months. Katulad nung nangyari sa Cebu last year, in fact, early this year, meron pa rin tayong mga nakuha aftershocks. That's right.
2: Ang pamahayag ni FIVOC Director Teresito Bakulkol. O karon sa tong Magnum Night Hunter, panubig prioridad ni Mayor W. Sagi Tagom sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gipasigdahan sa gipasigdahan ni Mayor April W. ang kalampusan o programa sa lungsod sa Tagom atol sa State of the Municipality Address kun Soma. Na din sa iyang nag-iskutan ang proyekto sa panubig isip usa sa mga labing prioridad na proyekto ubos sa iyang administrasyon na gipriyaga ni Mayor W. nga ang kasaligan sa ugigo nga supply sa tubig mo'y usa sa labing dakong panginahanglan na sa mga residente din nagawas sa panubig iyang gipasindayag usab ang nahimo og planong o giplanong programa nga latada sa infrastruktura panglawas, edukasyon, agrikultura ug uban pa sa tag-iyang ipambit ang mga plano sa kalambot o maabot ug gipasalamatan usab padayon nga suporta sa kagamhanang probinsyal sa lalawigan sa Misamis Oriental daw ang kalampusan sa usa sa mga programa o proyekto dili lamang bunga sa pagpaningkamot sa lokal na kagamhanan kundi sa resulta sa panag-uban sa probinsya sa kagamhanan ubos sa liderato ni Gobernur Julitui di matod pa ni Mayor ang Dablo kansanggay pasalamatan usab ang mga konsihal parangay opisyal nga mga empleyado o gobyerno nga mga o mga residente nga padayon na, nga nagsalig o nagtinabangay aron magpadayon ang kalambuana sa rasangpit nga lungsod. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Samtang sa tunga Magnum Public Service gipaybalo og gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of our Perpetual Help nga ipagayon sa Hunyo 24 hantod sa Hunyo 26 ning tuiga sa Our Lady of Manawaga Chapel Slimket Kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan paga sa Ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. giilanamo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May galanang parisla karong orasa. Mapasalamaton si Paula Badon, principal sa City Central School, sa pasalig sa kapulisan sa syudad nga permi anaa ang ilang presensya sa ilang tunghaan. Maton ni Badon, nga dakong tabang kini alang kanila aron usab dali lang ang ilang pagpangayo ug tabang kung gikinahanglan.
4: Lipay kita sa pagbisita sa itong mga opisyalis sa PNP. Gipasalig nila nga permigid ang police visibility dito sa atong City Central School. O ila pong doon natin na programa nga ilang i-propose ato nga maayo po every Monday morning ang flag raising. Doon ay matambo nga personahin nila aron mahimong amoy mag-raise sa flag.
3: Ang pamahayag ni Paul Badon, principal sa City Central School, samtang nakatutok ang Philippine Red Cross kon PRC sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan sa mga apektado sa linog sa Mindanao, labi na sa General Santos. Mato ni PRC General Secretary Gwena Pa nga nagpadala na usab sila og response team sa mga duol nga Red Cross chapter.
5: Nakafocus po tayo doon sa tumingi po ng tulong sa atin ang Dajangas Medical Center sa Sarangani Province to calm them down, and we gave them psychosocial support. Nagpadala po tayo ng response team mula pa po ng yung iba tumunong po sa Jensen. May response team tayo. Nag-deploy din tayo response team sa kalapit na mga Red Cross chapters natin like South Cotabato at saka Davao Oro at saka North Cotabato.
3: Ang pamahayag ni PRC General Secretary Gwen Pang, ukuran sa itong Magdong Public Service Gipay Balo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Health nga ipagayon sa Hunyo 24-25 sa Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel Limket Kay Center, Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipagayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon, ang kapistahan pag sa Ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May galang ng balita karong orasa. Gibutag ni RTA Manager and Journal Nito O'Claret na kuno nay ang ilang mga koordinasyon sa kapulisan kung doon ay mamatik ng mga personahe sa RTA nga kuna kadudahang tao, labi na sa tunghaan. Matod ni O'Claret nga gilayong muduol ang RTA sa kapulisan aron ipahibalok kini.
4: Ganun ay mga ang koordinasyon, gani, ato mga makita nga ang kinibadibati ka po nang sa mga membro sa KOKPO, no, na makita na ito labi sa naasang lugar na pinadagang tao. Kung unsay mga sitwasyon diya nga kakitabulungan na ay mamatikda ng atong enforcer, diretso man lang mo dool gil sa atong kapulisan, malagi doon naman ay kanunay ang koordinasyon. Gani na mga nahon.
3: Ang pamahayag ni RTA Manager Inger Nonito O'Claret. Samtang kona gibotyaga ni Philippine Coast Guard kon PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga padayon ang ilang information definition, mato ni Kayabyab nga kiniaron andam kanunay kung ugaling dunay mga hulga sa tsunami kung dunay kona pagtayo.
5: So patuloy po ang ating isinasagawa rin pong information dissemination sa lahat po ng mga mangingita, kasama po yung mga residente na ninirahan po na malapit po sa mga baybayin na sumunod po talaga sa mga ito mga tsunami warning. Again, we all have minutes or seconds kung ito po ay posible mangyari. At least we are all prepared na para po ma-secure po ang ating po mga buhay at ang ating po mga kagamitan.
3: Ang pamahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Samtang sa itong Magnum Public Service, gipaybalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother of Perpetual Help nga ipaygayon sa Hunyo 24 hantod sa Hunyo 26 ning tuiga sa Our Lady of Manawaga Chapel, Slemket Kai Center, Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipaygayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pasag-paga sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Alas 4, Jess.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Igala mayong buntag sa tanan. Welcome to Dinimay Gala sa itong programa. Buntag na Pilipinas. So, manang mataroy. Eskwila na sabta. Diyan na ito may gala sa adlaw na saan may gala. Nakasurvive matas pinakaunang adlaw maging soon. Diyan na sabta may gala. Spitsa 9, Martes na sabta. Nagahapong adlaw away. Mga klase ang tibuok maging soon nga preschool o elementarya. Tungod maging soon kay gideclare may gala. Lagi nga papaulion ng tanan. Tungod maging soon sa linog kagahapong adlaw. Grabing kadaot dito may galas Jensan, Davao area. Daghan ng lusno mga igsoon. Daghan may galang ng bungkag may galang patigayon. Maumaw gyapon dito sa Itabos, Bugo City, gyapon Cebu. Itong ni Adto Taba. Tumilabay pa mga igsoon mga bulan. Nga dito ta may galas sa Kiribang, Bugo City, Cebu. Pagian na ito na may galang mga lugar diha mga sugit yun na sa mga Danau. Diha mismo mga igsoon sa Carmen. Nagyapoy Carmen gyapon dito. Carmen, Cebu City. No, so wala mga lugar nga pari-parias yabon dito, pari-parias yabon dito, pero ang dito magod may gala sa area sa Cebu, labi na sa Bugo City, kay mingaw nga lugar. No, dili gid siya magigsong crowded ba, dili siya bibo, sakto-sakto ra, murang yun yapong barangay magigsong syudad may gala, pero murang yapong barangay din sa itong syudad, murang yapong magigsong nung lapasan, no, ang Bugo City, Cebu. At tuon nimo ay mas dagan pag mga balay ng lapasan magigsong, di ba, tanay itandi nimo dito sa Bugo City. Latang-latang mga imbalay dito gawas na sa sentro magigsoon sa Bugo. No, sentro sa Bugo, nanagapoy mga building pero itandi ni mo may gala, di itandi ni mo sa lapasan. Aw mas bibo gid magigsoon gyapon ang lapasan. Unya das lapasan dikit kay mga balay. Itandi mo sa Cebu City, ay Ginoo ko di latang mga balay may gala. Di yo dikit-dikit unya di sa bibo gid magigsoon. Bibo palaging lapasan lagi kung itandi ta may gala sa Bugo City, Cebu. No, so mo gyapon na may gala tag inay tabo gyapon dito daghapon bungkag gyapon ng mga building. Daghan gyapon may gala mga eskwelahan gyapon nga tipak gyapon nga buak gyapon. Tungod mo guna mga igsoon sa muhuyang magud ang building. Sa sige ng shake mga sukit tiganaw, sige kwan ba, sige liok ba. Tungod na magala sa sige liok, sige liok for example karong adlaw. Sample lang ni. Na ipaglihok, di ba? Sunod na pod mga gala mga bulan, lihok na pod. Mao na magala mga rason kung anong ang usa ka building magala mahuyang gid siya. No nga may kusog-kusog nga muigo nga linog mabungkag gid siya tungod kay kinibang tungod na sa mga previous nga mga lihok no previous may gala nga mga pagtayog nga matandog siya matandog sige katandog ba okay di man kay kaisa ra magsige-sige man na unya labi nagdugay mahuman diha madaot mga igsoon ng usang gambalay mga sugit ng Guminaw.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sumalik ko na to, kagahapon na tong way klase ha, karon balik na tas klase, kaya normal ra ang Cagayan de Oro. Way mga building, may ganang ng liki, normal ra. Ang ato mismong mga dalan, normal ra. Ang ato mga building, eskwilahan, normal ra. But sabton nga walay rason mga sugit ng Guminaw nga magkansila sa klase karon mga panahon na tungod kay wa naman, okay naman to may gala ang natigayon lugar, may gala kaga hapon nga linog ang kusog-kusog dito sa Jinsan, mga yod. Mga area Jinsan, Cotabato. Sus, nakahuna-una na sa tag Cotabato na sa mga sukit, di ko binaw. No, so, kini bang, huna-una na sa tag Cotabato na sa, di ba, just mlang, kumusta baka ng mlang Cotabato karong mga panahuna? Mga lugar, mga igsoon, basta linog, mga itong gagtuan, may gala. Kaning mlang Cotabato, North Cotabato, kini magigsoon ng mga makilala. Kada ba? O, mao na mga lugar nga ato mismo magagalanggi baras-baras kani ato panahon gyapon linog. Diba? Basta linog may gala mao na gini magigsoo mga lugar nga ato natuan Cotabato. Ay natuyok na namo ang Cotabato mo sige magigsoo lakaw-lakaw. Di yung lakaw nga baklay-baklay motor ba, motor-motor kaya tuon man ato itong mga area may gala nga asa to kumusta mga tao magigsoon, di ba? So inana man gina mga suking tigpaminaw. So natuan na to na kanang mga mlang, mga makilala, Carmen North Cotabato, kanang kinibang area may gala sa kinibang Midsayab, kana mga lugar may gala sa Cotabato. Ato na gyapon may gala na baras-baras may gala panahon gyapon linog gyapon no. Di gid magigsoon mawala may gala kini mga kinibang linog. Now karon jinsa na sab. Oo, jinsa na sad may gala ang giigo sa linog, daghan may gala mga gambalay may gala ng guba. So ampo ra gyud ang atong buhaton, ampo ra ta. Di kita magigsoon mag kinibang panic, ampo tas Ginoo. Mao ra gyud ang atong buhaton labi na sa mga linog, pag ampo ra gyud magigsoon ang atong buhaton.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito maglangay may gala sa itong managuban sa itong programa Karabutaga may gala buntag na Pilipinas ang bakta na kung uluan sa mga balita Karabutaga balita ta balita balita may gala nga lokal
3: Magnum buntag na Pilipinas
0: balitang lokal gingon magigsoon si Deremog Ubo Mibutya gawalay mga nadaot magigsoon nga gambalay diri sa itong dagbayan mga tulay ng infrastruktura nunot may gala sa linog gagahapong adlawa nga nas intensity 3 mga suking tigpaminaw
3: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Samtang giingon sa CDRMD, girekomenda ang mga tungaan nga mulambigit gayod sa National Simultaneous Earthquake Drill sa bulan magigsoon sa karupit sa 18 Hunyo. Adlaw na may galang nga wibis. Pag-ingon nga earthquake drill, of course, maugin na may galang hold the cover and hold. Stag-hold mga gala, hold. Oo, so, maingon kang cover. Mayroon pagka mag-exon hold. May gagdak. Cover. Hold. Namo, ganabo aton basta linog. Pero na may uban, mudagan mag-inoon. Di na nato na ma-kuan. Di na nato may gala ma- kinibang mahimo, mabadlong urban pa kay iya mampun na nga style. Kay iya-iya, basta basta linog, iya-iya na magitaan na may gala. Basta pag mayroon ka mag-exon nga kini bang hold back and cover kay ang unahuna magayos na tarantaman. Amudagan, gina may gala. No, mudagan, gina so naan eh, basta mataranta na. Naura na, kita may mas taranta na. Samtang sa tunog ang mga balita, may gala, balita, balita, magayosong national. Gayon magayosong nga 35 na ka mga tao na talang patay human sa magnitude 7.8 galinog sa Sarangani. Samtang gigon sad may gala sa tunduga mga balita na to karubutaga may gala balita na to balita balita may gala balita nasyonal hearing kagahapong adlawa giatbangan sad may gala sa hearing preskon magigsoon nila ni ato ni Baligod may gala ingon man ni Senador Rubin Padilla samtang gigon pagsuspindi may gala sa kinibang hearing kagahapong adlawa gihimo ni Senador Erwin Tulpo. Human nag-file sa siya mga igsoon o kaso nga tos 18 ka mga gitawag nila ng mga kargador.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lahi naman, kargador naman tawag. Samtang nakakurat nga balita, may galang nahitabo. So skinny mga igsoon nahitabo pagkaanugon kayining bataa. 19 years old nga MVP sa panarong pabansa. Grabe kay istanan mga igsoon. Ah? Grabe kay kakurat kay may galang kamatayon mga igsoon sa MVP sa panarong pabansa. Kailan mo mga igala sa MVP sa panalong pabansa nga kalit lang namatay mga igsoon nga karon mo ay laman permanente mga igala sa social media? Grabe, kaanugon kay nga bata mga igsoon na lumos mga igala si Rene Clert Baterbunya. Usani siya ka MVP sa panalong pabansa o gati mga igsoon sa Ateneo. So, imbis na kabuot daunta niyang pangandoy mga igala, imbis na kaabot na sa Manila, kay para mga igala, usana siya ka gitawag magigsoon nga rookie lugar sa team may galas Ateneo. Oo, so nagdula anis Dabraa may gala. Ha? Dabraa ba? Karon sa tunay tabo bitaw nga palaro pa bansa karon. O nilang wala sila mag-champion magigsoon kay tungon ni Duterte. Player nga Duterte ang apelido manghigala nga mo say nagpildi sa ila magigsoon nga maayos at budula mga gala sa aming marupa. Now, nalumos magigsoon si Rene Baturbunya. Nalumos dito sa Aurora sa ila mismong gitawag nga team building activity. So, ginugo, kanugon kay bataa, mga igsoon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe, kanugon, may gala. Maira magigit budula nga bata, 19 years old. Pero, imbes nga diadto na siya dito sa kaulohan kay dito na iyang pangandoy. Di ba? Kay mangandoy magud kay kanhi mga players magud ato dinhi like GP Iram. Kana si GP Iram mga gala. Kini bang Puy Iram ba? GP man na. Kana si Puy Iram mga igsoon, Pilgrim Christian College yun na nga varsity. Kani adto mga gala. Uban pang coach Arvin Martinez, di mismo Pilgrim. Oo, kakita kikuhana nila may gala das Pilgrim mga igsoon kanya to kay ang basketball sa Pilgrim na aramas ground. Gawas tong tos likod may gala nga ilang gadulaan. Di agi na si GP Iram Puy Iram gadula may gala kanya to. Now, gikuha man siya sa Ateneo, gikuha sa Xavier, uban po si coach dito, coach Arvin Martinez. So, wao to may gala nga si Puy Iram, nakatog yung Manila, og nahimog yung magigsoon, sige nagdula karon sa PBA. No, kaya mong pangandoy, magigit magala, pag atog yung Manila, dool kay ang chance na ito. No, nga magkadula kag PBA kay simpre, dool naman kay may gala kay kasagaran magigsoon, of course, sa mga PBA, di man na sa mga eskwilahan, hanggit panguha, magala mag-appeal kay sa draft dayon. No, so

0: mo dinulaan diya mismo sa kinibang palarong pambansa. Oy, grabe kay magala budula. Oo, oh, angas gid budula, magala maayigid sab. Kaya mo dakdak sa magala nga bata. Taat sa ka 19 anyos, pero mo layat ab. Mo dank na gusring. Kusog yun siya nga bata, pero saan taman? Di haragin tama ni taon si Rindy Clerk Baturbunya. Baturbunya. Subaor gid ang iya mismong taman siyang kinabuhi. Imbis ka nag-acto ng Manila, imbis nag-acto ng Manila, nag-i-di noon mga isoon. Anugon kayo. Nag-iigon may galang pagka-anugon mataa. Nana magyong kinabuhi, di mayroon tumatagan. Nalumos silang duha, posible, di igin kabalo mo lang, o ikay nalumos man. Or baka, posible baka, sa takaingon, kabalo, na ay mga hinungdan gin siguro nga nung nilumos to in town siya. No, dito sa Aurora, kaya naligo lagi, dagat, naligo mga isoon na lumos inoon pastilan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Bawat na kumuluan sa mga balita, karoon tayo sa nagawa sa pagkawa, buntag na Pilipinas, Magnum News Center sa taa. O hindi ay sa tudugang malitang sports game 3 karoon ah. New York Knicks kontra San Antonio Spurs game 3 dahil karong adlawa. So tanaw na to ang game 3 niya kung ma 3-0. Ah, babay na gid may gala San Antonio Spurs ani. Ah, babay na San Antonio Spurs kung ma 3-0 na. Ato sa Tamagno News Center sa dagkong uluan sa mga balita karon. Yan daw ato Tamagno Hunter Lani. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magdong Fresh na ito mga top stories si Buntaga karon nga pagatangan sa itong suking ting paminaw. Narita karon sa itong Magnum National kay Senator Erwin Tulfo, giawag ang mga senador karon sa Cayetano Black na makighiusa para sa pagtabang sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Malagi may go Magnum Fresh it ang 7.8 nga linog kagapong adlaw Magnum Fresh it. Atul gid sa pagabukas gid sa klase Magnum Fresh it diin 35 na ka mga tawo ang gikabutyag na namatay sa naisgutang linog. Pagka kay Department of Social Welfare and Development kay DSWD, mayong kapigadi si 9,000 ka mga pamilya sa Mindanao ang apektado sa magnitude 7.8 nga linog. Dito sa itong Magnum International kay Yemen Armed Forces nagdeklara sa naval blockade sa tanang barko sa Israel sa Red Sea. Report sa itong Magnum Business kay NIA, gipaandam ang electric operative sa Mindanao human ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani. Report kay ang ICCPI na si President Manny Ocampo, mingong gikinanglan karon ang renewable energy sa nasod lamina sa pag-usab-usab sa presyo sa lana sa world market o pag-igusab sa kalamidad sa nasod. Dapat sa itong Magnum Sports Magnum First kay bitiranong Pilipinong atleta o coach nga si Edward Obiana, gipaambit ang karera sa wala pa masakmit ang medalya sa 2026 Open Masters Games. Dapat na kay Alas Pilipinas, giparot ang Kona Krigista na sa Pool A sa nagpadayong 2026 AVC Women's Cup. Ano magnormal first na itong mga nagunang balita karon nga ngay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Atong oras may gala alas 4:27. Dito sa tamagalan ni Magnum Hunter Angie. Kumusta bang palibot sa gawas? Sa balitaong serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Parang sa itong pagbunito sa itong sitwasyon karoon sa itong napanahon, lakit na sa dalang sa trapiko din sa Kagayan de Oro, sasama ng Hawaii ang ikabalakan talawala po man. Ang kagabi, yan din yung mga pag-ulan na experience ang itong kadak ba yan? Kung inibutag din po doon sa itong nga dagang sa trapiko magdumapasin, lahos-lahos nagyapon po rin itong mga sakyanan. Dito sa dalang si Embarto, dito sa may bulo, Pasuagan Road, din atong syudad, dito sa Veles, dito sa kanyang dalan nga Corrales, dito sa dalan po pang dumapasin, sa may Osman Street, din atong nga dak ba yan. Sa itong mga kaisunan, yung mahimus pagbunyo sa Iskadlawan, noon ang patikdan na ito nga, ano ito yun kayo mga dagan sa mga sakinan, kaya nagiwaan po yung mga nakabalda, nakaungung lugar po, yung mga nagdiskrasya, na po yung ban lugar mga dumapasin no, na lambigit po, di ining, nalambigit po dahil gini yung mga pagpapusog sa pagpadagan, yung magresulta po yun po no, din at pagka, kaning diskrasya na skandalanan, uban po kinaligin sa kanisa ato pong peak hours nga, magkabisi na po ang kandalanan, pero karon sa ipuman, upamayin po yung

0: mga sakiran, isaoy din sa ito sa dakwen, may nung dahil, mamaay pang sitwasyon karon sa itong kadalan. So, mga tunga-tunga, pagulagwa, sitwasyon, tapos palibot, lakas pa naman dalang sa trapiko. Kini sa pagdumatay, 20 Angel, sa ito sa balita, o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado dari Status Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
1: Tabi kasi niya Justin Abano, Justin Maing Buntag.
3: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpadayin kininga naghatagog epekto dari sa Mindanao. Karong nga puntag, ang tipo dapat sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdag-um at sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kila itong pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang natong init o hayag nga panahon karon nga na ay chance ng mga pag-ulan tuyuting sa hapon o sa gabi. Huwag ang posibleng hapon. Ngayon naman nato kay hinay nga ito sa kasarangan ang magagisigan sa apaktang silangan nga ito sa pagkatang kasadpang nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 32 degrees Celsius o ang atong adlaw kay musubang unyang alas 5.23 sa buntag o musalop ng alas 5.59 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4.30 sa buntag. Mauni atong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
1: Mautama ka lang itong Pag-asa. Alas 4, tantay, oh no! Oy, mata na mula kayo punta ng mga mamamang papa! Mata na bukay buntag na. Grabe sir mo nga, di pagin mo mga mata ha. Nasige, mata na muna kay buntag na mga mamamang papa. Ay na mo pagluya-luya, kamas na mo oras, alas 4.31.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpo minaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Palit ang maglasan na kaman sa itong kaburama ka na buntag ha. Buntag na Pilipinas. Sa itong oras, mamamapa, alas 4.33 na Bulyana sa Tas Report. Tadi ba Magnum Kia Villanosa? Unaon sa nato magkaras Magnum Antanan Gia Lozano. Sayang report, hindi may galang sayo sa kabuntag. Kung gamatod pa may galang sa report ni Magnum Angie Alzano. Nga na ako noy kinibang lalaking naghulamang kunog silpon. Giriklamo sa pagpangawat matod pa sa silpon. Nah, mauna ni Karun. Stand man sab ni Magnum Kia, nga nagipangita no nga litsyonero Karun, gipangita sab. Maraas na ito sa Magalas Magnum Hunter Angie Alzano, alas 4.33 na nga itong oras. Uy, katawala pa na bata niya, mata na mo rin kay punta ng mga maninoy. Game 3 na ba o Karong Adlawa o, game 3. Katong naghatag og plasto, wala na, gikubra na, ato pangyagi adlaw. Ah, gikubra na oy. Anang giingon lagi, may galaga. Control the game, control the rebound. Daw may karon pag rebound, may galawa man mag-control. Tua mga igsoon, bulsa sulod.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Binawato sa nato pagkalas Magnum, ano 20, Magnum, Antir, Angie, Alzado. Isan ba yung Magnum Kia, Villanosa kay... Matod pa mga igsoon na ako noy Osaka Litsunero, gipangita kay gituan man kuno nga nanguha ko nung halin. Halin Slitson. Nah, mga naging ning karo Halin Slitson. Biyatoon sa nato, may galang report. Unaon sa itong Magnum Anto 20. Alas 4.34 na may galang atong oras. Din may galang sayo sa kabutagon. Kay matod pa na ako noy lalaki nga nanghula mga kuno ng silpon. Pero wala. Wala may gala. Pastilan pa ito. Oh. Bechik na report, Magnum Hunter 20, gikan magkana sa location sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa katrando siya ng Agnes, kalalaki nga mulupin sa barangay kamaman aning atong syudad, ang milanggap sa tumotoridad. Sa police station 2 Kugon, biktima na ilangan si Jim Boy, kinsa doon na matupay, higala, nga giinapod sa pangalan nga si John Mark, kamulupin sa barangay 31 ning atong nadak pa yan. Ingon nga kining nga duruha managkala ra ni sila magdumapas ni pero aduna pud gyapon mga pagsalig kuno sa usag usa apan na ni ini nga mga panahon na hanaw na ang nahisit ang pagsalig magdumapas ni diha nga kining nga nahisit ang suspetado nga si John Mark na ang ulamog cellphone sa 37 anyos nga biktima ibot yan sa mga otoridad nga kini matutpang nga nahipot lang nga impormasyon na gikan yung pagmigmo sa kaning nga complainant di nagsaysay kanila nga dihang napahulam na si Mr. John Marco cellphone nagsaad kinihingi uli ang dahil po ang maungga unit apa nang yang gihimo ni Bang Dumapersin waan na nibalik o gatagpat wala niini giuli ang ihapong nga cellphone gibuot siya sa nahihisbitan po nga complainant nga naitabo ang ilapong nga transaksyon tinisamay sa Tero Dawa Street barangay 39 biling atong syudad nagturong nga pundi ang maong biktima nga kadiyotragin po kayo po mga dumapersin ang ihapong nga paggamit siyang cellphone na lisindi sa Samaran o Gamaki kaling nga tanaw lang yun na na-check lang mga dumapersin makitawag yun na na-regid kadiyotragin daw ko no so nagdahan po ang kaming 37 anyos nga after sa transaksyon ini po nga maong lalaki yan rin po iuli o balik nga sa biktima ang iyang cellphone apa naghihimo ni ini ni si Bat ang maong asusisado o wa naging nagpatimaw pa nga sa biktima hangtod din para huna na rin man na mahilundan nga naghihimo isa sa pagpasala sa itong kapulisan sa police station 2-1 aron ni reklamo o pagpangilad ang maong asusisado lagi na pagpangawat tungkol sa naghihimo nga pag-ilag-tugan nini po nga maong biktima gina sa pag-ulam ng cellphone na parwala ang giuli. Giingon pa sa maong biktima na ang nahisipitan nga suspetado wala nagin po nag-himo pa magdumapansin no, sa pag-patima. Wala po nasairan ni asa raw nag-tugo. Kaya wala man po dito po sa iha pong nasairan na pinuyanan o dito po sila po nga unang itagbuhan sa may barangay 39 bining atong syudad. Balitan ng hipostikan sa may police station 2 Kugon. Kini sa Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Alas 4.37 Magnum Kia sa ta. Kabato para ko na ilitsunero. Nawala may galawa, nagibalik. Ang Ambot ka, pilihan ang kuha ni Adi Tali, pabinaong tang report sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Kea Abillanoza.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nagpatala sa kapulisan kini nga usa ka 26 anyos ng HR personnel sa usa ka inila nga kaning litsyonan diri sa may barangay Lapasan ni atong syudad. Human matud pa nga wala na nga mito nga sila nga pagtrabaho kini nga usa ka litsyonero nga naka-assign sa ilang branch niya sa may zone 2 barangay Kugman ni atong syudad. Matud sa nagreklamo nga si Sir Brandon nga taga barangay Carmen Magnum of Rizzi na pipira na matud pa kaadlaw nga wala na nga nito nga o gani trabaho kani nga si kani nga giilang nga suspect nga si Alia sa al. Gingon matugpa nga kani nga sa gayon nga muraga wala naging ni siya tingwa kuna muraga plano nga mo duty po Magnum of Rizzi dagi pa nga check ug ipang inventory ang tanan record sa kaning mga iyang pag duty ani ug dito na suta nga doon na matugpay na wala nga cash nga mabot nga to sa 1,750 pesos. Kung nga diin na itong atungura na siya ang duty ug pagkaugma wala na po siya nga mipatimaw sa ilang trabahoan po Magnum of Rizzi apil matugpang gikawat kaning pipira po ka mga item sa ilang kaning tindahan apil na ang kaning mga manok po Magnum of Rizzi o wala na dahin po nga mipatimaw ang naisigutan yun po nga trabahante nga si Alias Al. Ganima, talaga po man yung apila kaning giswa yan sa pag-contact o pag-tawag sa cellphone po Magnum of Rizzi. Pakyas ang ating huwani ni HR personnel tungkol kay dili na makontak o gawal na po sila pamagigit po nga matawagan kay naisgutan git po nga girikamo nga kanhing nga trabahante nga nailang nga si Alias Alam. O nini nga itong ura, buot pa sa kahan, matupa sa kaso nga qualified test kini nga naisgutan git po nga empleyado o gabot kini papanubag po sa management sa iyang trabahoan. Berta nga na ipos, gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kevin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kea Abillanoza. Gikan magila sa lokasyon na karong butaga. Oye, itong oras maganda na yung mga tatay. Alas 4.30. Naga itong oras katawa pa ng mata patanam na kang butag na. Magnum Hunter Kabagtulan sa ta. Luparan sa nato pagkalas Magnum Hunter Kea Kabagtulan sa Yamanuga mga report karong alas 4.40. Matanam na kang butag na tawa pa ng mata. Kape na kape na kape na kape na kape na kape na kape na kape na kape na kape. Kagawad na ba daw nagpahimang noong kuno magigsoon nagpag kunag preparar sa mga muabot nga disaster alang sa mga tungaan. Niang detalye sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gipay magnuan karon ang publiko nga magbinantayon kanunay ug magmatngon sa pagpaminaw sa mga balita nagikan sa mga live streaming and local media networks aron na nga masayod sa uban pang panghitabo labi na sa mga posibleng maigo sa mga kalabidad sama sa linog. Kini ang gibutyaga ni Kagawad Moreno Jing Daba, ang chairman sa Committee on Education, nga atola nga ilang gipreparahan ang pagbukas sa klase gikan sa Brigada Eskwela ug ang first day of school. Gipangandaman na kini sa committee ba, apana ato lamang nga nahitabo ang maong linog.
4: Ako lang panawagan sa mga ginikanan, no, nga mag-monitor lang na pirmi sa atong ma-update sa balita. Okay na ba sa eskwela itong mga anak? So mag-update lang ta, maminaw lang ta sa mga radio station like Magnum Radio. Aminaw ta na nila kaya para sila ma-update mo sa kung saan na ba yung sitwasyon karon. Murag naan naman na siguro na sa kada schools nga sige nang giyapon tag-drill sa mga emergency like lino. Naan naman gina sa atong eskwelahan nga mga bata ipatago sa ilalong sa lanisa. So murag nabalaan na sa itong mga kabataan. So i-cancel lang gid ang klase kay para lang it safe ta kay nay uban sa Mindanao nga nang hugno taw nang buildings gagan gyud na nga para every year na ta ga drill na ta nang earthquake drill so di na kita makurat na mag earthquake kay amo gud sa ring of fire na apil ta.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Moreno Jing Daba, chairman sa Committee on Education sa City Council. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan na sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga sa mga mati report, Magnum Hunter Mincho Kabagtulan. Dugto magalan niya na magalan sa nasangpit nga report. Di buminos na magigsoon nga to abot 35 na kamang tao ang namatay. Human magigsoon sa linog gagapong adlaw nga 7.8. Nga migo magigsoon sa Rangani. Kagahapong adlaw. Human magigsoon sa karabing partay og. Luag-luag magigsoon ng daghan mga gambalay ang nga guba. Gani daghan usan mga tungaan magigala dito sa nasangpit nga lugar. O mga biyais eroplano ang kansila. Human magigsoon sa linog gagahapong adlaw subay pa sa Office of Civil Defense Pinakadagang namatay mangigsoon sa General Santos City. Napulo ka biktima sa dihang 12 katao pa ang palayong gipangita. Kasam kon kadaganan matumpas namatay, nabundakan mangigsoon mga debris nga hugno mangigsoon ng mga building o landslide. Miabot usab 134 ka report ang nasamdan. Sumala sa Philippine National Police, usa sa mga naigo mangigsoon o husto ang Gensan, General Santos City, kung asa nahugno mangigsoon ang usa ka dos andanas nga tungaan nga naasay sulod ng mga estudyante. Parayon karon ang pagberipika o parayon karon mangigsoon ang mga hinabang o igunan mangigsoon mga assessment sa buhatan labi na sa Office of Civil Defense. Sa natabo karon mga panahon na mangigsoon sa linog nga 7.8 migo kagahapon adlaw. Nanganti usab mangigala naghangyo og mga pagampo labi na sa mga simbahan human mangigala nga laing linog na usab ang miigo mangigsoon dini sa ato maygala sa Mindanao.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Diminti kita linugunon ba balik-balik kita mangigsoon ga kuan kinibang linog. Balik-balikan kita sa linog, may gala. Mauna mangigsoon nga matag karon og unya, bisag asagid ang linog, naragid na ning dapita sa ato. Bukid nun, diya mismo mangigsoon sa kinibang Davao, oragin na di ang dapita, sukitig mo na, Gensan, Cotabato, tuyok-tuyok, ragid ang linog, mangigsoon, Cebu, no? May mga linog, may gala nga naragid na, katuyok-tuyok, dapita. Muna makaigunta mag-igsoon nga ampo kita sa Ginoo permanente, no? Nga matagaroon ng unya, di kita may gala makinibang maigo. Sa linog, kung maigo magaling luwas puntaog atong pamilya, mauragin ni may gala ng atong hinagiman. Kay katong linog kagahapong adlawa, pinasahi tos tanang linog nga atong na-experiensyahan. Katong may pinakakuyaw kay dugay kay miundang. No, ang linog dito sa Cotabato, untol-untol, murag basketball ba? Taas mangigsoon ang iya mismo may gala nga experience magita rito kay sige man to galinog may gala sa diyang dito ta. Lahi ang ilang linog dito mangigsoon kay untol-untol. Murag bula ba? Up and down ang lihok sa yuta. Sumuo na may gala nga untol-untol ang linog dito sa Cotabato. Itandi po nato sa Cebu. Ang Cebu po sayaw ay sayaw ay nato gyapo no. Pero dali ra kay ang Cebu pero kusog. Mga aftershocks dito sa Cebu mga sukit ko nga atong na-experiensyaan. Labi na sa Bugo City. Sayaw siya kusog. Pero kadyot na kayo. Bala siguro mga 8 seconds lang. Wala dito. Pagkabot na 8 seconds na. Wala dito. 5 to 8. Pinakadugay ng 8. Wala na yun. Kusog ang sayaw. Katuga hapon. May gala. Dami ka taon-taon kayo mo sayaw. Dugay kay nahuman muna. Daghang kay nangaguba. May galang building. Tungod kay dugay siya muundang ang sayaw niya. Wala na siya. Sayaw-sayaw. Dugay ba? No, dugay siya mahuman mauna nga dagay mga gambalay na nga bungkag dito sa Gensan, dagay mga nga hugno, kay dugay siya may undang. Ano lang siya, sige na siya sayo, sayaw yun. Oo, sayaw yun siya, dugay kay mo undang. Mauni ang lisod, basta lino gani nga dugay kayo mo undang, daghan yun ang maguba, daghan yun ang mahugno. Oo, kay simpre, taon-taon ba siya mo undang? Ang ubang mga linog kasagaran mabantayan ni Muhinay, Muhinay na nagkalit. Diba? May mga segundos, lima, pinakadugay siguro, mga napulo. Katong kahapon, taon-taon, sabginto, hinuon siya kahapon at lawang linog. Muna naghan na mga nakabsan sa kinabuhi. Tungod lagi kaya nakita na to nga taon-taon magin siya giundang. Dugay-dugay magin mo itong daghan mga building ang nangaguba dito sa Gensan o Davao. Oo, dagandagan gyud sa Gensan ug Davao ang apektado sa nasang pit lugar nga linog.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pigamping ta permanente ha, ampo-ampo ta permanente kay kuy Ginoo ko. Kunin ko yaw kayo basta kinibang linog na. Oo, so basta linog na gani. Na kuyapan din ta, kuyapan, kuyawan din ta. Basta linog na mataranta magunta. Kala mga drill di mismo sa mga eskwelahan, di na magamit kay tungkol sa kataranta ba. So, ba't kwan nga punta? Kanang gitawag na ito nga maghimog yung punta sa magmaigmat yung punta o karunay yung punta magbilintayon. Naligi. Sa'yo guys, manager na minaw kung karun di ayo. May buntag ni Manager Aileen. Namina ko na siya, kaya na ko na ipa-shout out. Kanina ko siya launa nagmata, abinyag alas 4 na. Kaya insya, pag-greet ko niya iyang BFF. Iyang amiga, happy birthday ko no, nga doon ni Magnum Anji.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Sige, happy birthday niya. Inaot ang daghang pangadlong na natawan, mawot sa imong kinabuhi. More birthdays to come. Magnum Anji Alzado, happy birthday. Matod pa ni Magnum Aileen ako rin.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Iya ko rin maggasto karon sa imong birthday, karong adlawa, iya ko no tanan. So good sa cake o paingon sa paghanda. Iya tanan daw ko no karong adlawa. Okay, very good. What na taan eh. Na ako ni babae nga buot makigbulag, nagpakitabang human nakulatahan ko no sa iya mismong libin. Ah, maulag ini karon. Unsa may rason po nga no makigbulag man. Masig ba ingon na kami kigbulag na ko kaya na ko ilain. Ah, mo, sab na nga rason. Diba? May panguban kay magbulag na, pero ang uban, wapagid ka uyab. Pandamay. Stand by magdumantar ang si Alzado kay matod pa ha. Na ako no'y kinibang babae sab na biktima ko no sa scammer. Scammer ni? Ah, magdumsig? Scammer na? Sama na? Kasi matagdaan ako. Ah, tagnaan lagi. Stand by magdumantar ang si kay na biktima sa scammer. Ba't din isa ta kay na ako no'y babae nga gusto na kanya nga bulag na ha. Di man mo sugot, ani kulatahin noon. Di ato na paminaw ng report, Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kia Avellanosa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ang kong matutpaw, gabon og sa nawong og sa pipinakaparte siyang lawas kini nga sa kabaintianius nga dalaga Magnum Apresido man matutpa kini nga. Imbis nga iya nga gusto madawat, kini nga pagatugot nga makigbulag na siya sa iyang live-in partner, gikulata na inoon sa Magnum Apresido man kini nga gisulong sa diya sa iyang trabaho. At kaya gibutiag, ani nga nailangang pitima nga si alias Missy. Nagustuhan niya bulagan kini nga uyab nga si alias Jo Marie Pod Magnum Apresido. Tungkol sa rason, nga aside sa kaning kusog kayo mang dapat, kanibitaw nga panguha pag yun o kwarta, nga wala siya masayod po Magnum Apresido. So, before kini nga ni duty, yan ang nagiignan nga magbulag na lagi taugan. Magsigiyan na taugan kinabuhi kay gikapoy na po sa imuha nga taras nga gapangulata pa ka gapangawat pa kagwarta nga dili imuha. Pero nagtuod kining si alias Christine nga okay ra sa katong kang Jo Marie Pod Magnum Apresido tungod kay wala man pud istorya, pero naibong drang taon kining si Christine tungod kay gisulong siya trabahoan sa Maya Kugon area pud diri sa Maya Gura area pud Magnum Apresido og diri pud siya nga gisagpa, gisumbag, uga, kaning maraga, gibunlot-bunlot po Magnum Apresido. Nga inungdan nga nakaangkot yung taon og mga samad og bunog kay naisitan po nga biktima. Wala matutpa na kontento ang kaning nga naisitan yun po yung suspect nga si Jo Marie Magnum Apresido tungod yun sa motor parts man yung nagtrabaho kaning si alias Christine. Niko ang matutpag niya siya og kaning kadena sa motor og gi-attempt niya pagbula, ay po na pagbunal nga to kang Christine og tungod yun pa siya na kontento, nikuha pagin siya uga butilya og gyapon nga gisulayan sa pagabunal ani kang Christine ay kini nga giaparta sa lain pang mga kauban nila nga nakasaksi sa mao nga pagitabo pod Magnum Apresido. Diya nga gidala sila diri sa Maya Police Station 3 Agora di kan MNC Christine nga gidala tungod kay human sa kani nga pagalalis nila ni si Batman uga nila kaw nga to sa wala mapiyong nga lokasyon kini nga si Jo Marie, pero nagbilin text message upo na chat kang Christine nga kumu pugos gid siya og pagkigbulag, may pagpatyon na lang daw niya si alias Christine Pod Magnum Apresido nga maoy gikadlukan in taon nining si alias Christine mo nakadesisyon siya nga iya gyud pa sa kanu nga sumbong kining iya nga mahulog naman gid nga ex-boyfriend na niya Magnum Apresido para sa iya bulag naman gid sila tungod sa rason nga wala siya kagwanta kay ito mga igayon nga gikawatan siya gikuan siya kwarta sa GCash. Iya na to nga gipalabay, iya nga gipasaylo pa sa pipila ka mga igayon, pero napuro na siya Magnum Apresido. Kaya aside sa kawatan pa siya, kulatahon pag yun siya uga tungod sa grabe po nga selo. So karon ang maong insidente gireferred rin sa Maya Bausi section po sa Police Station Triagora. Aron po nga mahatagan ng pagtagad kay before mag-identify lang po ang kaning lalaki po Magnum Apresido. Marag pangatangan gid po sa pipila ka igayon kini nga biktima po yung babae kung decidido ba gid ka nga mo file. Kaya sagad ba gid po sa mga Apresido sa busa ba nga una-una kay kanibitong mingon nga puyokon lang, bisan to nasakita na bitang Magnum Apresido, marag madadapa. So, karon ginapaubos o ga-counseling po kining si Christine tungkol kay Yudili po datiaw ang iya pong na-experience nga trauma, liman ka nang sumbagun ka, sagpasagpaon, kaninga bulut-bulut.
1: Kung niya wala, magitrabahong lalaki, muna sige pang huwag kwarta.
2: Way trabaho kay ganing libin man sila. Gapangawat sa iyang pitaka, manguha pag isa yung Gcash magdong first
1: name. Lagsaon ba sa nang inaanan nung manguha kay para man na pang kuhan, pang scatter. So, kuha ka, plus pildi ka, kuha na sa gagkas dito sa pitaka. Unya kula tahon, hindi mo na yun. Talagsa na kay nang inaanin ba?
2: Talagsa na kay nang
1: inaanin ba? Ng gugma, magdong kiya ba?
2: Mogi, kay pinan naging kay gayon nga, gimo na na siya magdong first name mga pinaka, ay, ito mga pinaka, ay gayon. Iya pa nga gipalampas pa wala sa niya giko ala sa niya gikumpronta pero napuno na magusto magdumapresid kay usa ka swilduhan gid niya nga gisen pinaagi sa Gcash gihurot og kuha niya nga living partner so kapabat nga to sa maabot sa kapig 5,000 pesos ang gikuha na gid magdumapresid gikan sa iya nga cellphone so pinaagi sa iya nga online phone nga app pag gumapresid so siya wala na gid nakaagwanta wala sa niya nakadesisyon siya og bulag pero sa nabay noon nga imbis gigbulag na siya gikulata naman inoon sa aniya nga live-in partner po magnapresid.
1: Mao na yung pait, dinani nga ikaw pa'y kuwarta, ikaw pa'y silbi mo ragsay, gabuhi anis laki.
2: Maulog nga nana, kayo wala may trabaho ang lalaki.
1: Talagsa rin lalaki mo dinani magnungkiya ma?
2: Mao niya, kada naman may nanagin nga lalaki magnapresid, at taras raban na kay kaning mukulataon ka, kawatan ka, din pag mag para dayon kita ni dayon magsorry-sorry dayon magnumpresin eh di na kontrol na kung gibuhat mo gina kasagara ilang stepping so kani oh kani po mga babae po niya humuk po kayo yung ilo sipi kay gugma lagi kasi pa sa ilo na lang po pero kung ang ban pa niya magnumpresin magdiri po mayo nga itolerate pa diri magita magparehasanan og kaninga desisyon tungod kay usay og patigbabaw magidang gugma bisan pa man nga masakitan ka pero basin na si mo na lang ang mausab pa or mag kaning magbago pa ang usa ka tawo pud bag dumapresid pero kaning si Christine dili na gyud siya gusto nga magbalik ang adyo maritungod pud sa trauma o sa kaning apipira pud nga mga kwarta nga nawala gumikan sa iya ka mao
1: kita mo ingon ta nga mao na mao ingon ta nga sus ina pero wa magud ta kabalo sa sitwasyon kay ang gugma ni magbuoto na magiti mahimo ana maglumkiya
2: wala gyud kay no? Sa pag bisan siguro ka kuha
1: na sa tao wala pagkawatan na
2: gugmaan kayo ka na nga laki pud bag dumapresid murag siyempre, sa kanang first inyong away-away, siyempre, mo kasuko na, mag-good, pero kadugayan, pila ka lang, masubside naman yun na siya mag-numapresent kadugayan. Tumunta kay ka ni Mamuyok, sige, sorry, pero mo lagi, ngayon pa, kaninga, sorry, pagpakapinan po sa liyok, na dili na usbon, mag-una na mag-numapresent, pero lisod man kita, sin, lain-lain mag-inuga-utok ang mga tao. So, karon si Christine, ikaw na lang pagitambagan sa mga pulis nga, umay mo, di na siya mabalik at nasabot po ng lalaki. Huwag pasakaan, gig po niya, huwag sumbong kay DDTO, ang iyang naangkol nga trauma gumikan sa pangulatan ni iyang ex nga live-in na partner. Balita nga na ipos, gikan sa Police Station 3 Agora. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumante 23 Kia Avellanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Daga salamat Magdumante Kia Avellanosa.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: May kalabutan sa magpakulatan ng langit permanente. Bulag na yan. Kulataon pa mo na talaga. Inana ba, no? Kaya naman kayo mga babae yun, di magin ikalimod. Istorya tinuod nga inyong uyab, kamo magin nagbuhi kay nag-ipon mo, ikaw na itrabaho, siya wala. Ang iyan trabaho, sige lag suroy-suroy, uban markada, inom-inom, dulag basketball. Kaya naman kayo mga tao pang murag din pag nila feel nga, hindi pa na ko feel nga manerbaho eh. Magpabuhi pa ko, pabunal pa ba? Sonia, pero pait, sabi na mangulata eh, pudbog pangulata. Lain na po na nga story na ng pagpangulata kay kada imong uyab, gi, ayuhan po ba nagbuhi sa iyong pamilya, ginikanan. Unya pagabot sa imong kamot, imo na rin kulatahon. Di ba? So, wala nada. Mangulata. Bisag unsa para diha, pero sa ngalan nga mangulata ka, dili maayo. Di ka matuod nga lalaki. No, kada mangulata. Sus, Ginoo. Damay. Magdaman siya sa ta. Kay matod pa na ako noy. Online na kinibang babae, biktima sa scammer, online investment, nahanaw daw. Pagkanugon. Yan, itali na matod na report sa Balita Ox Servicio na si Magnum Hunter 20 and J. Alzado.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Pagkakalap sa Corpus Kapisan, nang gawsa ka babae magdumapresi, duman kini siya mabiktima sa online na scammer. Di nga kini siya nakig transaksyon na usaba ni hini pinaagi sa pag-invest o 30,000 pesos sa usa pag-iingong kaninya international nga investment bond wag duma proceed kung diin abuayluan daw kuno ang yapo nga salapin nga cash o dubli pa sa yapo nga invest ito binako nga mutaas so dang trading sa yapo nga kwarta nga giya tunol nga to sa kaninga nakisgutan nga suspitado nga di pa po mapiyo niya kung tinood na po ang identity biktima na ilaang si Mama Maria hingkod ang pangidoro at yung lupiyo din is may barangay buluan ng atong syudad samtang ang suspitado na ilalang po niya sa online po magdama first aid pinaagi lagi din eh sa kaninga Facebook di na doon yung mga ipang tanyag po no ng mga investment nga pwede ito po no nga makadamakin sila o dagkong kandidat sa salapi kung ang kinin nakisgut ang oportunidad ilahan po rin pong wala po din pong i-grab o wala din kung bundakan yun o dagkong kwarta po magduma first aid. Tungkol na giniini na ihimo yun din tayo na sa pag-asas ang taong kaling babae, si Mama Maria, sa pag-pahatod, no, pagpadala o kwarta. Nga 30 mila pesos nga doon sa nahisgitang suspitado ngayon po nga nahinabi online, pinagi sa messenger apa na hangto din pala huna magduma first aid, wala may return of investment kiwa man ni tubo yung kwarta wapo siya na dawatan po magduma first aid nung ginansya, gidugang pa sa mga nga biktima, nga isalayan yung kontak ang mahupong nga suspitado sa iya magiging padala lagi ang kwarta pinagi gcash magduma first aid so nagkontak na siya kaya nagahimo na siya sa pagpaningil kung kumusta ba yung investment, doon na ay nahitabo po ng pagkaring hatag lugar na nabay mahitabo mo depresyon ng paghahatag sa iya ha o kaning ginansya sa iya pong kaning gihatag ng 30 mil so kasi na doon na itubo at hindi naman din naman makontak ang number nini po nahisgitan niya suspitado report na nagahim mo kinin sa pagdangob sa tuwa po mga otoridad o ga-refer po ng maong hisgitanan din sa my police station na 7 Bulawag sa Raco Region 10. Samtang ato lang po ning apil magduma proceed kaya din po no sa my police station na 2 Kugod o sa in town ka ginang ang nakotako yun magduma proceed no happy po no mag 1 million kinasa 750,000 pesos ang nahanaw gikan sa yung credit card giingon nga usa kini siya ka 82 anyos nga lola nga nabiktima gyud in town sa credit card scam di nakuhaan kini siya sa kandidat nga 750,438 pesos ang biktima mulo din sa sentro nga bahay sa itong syudad o gibutya ganini po nga biktima nga siya may abot pagin po doon sa punto nga nagpakinabang sa tuwa po rin po mga otoridad din sa may police station na 2 Kugon aron nga matabangan siya po magduma proceed sa pag-locate kung kinsa kining mga suspitsado o kung kinsa mapipraya po nga bawian aning iyahang nga kwarta nga naa sa 750,000 pesos. Taliwala po may magduma proceed nga dili ni cash ang nakuha yun kaya di man ay kanyang bank account ang gigamit magduma proceed credit card man pero siya manggod ang magdagod sa pagbayad aning 750,000 pesos. Matod sa report nga ito pong insidente nato pang Hunyo 6 to Regis May 26 samtang ang biktima anaasa yung tindahan na dinipod na sa may Kugon area ni atong syudad na kadawat ang maong negosyanteng ginang o tawag gikan sa wala mailing numero nga mo kining nga masunod nga number magduma proceed no 0956-815-2315-0956-815-2414. Kaling duha ka mga numero mo na yung gigamit sa usa ka lalaki nga nagpaila sa pangalan niya Elvin. So ang modus, gipahibalo sa suspect ang biktima na doon ako na siya credit card points sa BPI na nagkantidad o 51,000 pesos o doon na pa ibang mga libreng regalo o freebies. So, dihang nga na sayra na ining nga maong biktima ang nahisgitan po nga mga points so diha pa rin pong regalo so nga gitanya sa suspect nga gitanya sa suspect nga to kaniya so ganoon po siya magduma proceed nung na-repay kaya lagi siya man magduma proceed na makonsidera man po nung loyal po at saya po rin pong kaning partner po nga bangko so giingon sa maong kaning suspitsado nga ihang tabangan po sa pagproseso ang maong ginang aron makuha ang maong points tungkol sa pagtunga, lihiti mo ang transaksyon, misalig ang maong negosyante nga ginang o gihatag niya ang one-time password nga to sa suspensado. Human sa transaksyon, giingnan pa ang biktima nga mahimo na niyang kuhaon ang iyang mga freebies sama sa payong sweater sa bangko. Karong Hunyo just to igdus mo ba disay sa silbi ugma magnama proceed. Diyan na niining tungura, nakabantay o nagduda si kaning madam o negosyante nga basin giskam na di ay kini siya dali nga mitawag ang biktima sa hotline siyang credit card ug nagka-istorya siya sa usa ka customer representative nga gila nga si Miss Sandra kinsa dali nga may koordinat sa bangko ug mihatag kaniya og service request number apan niadto nga sa hapong adlaw sa dihang personal na miadto na gyud ang nahisgot ang negosyanteng ginang dinhi sa may BPI Valles Branch aron masusi ang statement of account kun sawa dito na na-discoveryhan ang pait nga kamaturan. Sa maong adlaw sa insidente, Hunyo 6, wala siya diretso ni Adto sa kaniya BPI Magdama Persons. So, morning adlaw nga yung naisistorya katong suspensado. So, katuding adlaw, gikan sa alas 11:30 sa buntag hangtod sa launa 20 sa hapon na record ang sunod-sunod na transaksyon gamit ang iyang credit card nga mitala sa kinatibukan nga 750,438 pesos tungod sa mong dako nga kaning amount na nakuha o naggamit ikan siyang credit card. Ang kaso karon formal nga gi-endorse nga to sa anti-cyber crime na unit region ta nga nakabase din na sa may camp alagay barangay Lapasan alang sa laong nga investigasyon o validation ni pong nahisgot ang mga kawatan o mga naghimo sa pagpang-scam o migamit na sa iyang na credit card. Kanunay nga nagpainom doon po na itong mga otoridad na uga lakit na mga bankos publiko nga hindi ninyo ihatag yung mga one-time password o OTP ni bisan kinsa o bisan unsa mga sensitibong impormasyon na ito sa bisan kinsa mga manawag nga ninyo na kung magpaila nga sa bangko nga di gid ninyo po sinati po magdumapasino nga di gid pangayo no ang bangko po ni inira ba ang mga detalye nga di po sa inyo ha so ay mo pagpatuho ay po mo pagpalingla kay basin masasama po ni ini manalang gani po magdumapasin kaya gani po nahiskitan nga ginang no kaya makonsidera man po niya po nga adunahan pero malagi na dako ugyan po kayo nga loss para sa iya ha kay dapat wala po ng amount nga nakuha gikan sa credit card. So mag-due ang credit card ani magduma proceed siya inta nang magbaguhol sa pagbayad ang nahisgot ang negosyante tali wala po man wa siya wa gid siya nakuha no maski gamay kung unsa man ang gipamalit nini po nahisgotan nga suspensado gamit ang ihang credit card. Ang mga insidente gyapon na refer na po din sa police station Tukugan ug ila na po gyapon ing giabagan po no ang maong nga insidente. Tali wala man nga ilapod ning refer po dito sa Malacca Region 10 aron gyud nga masulbad ang nahitabong nga krimen. Tali wala pa man nga sa kinika cyber crime na incident. Balita na hipos gikan sa may police station to Kugon. Kini sa Magdumadio 20 Angel Sen sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat magdumadio Nancy Alzado. Magbalik tayo ka mga balita. Watch it din sa ito managubahan. Uras na naitatay, alas 5:05 na sa buntag.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Time check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
6: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
1: Nagatos ka ba sa inyong internet o klaw sa servisyo? Sulbad ay mo problema kaya sa sunurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na akini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akini sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutan ground floor. City C Building, Captain Vicentero, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tiyo tawag lamang cellphone number 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time. Makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
9: na ikaw butangan!
10: Bugas
8: bugas ug katul-katul
9: DTX 500 na
8: DTX 500
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul
9: DTX 500
10: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor San Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pirmi kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 aduna kini polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar sugar cane. Mabutor usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kenduro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sierra Gurabas Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Oras na to, alas 5:08 na.
13: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
12: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Balik na magkala sa naguman sa itong programa, Karabuntag na Buntag na Pilipinas. So, alas 5 Jess na, ang itong oras. So, matanap mo niya kay Buntag na Rabaklase, biyata ka ron na. Masi pagtuo mo, wala na sa klase na ay klase karon kahapon ang tongo kay naglinog man kahapon. So paniguro, magigalang atong syudad, mautong na declaration sa way klase sa preschool o elementary. So isip pagpaniguro sa syudad, pagtanaw nila nga wala may mga damage lugar kahapon, so balik na tag-klase karon, ha? Ayaw na mo, una-una nga, masigwa na sa klase. Ay, gusto sa mag-o, pagkita nagbalik o klase. Iyon po na ninyo nga, wala klase na at ay klase karon, ha? So, mga oras gyapo na, dapat yun mga estudyante nga mag-eskwela ta. Kay Kalois Ginoo, wala may damage ang Cagayan de Oro, kagahapon kadawas linog. Ang dakog damage, ginsan man. Ginsan, mga areas, mga Kinibag, Davao, Cotabato. Nagyapon dito, gyapon sa Cotabato. Sige, sa tanan na to mga nag-monitor karon. Mga mama, mga papa, lulog, lula, matana, hatod na sa mga estudyante, luto, nagpamahaw. Ang mga balo na to ha, ayaw glimte. Ato mga gamit, ay glimte. Kay basig malinta na, di na gininunta magka-eskwela, ginag malinta na nato.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Sige, sige, sige, sige, sige, sige. Bago na muna kay Buntag na mga maninay. Tanan na tong mga estudyante nga nagmata karon, sige, mata na. Ligo na, ligo. Lain kay maligo Buntag sa'yo, no? Muna pag tugnaw kay maligo Buntag sa'yo. Oh, so last lamig gid ang maligo karon diya sa mga suba. No, mga suba gid ang pinaka nindot kay ang liguan karon. Kung na palagi suba karon nga wa mamala. Tungod sa kainit sa panahon ba, may mga suba karon nga namala na. Pero mas nindot kay gid suba ang liguan. No, kay unlimited ba. Langoy-langoy ka, humul-humul, bugnaw kayo, apag nindot kayo. Lami kay humul-humulan, di ba? Sa mga suba karon. Alas 5:11 ng atong oras, mga balita dugang sa ta. Dinistas report ni Magdawanji kay mga basurero kunos buti-buti bakal. Ga sideline kunos magpangawat. Ay, maulagi mo ba? Kagara lagi dahin mo lagi, imis nga kining pasudon mo sa balay. Tagaan mo mga karton, mga butilya, guban pa. Isunod man po ninyo ang lahi. Ah, natingala ganita kay kanang cage sa, kan ba, iro ba, cage sa iro. Dias gawas balay gibutang. Grabe, pangitaasa bang kid sa iro ah? Wala mang kid sa iro. Ay, giapil mo na ikarga di ay.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Mao lagi, di ba? Mao na yung problema ganun. Kay mag-sideline man lagi. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Anje Alzado.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Sa dagok sa mga kapresan sa mga police station to go. Tugon ang usa ka 34 anyos nga mulupyo dinis maadala sa division Barangay Kamaman aning atong nga syudad aron ireklamo ang upat ka mga nagbakal buti pud magdumapansin ng mga basurero dinha sa ilang mga lugar tungod lagi kay kini sila nihimo sa pagpangawat o kung sana gyud pud magdumapansin ang ilang pagpangawat kay susama man sila og nagpakaron ingon nga ang ilang tuyo kay kanilang mamalit o magtimbang lugar pud magdumapansin dinhi pud nga mga trap at na dihang makakita man pud sila og mga pani malay nga walay tao o mingaw magdumapansin gilang pud sila nga mga trap pud o mahimo sa pagpangawat so kini di sila miagi sila sa usa ka kaning kaning pri-anan din sa may adalang subdivision ng atong syudad na timingan magdumapartid nga mingaw mo hinundan nga ilahang nga gikuha ang mga appliances nga pabura po sa ilahap po nga panlantaw magdumapartid yung nga mihimo sa pagkat-kat ang kaning mga suspisado pasulong sa kural na ini po nga pri-anan sa biktima nga kaning lalaki nga si Mr. Prince o ga ilahang gikuha ni ining tulo ka mga lalaki nga gituhan magdumapartid ng mga teenager o gusto po kababay ang kaning mga speakers nga color black nga nasa gawas na po doon na po doon sa may entrance po sila kung pinoyanan po magdumapartid lagi kay ang pamilya po ani po nga biktima kumpiyansa kaya nakakural mo doon po ng ilahat po nga pinoyanan pero wala ganyan dam ha na musulod din mapatkat kining mga kawatan kaling nga gahimo po ng kompaniid dahil po silang pinoyanan so gibot yan na nadala ang ilaha po din pong speaker nga tag 2,500 pesos each ang iha po nga palit so nana sa mga 5,000 pesos ang na value ni Abdo giingon nga dihangam na kuha na sa mga suspisado ang mga speaker gilayon sila nga misa kaya sa ilaha po nga motorcycle nga din ay sidecar o ga ilaha din po dahil kini nga giputos po magdumapartin o gitabunan itabunan o puti nga sako ang ilahang mga butang nga nakawat. Ibutel sa mga tulid at ibutel sa kaling nga biktima nga si Mr. Prince na nakuha niya mga detalye mga dumapartin tungkol lagi. Kaya doon naman ko dahil siya yung CCTV nga gipang attach o ilahang pong ipang taon. Di na po doon sila pong nga pinayanan sa gawat mga dumapartin. Di rason nga makitaan yun po nila kung kinsa yun ang ginabot sa ilang po mga kagamitan. Dito na nakita sa mga biktima nga kining nga upat lagi ka mga suspisado ang mihimo GDI sa pagkatulog sila po nga panimalay o gagani man ang maong kining mga suspisado nakasuot o black nga hoodie nga jacket o gano'n na pa'y mga kalo o gano'n na po rin pong motorsiklo nga dun ay sidecar puno ugin kayo magdumapartid mo sa nagkadayang mga karga mga gituuhan nga dili lamang to mga scrap materials at na nagkadayang butang na wala pong ipang kawat ginas may barangay pamamanan ng atong syudad yun sa maong nga na possibility nga mabuni ang modus ani po nga mga kawasan nga magpaparong ingas nga sila mga scrap buyer nga kanang mga bus nga labot eh, magpapalit na matupos na doon ay mga lahat po ng mga basura na pero ang ilahad ay po nini po nga ang ilang modus mao ang pagpanihin sa mga na po ang masaka ng ilahang makawatan ang maunga incident na ito na dinis na police station na tukugon o mga CCTV footages po nini po nga namapansin nang ipaslanta na po sa topo din po nga taga-intelligence section aron nga ma-check kung kinsa kini nahisbitan nga mga kawatan nga mihimo sa pag-sulod sa kapinayanan din at sa barangay Kamamanan. Balita nga ipagsikas sa police station to Kugan, kinis Magdum 120. And si Alisado sa balita o servisyo, Magdum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat magkabantan, Angie Alzado. Gikan may kalasa sa lokasyon, karoga butang. Ay, oras na to! Alas 5.16 na mga papa. Lulu, lamata na buriya kay buntag na. Waman taon sila ng mata pa. Oh. Luya man sila karon. Nasige mo pag luya-luya di ha. Labi nas mga mamag, mga papa. Kaluya-luya man sila karo mga panahon na. Oh. Nakagapong adlawa mga sukit ko na may gani ka walay gubot kagapong adlawa sa Senado moretong iampo no nga walay gubot kay nangayo naman tog sorry po si Senador Erwin Tulpo nga iya mismong na istorya nga di dapat daw to istorya sa mga opisyal so gapong adlawa na Senador Robin Padilla dito naapon magigsoon tong 18 kagitawag nilang kargador so at least nga walay gubot kay wamang gipadayon magigsoon nila kagapong adlawa tungod na ginaw ko no sa nainahitabo may galang nga Kinibang Linog. Now, si Kinibang pro-tempore Senate President, Budalikyat, sabda dito sa Sarangani, Batokaron. Kay manghatag o mag-check sa dito kung sa may angay yun ma matabang nga mahatag. Dapat ka mo diha mga senador, ato mo dito. Diba? Dito mo, tabang mo dito sa inyong makaya. Tabang mo kato mga nanga-involve bitaw sa mga istorya-istorya nga maogi ni maog kato. Mas maayo pa bitaw. Mudaig ang mga taos inyo. Nga na yung mga inani karon no, daghanagod patay. Diba? Halos maabot na god ang patay karon sa kinibang bana-bana, maabot na god by gala 35. So, ato mo dito, tabang mo dito sa matabang ninyo mga senador, mas ganahan pa mga tawag tanaw ninyo. Doon nga ay, may mahanin may silag ng kontrobersiya ni sila, oh. Kato mga nabutang sa mga kontrobersyal ng mga tao, dito mo tabang. Panghatag mo dito, tag 5 kilong bugas, tubig dayon nga, tag 2 kinibang litro, o 1 litro tubig, magag 10 kilong bugas. Diba? Yawat na lang makatabang-tabang tawa. Kaya number one, gidrabang ang problema ni basta linog tubig. Tubig og bugas. Mawag yun yung problema basta linog. No? Mawag yun ang number one, mga sukit ni Kaminaw. Mawag yun nahitabo dahil sa ubang mga lugar nga naras mga dalan ang mga tao, like itabo sa Cebu. Mga tao nas dalan, sige, pangayo in town, saan sa'yo mahatag mo, papangayo, bugas, tubig. So, mawag na ibuhato ninyo karon. Diba? Dapat mag-undang sa taning away-away. Nawagan ta, itong presidente pod. Dapat si Mr. President karon muana siya nga, oy, kitang tanan katong mga senador, uban pa diha, ta, adto ta. Adto ta, pakita ta sa tao dito. Atong itaasan ang tanan government agencies nga magkita-kita ta dito. Tabang ta dito sa mga tao, adto ta. Ayaw na naman, mando-mando nga, nimandoan na to ang mga kuan, mauni, mauna, nga muhimo sa lahi gitong ikaw gid ang mangunay, lahi gito. Nga naagig ka mo tanaw gid ito, di ba? Kaysa magmando-mando lang ka nga, ato na po, ato nang gitahasan ang mauning ahensya sa gobyerno, nga mo'y mututok, mo ato rito, kamo diha, ato mo rito, ta, wala na. Ikaw yun, lahi gitong naagyod kay ka mga tao ni mo, labi na ka ng mga tao nga, minus kay glihok, mupaspas og lihok na basta na imo tan-aw nilang agalon. Di ba? O ay tan-aw ganing agalon ay paspas kay na imo trabaho. Pero kuha gani agalon ay inday-inday ang trabaho eh. Di ba? Dapat gyud mga relief operation paspasan. Mga evacuation center hala, dapugan diretsog mga pagkaon kay kana sila karon gutom gyud na sila. O gutom gyud na sila karon kay siyempre katong nagagubaan og balay di man ka basta-basta pud mobalik dito sa imong balay. Di ba? Kay may mga aftershocks ana. So base nog pag aftershocks na sigundahan imong balay na apil higagdatugan. So mo nang uban pag nino gani di isa na gidamuli diretso sulod. Labi na gani mga tipak-tipak imong balay. Di isa na bumalik og sulod dito sa nas lugar nga hawan kay dito sa namong pundo magtint sana dito. Ana man kay aftershocks ana kusog-kusog pagyapon ang aftershocks. So dapat kamo diha ay labo sigig away. Tabang tas mga na kinibang igo sa linog. Di ba? Tabang tas mga nalinugan karon. Oo, hatag-tag mga hinabang, mga relief operation uban pa. Ay sana mga lalis-lalis, mga politika nun, mga kaliukan. Ay sana, ulahi sana ninyo, ipanaplay sana ninyo mga politika ninyo diha. Tabang sa tas mga naigo in town sa linog karon mga panahuna, ha? Maunta na dapat huna-una sa mga atong mga politiko karon. Labi na diha sa Senado. Oo, nga, sige, away-away. So, tabang ta, tabang ha, kay Luis sa Bintaon, mga biktima sa linog in town, di mismo sa Kijinsan karon daghan na ka in town ng makalulu in town, tuwa na rin linog.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dito sa takay na ako na ilalaki, nagdadala mga kunog sundang, gipangita ko naman pipila kapanimalay ang iya ko nung ipagsudlan. Iso kayo, dadalag sundang, sus ginoon ko. May ato sang dawato na sa may problema, ane. Ngano magdala awan ni Sir Sundang? Nangita siya away sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nagpatala sa operasyon sa Precision 3 Agora kayong sa kasigwila 5 anyos na ginang umanwating panganay. Buong kini sa Magnum Operasyon o gagibati kaya siya gagrabing ang nervyos kaya sa pag-abri ay ko na pag-abalik niya ko na pag-abot niya sa ilang abalay. Abri na nga laking ini. Ugo dito na iusa ka lalaki ng dadawa sunda nga nasunod siya nga balay. Ito sa katungay gayon nga walay tao magdumawa. Sige diha ngayon nakita ang mga lalaki. Isuloy mo itong pagkain siya sa pagagukod. Apa nakadagan ang kalingagin na nga si Ma'am Erlinda o nagpakita bang kini siya nga laing pa nga mga silingan. Sige, ang anak ka, so, ni sa mga silingan nga mukuban, kaya aron nga balikan pa masangpit po nga lalaki ang magnumang presid. Nakasibat na ang kaya nga mao nga lalaki o gagani gituhan sa isa ni Ma'am Merlinda. Nga tuyo ato is kaya nga mangawat o mangwa, baka magami isulod yung hapa ni Maray. Labi na kaya itong atungura, oray tao sa ilang balay po magnumang presid. So, man sa mga pangitabo, nakasugit po dito ni mga uban ng mga silingan nga. Doon po yung mga gayon, doon po yung mga silingan nila, nga gasulat ano nga. Nga siyempre gihapon nga description o nga siyempre gihapon nga ginadala po niya sunda po pag niya mapresid mo ilusun nga tungkol ginahadlo kanin si Ma'am Merlinda. Alam siya nga siguridad, yan kanin nga gipatala sa kapulisan sa Police Station 3 Agora. Aron yun po niya kung masang magali may taba at isa ka-record siya sa mga polis pag niya mapresid. Zaptang, at ang mga kapulisan po sa kanin nga Police Station 3 Agora nagpada at ay gayon o dugang decision. Aron nga masuta kung kinsa ang kanin lalaki o gamadakpa na po kinirin mangunong na ang kanin nga nga dautan nga binuhatan nga kanin nga pag-panulog sa mga balay nga walay tao labi nakagadadala pag ini huga hait nga hinagiban. At ang alay po si Brita Agigan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumahan Tito na Drake at ito na sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
14: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Teka, salamat magdaman, Turkey, amin yan usa. Medyo takilid itong oras, may gala. Basa sa kasubid sa ibig, kaya nagay mga nagpamukaw din karon. Nagay mga nagpamukaw, karon mga panahon din may gala sa atong papanaguban. Hala, sige, kamas na ta, mga maninay na itong mga maninoy, ha? Maudwa na ta, kay buntag na, mga maninay, mga maninoy. Sa tanan, mga nag-birthday na karon, hala, happy birthday sa inyong tanan. Hinaot kita nga daghan pang adlaw na tawan, mabuhat sa inyong life. Happy birthday sa mayong pagsaulog sa iyang adlaw na tawan karong adlaw. Happy birthday to Ma'am Emilo Joan Idrote Cabanyeros. Diya mismo sa GRBGH. Birthday din ni Ma'am Joan Idrote Cabanyeros karon. Sige, Ma'am Joan, happy birthday diya.

0: Usao na to, laman sa social media karon. Kaling naitabo sa ilalagay dito pagkalunod sa Aurora. Imbis nakaadto na siya dito sa Manila, kaya tungkol nag-ispangandoy sa basketball, namatay na hinoon. Sayang kayo. Ay idolo na ko siya, yan dinulaan. Humble kayo nga bata, 19 years old. Lagi no, inana magyun na. Huwag kita ka, kwan, huwag kita masayod sa itong kinabuhi. Munang giingon, mga igsoon nga, sa kanta bitaw nga, ang kinabuhi, way siguro. Apan ang kamatayon, sigurado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mugi na ang, kwan yun, ang tinuod nga, dagan sa itong kinabuhi. Una-una agod ha, grabe yung paningkamot din eh. At tiniyo di Davao, grabe iya mismong paningkamot. Kay pobre lagi sila, yung mama, kabos in town. Grabe yung paningkamot nga makaadto gid ba sa Metro Manila para sa basketball. Mahimong varsity, dali ra kasulodan sa PBA. Kay mao man gina dinhi sa ato, makaadto kag Manila, tuang opportunity gid didto nga dako. Labi nag mga universities ang makakuha sa imo. So sa may nangahitabo dinhi sa ato mga pangbato. Like Poy Iram, si kaingon ko na ganina. Si Poy Iram, mga sukit na, gikan, gina siya sa Pilgrim Christian College, gina siya nga produkto. Coach Arvin Martinez, mauman na iyang, dakan kay mga varsities, kaya itong mga classmate na ko, nga mo, taasan na ka ito, kipabutang sa Ginoo karon. Buhi pa ba ka ito? Hino, di may classmate ani ni Poy Iram, kay mangodra na ko ni. Si Poy Iram, nara sila diya sa unas ko, Drangles Pilgrim, magdudula. Noon, kanas Poy Iram, taas na gigadaan. Niwang-niwang pa na ganiad to, diya sa Pilgrim, gadula. Mga classmate na nako, mga varsity, mga dagko kayo. Mag-ingkots bangko nga, gatibaw ang mga tiil tungkol sa kakatagas kayo. Mga bukid doon kasagaran, mga talakag. O, ano mga classmate nako, mga buhi pagyapong karon. Klasa na, sana Norman Ihalas, sila ni Kinibang Tansi Tankungko, classmate kaya po may anak. Ano mga nas buluas Tansi karon. Tansi Tankungko, katong mga varsity ka na to, Pilgrim. Ng mga dagko kay tanan. Oh so ubanas di Poy Iram nga nang stock antics karon. Atok antics na ma. So kinibang ana ang kinabuhi sa mga varsity. Kinabuhi sa mga basketbolista, no? Nga gusto gid may gala nga makaadto sa Manila kay dito ang dako kay oportunidad. Pero saon ta man? Nalumos man inoon siya mga sukit na sa ilang gitawag nga team building activity dito sa Aurora. So luoy kay na MVP po di siya karon kani agi nga palarong pambansa na MVP siya, no? MVP sa palarong pambansa ni si kinibang Rene Clark Baterbunya. Ang pait kay mao lagi imbis nga nakuha na sa ritos Ateneo Manila. So disgrasya na lumos mga igsoon.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Na karon ang gibasol pag-ayo si Coach Tab Balbuen, no? Mao gibasol pag-ayo unsa ni hitabo. Nga naman nga nangyunani man yung taon nga duha pagid sila. No? Si Divine Adeli o gani si Rene Baterbunya. Duha silang namun lumos. No? Mga varsity. Ya? Duha kabok na lumos. Di lang kay si Kuan lang. Gani si Baterbunya lang. Apil po ning usa magigsoon ka kinibang ilagya pong varsity nga si Divine Adeli. Duha sila. So muna karon nga dahang kay pangutana kung saan itabo sa Ateneo de Manila University sa itabo nga team building activity dito sa Dipakulao, Aurora. No mo nang kuyaw kay mga sukiti kami na mga kuratan kay istanan ang mga basketball fans sa itabo mga higala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Disgrace siya yan ba? Watakabalo may galaw sa ginahitabo sa ila kung anong nalumos magin sila. No, so wapa po yung investigation nga na paggawa sa mga sukitero, confirmar lang nga nalumos silang duha. Magna baby, maing buntag, sayo na ko nagbata kay klase na po ng ako mga anak, dili man sayon ang trabaho sa ginikanan, Magna baby, nga maghatod sundo sa mga bata. Maog yun. Yan ang magandang role mga ginikanan. Matod pa, good morning Magna baby, shout out ko sa kong anak, Viana Kiring, kay sayo kayo nagbata kay mag-feeding na sila sa dikir karon. Uy, kana maayo. Rick Doms, may butang daabos Rick Doms. Shout out ko sa kapalitian sa Gango Bukidon. Aduna tayo ipaygayon ko nga meeting sked karong Agosto 31 pa sa reunion. Salamat kayo ni Bubong Umamalin. Watching from Toledo, Cebu City, Magdumipi, Bong Labaho. Salamat din na Bong.

0: Di Santisas, good morning sa Bdiha. Jovelyn Aris, salamat kayo. Flor Elisa Delante, salamat kayo. Magnum IP, minaw mi diri sa Zone 7, Agusan. Magnum IP, gikan diri sa Lugait, minaw mi. Uy, Tagalugait. May muntag sa Santa Ana, Taguluan, naminaw karon. May muntag sa El Salvador City, naminaw mi karon, Magnum IP. Sige, salamat kayo. Ma'am Joy Martinez, salamat kayo. Good morning, Magnum Radio, Rinaldo Arboco. Salamat kay Crispino Ipes. May buta na Crispino hang pinakagwapong sniper na to. Kahangtod karon single lang yung Japon. Kung wala yung higugma niya, sayang ang iya mismong pagkagwapo o di inyo higugmaon. Higugma ayos Crispino. Ang lalaking muhigugma sa inyo ngaway sama.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Api kita suras man ka sa rekuman sa itong programa. Salamat kayo. May pag-uminaw sab ni Kinibang Marlon Idhaw. Salamat kayo di Marlon. May pag-uminaw ni Mudas Bugo. Mintin lang ato mismong saging na to di ang kanabang saging pinakaging ba, tirada. Mintin lang yapon ya, birada lang yapon na. Api kita suras para kuman sa itong amung na magkanabutaga, butang na Pilipinas. Magno versus Blanca yung kauman, game 3 unya ha. Game number 3, kung mapildi pagani ang San Antonio karon na wala ng buhay. Kung mapildi yapon San Antonio, 3-0 na, kay 2-0 man. Dagaman nag-ibon nga boss, bubawi ang San Antonio karon. Mabawi man ka. Ala, sige. Kaya mabawi man ka. Sa magagusto kayo mo sa San Antonio Spurs, magkaya mabawi man ko sila. Sige, bawi lang. Why problema magkabawi mo sa game 3 o niya? 8:30 AM gyapon ang dula. San Antonio Spurs kontra New York Knicks. Home court na New York karon. Yatong 2-0, home court na tutanan sa San Antonio. Karon balik na ta home court na ta New York. So, ang butang, nalabo na. Ha? So, katong wapa naghatag, hatag na kay... Wana, matong pa sure ball na kato na kasiris. Hatag na daan advance kay parang nga di tama bulabog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dool na kinis kamatuoran. Magnum versus Blanca, yung kamas na kawas, tukatiri mga katawa, laming kamahanan, maglaman, barugan ako sa katawan ng matuman. Salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Daghan ang tana nako unsay akong sekreto nga bisan daghan kog trabaho wala koy sakit ingon nako ag Mighty C ko. Kaya sulayi gani ninyo Mighty C mapalit sa mga butika og pharmacy.
3: Inom na og Mighty C.
4: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Kung anay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na kani powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa di sugar, sugar cane, mga organic compound na ebektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diurog bisamis orital. Labi na sa Bay Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrad Capes Street, Kagenero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Oras alas 5:35.
15: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok in Sidyo.
14: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nanguluhan may galas sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Sa mga balita taas sa itong Magnum Lokal, CDRMD girekomendar sa mga tunghaan nga maglambigit sa National Simultaneous Earthquake Drill sa Unyo 18 ni ining tuiga. Magnum National, Senador Erwin Tulfo giawag ang mga senador sa Caetano Black na makikiusa para sa pagtabang sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Magnum International, Yemeni Armed Forces nagdeklarar sa naval blockade sa tanang barko sa Israel sa Red Sea. Magnum Business niya gipangadaman ang electric cooperative sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani. Magnum Entertainment, Dingdong Dantes ug Baron Rivera subling magtandem sa usa ka pelikula. Magnum Sports, veteranong Pilipino atleta nga si og coach Edward Obiana gipaambit ang karera sa wa pa masakmit ang medalya sa 2026 Open Masters Games. Mga Exxon, kumusta? Maing buntag karong adlaw-adlaw karon Martes 9 ang pitsa bulan sa Unyo 2026 kini mga tigbalita Magnum First Seed Blanca
16: ug Magnum Kia Abilenosa.
0: Og karon sa Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
17: History Today.
0: Unyo 9, 1942 ding adlaw gitudlo si Shikoichi Tanaka, ang commander sa 14th Army sa Imperial Japanese Army kun Aija isip military governor sa Pilipinas panahon sa pagsakop sa mga Hapon. Gisip ni Tanaka nga siya ang mihimo sa mga damyo sinungdan sa pagpamumba sa Allied diin misuway kini nga miluwat sa iyang katungdanan sa makatulog kay gayon human gidaig aron mapungan ang damyo sa Meiji Shrine sa Imperial Palace uguban pang mahinungdanong dapit niya atong 1945 sa iyang buhatan sa Tokyo's Daiichi Life Building. Nagpakamatay si Tanaka og nagbilig swat sa iyang mismo mga opisyalis og sa iyang pamilya.
1: Magnum Radio
17: History Today.
0: Og karon sa atong Magnum Lokal, girekomenda ni CDRNB Head Nick Habagat sa mga tungaan sa syudad nga mulambigit sa maabot nga National Simultaneous Earthquake Drill sa Hunyo 18 ning tuiga. Mao ni Habagat nga pinaagi din madugangan pa ang kaybaw sa mga tinunan, magtutudlo og dan teaching personnel sa DepEd isip pagpangandam kung adunay linog.
18: Ato man naisulat ng mga maisa, murag na yung sila ng murag break at all. Inaan din na sulahan na nag-gitig din sila ng evacuation na emergency proposal yung gano'n ng pagpunod. No? Wala pa sila kapuan kayo mo itong ating kirecognize ato ng area. Ngayon man kayo nag-break na kay kalong 18 kita ang force ng sinasabi kita para sa ato na kayo mga simultaneous state bill. So, ibang man yung OCD kayo. Datang mga pusunahin ato yung nagaan po yung mga recommendation ang mga lahat at participate para mapalitan sa kanila na pagtangandaan pagkakas sa maraming natin kapalitan po. Nakaroon mo, it's in 18 and 10 natin. Doon na po na ibang natin mga himself na sila lahat the first point to put out about regulation. And sa mga nyo, pinakalag natin sa natural para kumata sa ato at mga
0: pamahayag gato ni CDRMD Head Nick Habagat.
19: Dugang magdumlokal, gingusgan sa Pilipinas Region 10 ng kampanya Batok Illegal nga Droga, rason nga sa unang adlaw sa klase ilang gihimo ang pagpasabot sa mga estudyante sa MOGS sa mga dili maayong epekto ni ini, matod ni Agent Dave nga pinagi ni ini aron malikayan ang impluwensya sa paggamit sa illegal nga droga.
20: Kanina kalihukan nato sa MOGS no, mao ni ang orientation nato sa mga bag-o nga estudyante nga naa karon diri sa MOGS na mo eskwela, orientation ni about sa ill effect sa illegal drugs related sa modalities in relation sa Republic Act 9165. Mm-hmm. Sa tong mga drugs na makaapekto sa mga bata, mao nang ato sila i-orient para malikay sila sa paggamit ng illegal na droga or even sa mga minor na mga like for example sa mga sigarilyo, mga inom-inom, mga bisyo. So as of now karon kani pa gyud sa MOGS pa ang ato orientation. O wala pa sa other eskwelahan.
21: Pero inyong gyud gihapon kandakan.
20: Oo. Ato ana kandakan sila no kay para ma-orient pud nato ang mga kabatan-unan na mailikay sa illegal drug.
19: Ang pamayag ni PDEA Region 10 Agent Dave.
0: Alas 5.42 libuan ka mga misamis noon na nahimong binipisaryo sa Bigay Bugas program. Niang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hata 20, Angie Alzado.
22: Mas malabas na libuan ka mga misamis noon na dinis sa tuwang pag-himos pag-monitor sa lalawigan sa misamis oriental. Ang nakakapahimulong nining Bigay Bugas program nga may arangkada dinina sa Estig sa Westing nga bahin sa tuwa pong probinsya. Mato ni Governor Julitoy nga kini programa sa Malacanang nga iya pong nga gisuportahan og iya nga gipadayon mahinungdan nga ganiman katong miaging adlaw na itong Hunyo 5 adunay 20,759 ka mga individual kon household beneficiaries ang nakabeneficio ni ini sa malugaan matikal na awan og ginitaw. Alay nini ay iya pamahayag ni Governor Julitoy diha nga iya pong nga gipasabot ang higitang programa.
23: Imagine mo from 50 kilos, 25 kilos, imo i-repack for 10 kilos. So, una nga, every month, lalain niya nung so, dilip niya na ito, mga simultaneous paghatag. Anyway, una, dako ako pagpasalamat sa media na among karon. So, naamoy mga kalihukan, ang hila mo kadyoan, kaya pwede mo ako support sa inyo.
22: pamahayag ni Governor Julio Tuy, dihang nakikinabi pa siya sa mga member sa plan sa Dinis at sa Dakben sa Cagayan di Oro, di inang yang give a sense, na kining nahisipan nga programa no, mataga bulan, pero kinilagi po, magdumapas siya, di gaya mag-expect ang uban, nga kung nahataga na ang usaka lungsod, nga madungan po din, madawatan po sa Pikas lungsod, ang ilaha po din pong kaninga tagsing, ang ilaha po din pong mga bugas, nga gihatag sa gobyerno, tungod kay limitado man po ng ilang personahe, nga mahimo po na sa pag-distribute sa po din, so nakaschedule ni sila nga tanan, so giingon ganipot, local government support fund, financial assistance to local government units, gikan sa nasyonal nga programa kung asa manasigong nga gi-implementar po din sa tuwa. So, mahinungdan nga ubay-ubay na mga natabangan ng mga individual o pamilya nga nasuta nga kini sila no kabahin sa mga vulnerable sectors. Kaya mga vulnerable sectors may priority nga matagaan gid po din sa manalawang sa mga senior citizens, PWDs, solo parents, farmers, and fisher folks, public transport workers, yung katong wala po yung mga permanente nga trabaho. Balitagikan sa Misamis sa Oriental GU, kini sa Magdum 120, Angel Sado, sa Balita Obserbisyo, Magdum Radio.
19: Muabot sa Dolo Koordinansa ang 57 ka mga resolusyon gikan sa nagkariyang lungsod na aprobahan sa mga miyembro sa sangguniang panalawigan sa Misamis Oriental, matod ni Vice Governor Jigjag Pilaes. Nga lakip sa mga resolusyon ang 36 nga nag-focus sa agricultural equipment and distribution and hospital infrastructure samtang sa 21 ka resolusyon nagtutok sa hospital upgrade, health program o social welfare agreement.
2: The Sangguniang Panalawigan of Misamis Oriental approved a total of 3 ordinances and 57 resolutions between July 2025 and May 2026. 3 measures were institutionalized covering the 2026 annual budget, the annual Arbor Day celebration, and the provincial volunteerism framework. 36 resolutions were approved, largely focusing on agricultural equipment, distribution, and hospital infrastructure from July to December 2025. 21 resolutions were approved, emphasizing hospital upgrades, health programs, and social welfare agreements from January to May 2026. The following were prioritized. The province approved its 2026 annual budget. It also established a formal provincial volunteerism framework and mandated annual Arbor Day activities to promote environment and sustainability. A major effort was made to upgrade Misamis Oriental Provincial Hospitals in Alubihid, Claveria, Magsaysay, Initao, and Talisayan from infirmaries to level 1 or level 2 facilities.
19: Ang pabayag ni Vice Governor Jigjag Pilaes.
0: Tagawad Roger Abaday, mihagit sa COWD nga magpakita sa ilang maayong serbisyo aya mangayo og increase sa balitaog serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
4: Gihagit nga magpakita sa maayong serbisyo ang botan sa Cagayan de Oro City Water District kung COWD aya namatod pa nga magtaas sa ilang water rates. Karong panahon na, kini ang gibutyag ni Kagawad Roger Abaday atul sa gipahigayon nga 48 regular session sa dihang may conductong special report kalabot sa pagtaas sa water rates. Di nagpakita o pagsupak ang maong konsihal. Di nag-auhag ni ini sa COWD nga magpakita sa ilang maayong serbisyo.
5: Supak di ko gano'n mang, tugod sa ilang serbisyo. Eh, ako, hagiton ako ang taga water district. Gigan sa Bundo Krikos, ang manager. O inom itubig, isa ka lang ang gripo. Doon ka baso kung may kainom sila o direct from the faucet kung makainom sila. Okay. Basta na yung mga purin ng gagawa. So, meaning to say, kadili safe ang mga tao. So, muna nga karoon, magpa-increase pa sila. Kanya, may nada pa ilang servisyo, color servisyo. So, ilang i-justify sa...
6: Asay pa yung ang kan gagawa? Ang hearing?
5: Ako nalunggan, Carmen. Sugod sa June 24, Carmen, Tablon, nai-selected, lima lang ka barangay. Lima lang ka barangay ilang di. Wala pwede kayo, 80 ka barangay, kanila ang tanang tao mo participate yun. Para kuha nila ang musagi.
4: Ang pamahayag ni Kagawad Roger Abaday, ang co-chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita Obserbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.49, Mugs, miangkon nga dunay mga magtutudlo nga mag-overtime tungod sa kakulangon. Labi na sa mga classroom o tanaon tang report, Magnum Hunter Angie. Sa balita og service na si Magnum Hunter Angie Alsado.
22: Manapasin na adin yung mga magtutudlo niya sa Mugs tungod lagi sa kakulangon sila pong kaning pwersa. Kung itandi yung po sa kada ganun sila mga estudyante. Rason nga mag-overtime, mag-overtime, ang pipila kanila o gagi ka naman po dinuan silang principal ni Dr. Matilde Catin. Nga doon naman hinun po sila yung overtime pay. So, din nila mausik po ng ilang panahon nga i-google din sa iskulahan samtang sila na umihimo pa sa pag-asikaso o pag-atiman. Sa gikinanglan po nila nga ma-share nga mga pagtulunan nga doon sa ilahan po din po nga mga magtutunga. Ganigiingon po da ni Dr. Catin nga sa di madugay man po madungagan na gihapon ng ilahang nga puwersa. So, temporaryo naman po din ni Magdama Presido sa itong nasabtan sa iya pong pamahayag na aduna sa iya kakulangon karong mga panahon na sa ila pong magtutudlo. Rason niya kinanglan sa nga mag-overtime ang uban kanila aron yun nga mahatagan gihapon o igo o di kalidad nga edukasyon ang mga kabatan unan. Anong pamahayag ni Dr. Melendi Catin?
7: Wala na buta nagkulang. Sa atong mga teachers na agyutay kulang kay tungod kay ang atong values education nga san miagi sa grade 9 o grade 10, 2 hours per week lang na. Karon 4 hours na. Ang atong araling panlipunan, 3 hours na siya. Karon 4 hours na. But wala man may problema kay pwede man nga ang teacher maka-overload siya, maka-claim man siya overtime pay. Maximum of 2 hours. So, amo nang gibayin. So, siguro, na mga teachers na mo karon na tag 1 hour na silang overtime. They will be paid with an overtime pay. Pag-abot sa teachers, nag-hire sa atong DepEdMIS or under the leadership of our school's division superintendent, Dr. Edelberto L. Oplenaria, maabot ng mga teachers, mabalik na po na sila sa normal. So, kung pila ka weeks or months ang ilang overtime, mabayaran sila kaya na may budget sa DepEd. Okay. Ito nga refine.
22: Ang pamahayag ni Dr. Melanie Catin, gikan sa bata na sumog, kinsa principal po sa maong tunghan. Alam niyo ini, balik kami lapon po sa normal magdama presido ang pagkasi. Kasi kagapong adlawa, huwag maglihapon na apektuhan na hirapon din po nga pagtungha sa mga estudyante. Kaya bisan pa man niya doon ay linog sa spuntag, resume lamang lapon po din ang klase po magdama presido. Labi na, kaya huwag man po yung ay kabalakan sa lahat mga gambalay. Kaya wala man po kinisya nag-crack or naapektuhan sa nakita po nga pagtayog sa yuta. So sa mga estudyante po sa magdama presido, na hirapon po dahil sila karong adlaw kay wa man po ipagkan sila sa ila pong pagdatong. Amo kanito nga hipo sa balita gikan sa Mogs kinit maluha kay Gandhi Han Chau Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: Giaghat sa City Local Environment and Natural Resources Office kung Klendro ang katawan nga salmutan ang nakahanay nilang kalihukan nunot ning celebration sa Environment Month matod ni Reyna Lagman sa Klendro nga lakip na nining pagpanglimpyo sa mga baybayon sa Takbayan ug uban pa.
8: We also would like to invite everyone to take part in the Coastal Cleanup Drive on June 19 at Kugman, Lapasan, and Bunbon, followed by the National Arbor Day tree planting activity on June 25 at the Sanitary Landfill in Pagalungan. On June 26, Klenro's participation in Kauban sa Kalimpyo sa Kadalanan ug Tugkaran. Our celebration continues with the Renewable Energy Expo 2-2.0 on June 27-28 at SM Downtown, showcasing the innovative and sustainable energy solution. June 30, we will conclude our Environment Month celebration with the announcement of the EnviReels Challenge winners. Winners will be posted at Klenro CDO FB page. Let us work together to protect our environment. Build greener, cleaner, and more resilient Cagayan de Oro.
19: Ang pamayag ni Reyna Lagman sa Klenro. O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
9: Magnum Operation Tambang.
19: Mapasalamaton sila si Noel Buniel nga taga Sugbong Kugon Tagaluan Misamis Oriental og si Elmer Sanchez sa Village of Hope sa Lumbia ning siyudad. Human madawat ang tag 1,500 pesos sa cash assistance pinaagi sa Magnum Operation Tabang. Si Buniel ipalit og tambal sa iyang kapikas nga nagambin sa breast cancer. Samtang si Sanchez ipalit og sabog tambal sa iyang schizophrenia.
10: Sa tanong nagtabang sa among problema pati sa pangasawa, dakong pasalamat sa Ginoo ma'am, ilang mga tabagan. Ginoo na lang magbalo sa ilahap sa ilang kaayo ma'am.
24: Daghan kaayong salamat sir, kanang
3: sa hinabang magapalit na iguanay o kanang tambal o daghan kayong salamat o ang Ginoo nga magpanalangin sa pilo-pilo o salamat sa hinabang magapalit na tambal ani.
19: Ang pagpasalamat nila ni Noel Buñuel o Elmer Sanchez at ninyo ang pagpasalamat sa regular benefactor nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Nilo Solarte o TNP. Og karon sa Barangay News Update. Gisusi sa Barangay Nazareth Council o DPWH ang mga tungaan human gisuspenso tungod sa linog. Matod ni Attorney Kapitana Regine Rodriguez tumong nini sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o mga pasilidad kauban ng DPWH Second District Engineering Office o Committee on Infrastructure Chair Kagawad Jordan Antolin. Gisusi nilang structural integrity sa mga buildings sa South City Central School o sa CDO National High School Junior and Senior High School kabayan kini sa mga lakang sa Barangay Nazareth Council aron masiguro nga luwas ang matuhaan ug mapanalipdan ang katungod sa mga estudyante ug mga magtutudlo.
0: Oras alas 5:55.
11: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kanunay kabang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
5: Oras nato alas 6:00.
6: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Magnum Morning News.
5: Parayon ta magala sa atong mga balita dinhi sa tagaron, magala sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
5: Catherine Asunto, good morning.
8: Yes, maayong buntag, sir. Maayong buntag sa mga suking, tigpaminaw. Ang habagat or southwest monsoon prevailing na nakaapekto sa western section sa northern o central Luzon. Diri sa ito sa Mindanao, tipok-dapit makasinati sa panalagsang pagdagong na ito na sa mapanganurong nga kalangitan na naichansa sa patak-patak o mga isolated nga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Hinahingad na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan na ito na sa habagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time 6:01 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa DOSD Pag-asa Bulugan ng buntag.
5: Salamat Catherine Asunto Pag-asa Weather Forecaster.
7: Magnum Weather Alert.
5: Market yung sa Tadas Kugon Public Market. Liliyon sa natos Magnum Hunter 20 karon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: Alam sa mga nagdaginot Magnum Hunter no, magiging gihapon po yung itong nakita. Din nga, pari kong binabot na itong paliton lang mga buga at kini nga 95% nga broken rice. So, ganit po din po mga planters nga display karon din yung merkado. Tungod kay anaas at 46 pesos nga ito sa 48 pesos ang matakilo sa bigas ng bayan o planters. Dahil na naas at 50 pesos ang katong nga mga imported nga bugas nga doon ay 5% nga broken. Sama na lamang nga ni Ini po nga Princess Bea na po din po ning Mr. Chow Yang Chow din po si Master Chef dahil 50 ragyod na sagat ang baligya karon din po sa maong merkado. At itakakita na magdumapasin ug nag-usaga nag-separate nga po ug presyo sa mga kaning imported nga bugas sa 50 pesos ikon ang ilahang nga mga baligya din karon na panahon ni Ini po nga panahon na ug apil na po ni Ini ang alas nga 50% yapon na 5% yapon ang broken ang jasmine niya 50 pesos yapon po ang presyo. Punay po ta sa ito po ng mga kaning lokal nga bugas mo dumapasid so sa ito mga kaisunan po no nga gusto po daan itong klases mga bugas medyo mahal-mahal yun po kaya ang 7 tana valencia 10% ang broken 54 pesos ang mataga kilo saan ba nga taga 55 pesos po ang mataga kilo po daan ang dumapasid at 52 pesos ang mataga kilo sa wagwag rice, tag 59 pesos ang matagkilo sa sinanduming, tag 58 pesos ang matagkilo sa bigyante rice. O kung dinipunta sa yang sa nga master nga lokal nga gihapon ni tag 60 pesos ang matag kilo. Samtang ang Japonica ana sa taga 52 to 55 pesos ang matag kilo. Ang red dress dayon ana sa taga 60 to 62 pesos ang matag kilo. Ang Valencia dress matag 60 o nga Valencia red dress 62 pesos ang matag kilo. O ang kanipong baligya po na po sa fancy rice kung gusto nung matry po sa brown rice kung may pinakabarato po din tag 44 pesos ang matag kilo. O sa mga gusto magmais ana sa tag 50 pesos ang matag kilo sa mais nga numero 10 o nga numero 12 kalinga puti samtang nga taga 45 pesos po ng matag kilo sa mais nga yellow nga displega po po din sa nahisita nga merkado. Sa ito po mga panood anon karoon magdamapasita nga presyo na sa karne wala po po din ang usan nasa 350 370 ang matag kilo sa lokal pero mga bago yun po nung agipang ihaw sa slaughterhouse nga itumunod po din sa nahisita nga merkado. Panipunin po importan na sa 210 to 220 pesos ang matag kilo samtang ang manok na sa taga 160 to 180 ang orange pot sa mga presyo po din sa merkado. Kung visit mo din po ta, sa mga isda nga nakadisplay po na karoon po magdumapersid ang atuha anagya po sa 120 to 180 pesos po ang matag kilo. Ang baligya po na karoon nga baho so nasa tag 200 to 220 pesos ang matag kilo. Ang karaw nasa 300 pesos ang matag kilo. Ang sariya nasa 360 to 400 pesos ang matag kilo. Ang baligya po na karoon nga tamba na nasa 120 pesos ang matag kilo. Ang nakadisplay po na karoon po na magnama first aid nga mga shrimps nasa tagat 270 to 300 pesos ang mga berato samtang katumadag po dagko na o abot na po sa 360 ang matagat kilo. Aduna po po na karon ng mga buli na o nasa tag 120 pesos ang matag kilo samtang ang kanipunin po ng mga paranay ang nasa tag 100 to 140 pesos ang matagat kilo. Ang kaning mga dalo papa taga 450 pesos ang matag kilo. Dayo na mga kinason na nasa taga 120 pesos ang matag kilo sa green shop. Nandiyan nga mga gagmay po no, nga mga bibi, 140 pesos ang matag kilo. O dinisan ta, tatapos rin po nga mga utanon po mga papartido, nga mga kaning lagot mo, lakit na mga lamas din sa mga merkado. Ang baligya karon ng mga kamote nasa taga 45 pesos ang matag kilo. Medyo mas mahal-mahal na siya kung tandi na sa niagi magdamapersin sa itong pag-agi nasa tag 30 taga display. Then ang kaning balanghoy karon nasa taga 20 to 25 pesos ang matag kilo. Ang gabi tag 80 pesos ang matag kilo. Ang munggos taga 135 ang matag kilo. Ang palaya tag 100 pesos ang matag kilo. Ang sitaw nasa tag 120 pesos ang matag kilo. Ang pechaya nasa tag 120 120 to 140 pesos ang matag kilo. Ang kalbasa nasa tag 35 ngadto 40 pesos ang matag kilo. Ang talong anaas sa tag 50 ngadto sa tag 70 pesos ang matag kilo. Ang kamatis nasa tag 30 ngadto sa 45 pesos ang matag kilo. Ang karot turon nasa 40 to 60 pesos ang matag kilo. Ang sayote ang sagad makita na to kani adto tag 15 20 ang karon moabot ng 50 pesos ang matag kilo. Ang petchay nasa kaninga tag 60 pesos ang matag kilo. Mas ubos ni karon kung itali sa aging mga sana na nasa tag 60 pesos ang matag kilo. Ang baligya po na karon ng broccoli nasa tag 120 to 150 pero mas kagad na ito na matigdan mas kagad na ang nagubos ko rin ng presyo nini po nga broccoli. Ang baligya po na karon kaning ahos, ang ahos mo dumapasid nasa taga 120 pesos yapon po ang mataga kilo. Ang bumbay naas sa taga 80 to 120 pesos po ang mataga kilo. Ang kaning baligya po na karon na kaning sili naas sa taga 250 pesos ang mataga kilo. Ang Naagod siya karon sa taga 70 na itag 90. Depende magdumapasin na nasa taga 120 pesos po ang uban sa mga dagudag po. Dahil kung dulaw pwede mo hanga palitan, nasa taga 100 pesos ang matagkilo. Maka na itong mga presyo nga nahipos, ito din siya ikugoy na public market. Samtang sa tutunan pong sitwasyon sa trafiko, din hilang ihapon sa maya. Yakapin yun ang medyo malangalangan lang yun po marupasin sa pagpanghipos. Pero magia namang ihapon po sa itong mga nagkariyang klase sa sakyanan. Huwag tulang po lapitan magdumapasin nga taliwala nga nanata sa last size utso medyo ngiyog-iyog yan po nang ato po rin pong kalahitan na no, dahil mga na matikta no tiktik yung mga pagpanagumpol sa ito pong sitwasyon karon din sa dakta yan. Maka nito nga pagpanitor sitwasyon sa libo at dinis merkado o ga mga presyo po doon ini kini sa magdumante 20 Anjo Alsado sa balita ang servisyo Magnum Radio.
5: Salamat magdumante Ranji alas 6:09.
10: Time check is brought to you by DJ M Tailoring.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness. Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
18: Great Samsung Sale!
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
21: Magnum Morning News.
5: Para itabagala sa mga balita dinita karon sa atong Magnum National. Giyawag karon ni Senador Erwin Tulfo ang mga senador sa Caetano Black nga makikiusap para sa pagtabang sa mga apektado sa Linog sa Mindanao. Matod sa senador nga ipanapit una ang nagayang isyo o unahon ang pagtabang sa mga biktima.
0: Kaya nga po, we cut short our hearing ng Blue Ribbon. Kasi may mas pressing na problema po ang ating bayan. Yung po mga biktima ng lindol doon po sa Sarangani, sa Mindanao. Tsaka no, siguro, santabi muna natin itong Blue Ribbon na ito ng mga accountability. Pag-usapan no muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po, paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng bagya ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita nyo naman po ang damage sobra. Eh, kailangan po natin mag-allocate ng funds. Kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang repair, pag sasaayos ng mga lugar na tinamaan po ng lindol.
5: Pamayag Gatuloy Senador Erwin Tulfo.
1: Plano sa Senado nga magpadaog tabang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani o Kasikmit nga mga probinsya. Matod ni Senate President pro tempore ug acting Senate President Sherwin Gatchalian nga sayon nila kuna sayon nila nga gisuspenso ang paglingog sa Senate Blue Ribbon Committee tungod sa itabong pagtayog.
22: Well, in due deference to Mindanao, lakas ng earthquake noon, 7.5, at pumapasok lang yung mga reports na kita namin, daming deficit. So sabi namin na suspend na muna dahil wala rin naman yung 18 bodyguards. Pero marami naman ang pag-usapan yun, especially from the agencies. No? So ang plano namin is we're nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport baka the following day.
1: Ang pamayag ni Senate President pro tempore ug acting Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Alas 6:14 na ang oras, nagkikiusa si House Lead Prosecutor ug Batangas Representative Jervil Luastro sa katawhang napiktuhan sa linog dinhi sa Mindanao. Gisiguro sab sa kongresista nga malauman ang tabang ang liderato sa Kamara de Representante nga anda mo tabang ubuhatag ug suporta sa mga biktima bisan unsang kalamidad.
23: I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake. I understand that part of the affected area is the district of our Ferdinand Hernandez. We want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao.
5: Pamahayag kadto ni House Lead Prosecutor ug Batangas Representative Jervil Luastro.
1: Gikasubo ni House Trial Spokesperson o Kabataan Party List Congressman Renico ang mga tinunan ng sobrang napiktuhan sa nahitabong linog sa pagbukas sa klase. Nanawagan ang kongresista nga ma-institutionalize ang mga lakang aron masiguro ang kalig-on sa mga gambalay kung galing makasnati sa mga kalamidad.
24: Sa bahagi natin, no, magtulungan din tayo, pero kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit, nasa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers, and lahat no ng kayang civil society organizations and government agencies na tumugon ay tumugon sa pinakakagat.
1: Ang pamayag ni House Trial Spokesperson o Kabataan Party List Congressman Renico.
5: Alas 6:16 nagtuo si Senador JVR Sito nga girespeto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kagawasan sa Senado labi na sa Internal Affairs sa Balay Balauranen. Naglaom si Ercito nga masulbad ang wa pagsinabtanay sa Senado.
25: Sa aking pagkakalam, nire-respeto na ating Pangulo ang Senado. No? Dahil nanggaling siya dito and he knows how the Senate behaves, he knows the character. So yung ating pong pagiging independent and pagiging co-equal branch, nire-respeto na Pangulo yan. Sabi ko sana nga i-forgo na natin mga personal nating mga differences. Let us save the institution more than anything.
5: Pamahayag gadto ni Senador JV Ejercito.
1: Gibasura sa Malacañang ang Swiss Chow ni Senator Alan Cayetano nga interim arrangement matod ni Palace Press Officer and Secretary Claire Castro nga walay mahatag nga kayuhan ang susamang arrangement gidugongpa ni Castro nga posibleng masubi lang ang nahitabo kaniadto sa Kamara kundi nulagi tuman gileyo ni Cayetano ang term sharing agreement na ni Congressman Lord Alan Velasco.
2: Ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
1: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Samtang subling ipabugos si Senador Alan Peter Cayetano nga dili lehitimo ang pagtudlo ni Senador Win Gatchalian sa mga staff sa Senado. Taliwala pa man ini gibutyag ni Cayetano nga andam siyang mag-bend backward para dili madamay ang mga empleyado sa Senado sama sa suhulan ubos sa interim arrangement sa kampo ni Cayetano magbatuban sa dual signatory o joint certification mechanism o duwa kapirma para sa mga disbursement check voucher kontrata o uban pang importante sa Senado o impeachment court.
3: So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noon 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law, di ba?
5: Pamahayag kato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Huwag karoon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert!
1: Magpahigayon ang Department of Health kung DOH o Psychological First Aid Debriefing sa mga apektado sa Linog. Bato ni DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nga dili simple lang ang pagpangumusta para ng pag-assess sa sitwasyon ng buhaton sa mga health emergency team o health worker kalabot sa nasangpit ng kalamidad.
6: Kasama yan dun sa ating gagawin. Meron tayong tinatawag na psychological first aid. Yun pong ating mga health emergency response team sa on the ground. Ang isa sa mga unang ginagawa nila, syempre uunahin muna nila yung life-threatening kung meron mga ganong situation or mga physical injuries. Pero ora mismo nagkakaroon ng tinatawag na psychological first aid kung saan hindi siya simpleng kamustahan lang eh. Yung health worker ay trained na talagang tatanungin niya yung sitwasyon. Lasting kawawa, nakita ko rin yung video na yun. Video na, na-antigrin yung aking puso na kailangan asikasuhin yung mga bata. This is something traumatic for them. Definitely, hindi pa nila maramdaman yan before. And I'm pretty sure for many years later, kasi kakaiba talaga ang 7.8 magnitude. Kasama ang psychological first aid sa gagawin natin.
1: Ang pamayag ni Department of Health kundi DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
5: Alas 6.21 na karoon sa Tumagdam International sa Yemen, nagdeklara sa naval blockade ang Yemeni Armed Forces sa tanang barko sa Israel sa Red Sea. Matod ni Yemeni Armed Forces, Yaya Uwazim Sari, gilusad nila ang pagpangatake sa Israel sa Jaga. Ngikonsidera sa mga military target ng maritime activity sa Israel sa Red Sea. Samtang nag-abiso sa mga Yemeni military nga ang ilang operasyon nga magpadayon hangtod dili mahunong ang Israel.
1: Samtang sa Ukraine, hugot ni kondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake sa Russia sa usa sa pasilidad doon sa Chernobyl Nuclear Power Plant. Matod ni Zelensky, nga gituyo sa Russia ang pag-target sa sensitibong nuclear infrastructure, peligro nga paglapas sa mga nuclear facility. Gipamugos si Zelensky nga dili kini ang unang higayon nga nabutang sa peligro ang nuclear facility sa Ukraine.
5: Karon sa itong Magnum Business, giandam na sa National Electrification Administration kundaya ang electric cooperatives kun ECS particular sa Mindanao. Human na 7.8 gilinog sa Rangani. Sa ipagawas nga biso sa DEA, gimanduan ang tanang apektadong electric cooperative nga magduso sa status report kalabot sa situation sa ilang pasilidad human sa pagtayog. Giactivate na sa mga electric cooperative ang ilang emergency response organization ug andam ang mga contingency measures aron masiguro ang paspas sa pagtubag sa kadaot sa buong linog. Dugtong dinhi gipadiguro usab sa ahensya nga maka-preposition ang mga kinahanglan nga kagamitan, materyales ug buffer stocks para sa power restoration kun ugaling adunay nangangguba nga mga linya sa pasilidad sa kuryente. Samtang sa foreign exchange rate ang usag dollar bolo karon 61 pesos 50 centavos Canadian dollar, 44 pesos 12 centavos ug dollar 7 pesos, 85 centavos Canadian dollar, 43 pesos 19 centavos Taiwan dollar or peso, 94 centavos karon 4 centavos euro 70 pesos ug 80 centavos. Samtang tungod sa gira sa Iran, nagparayon kagubot karon sa tuwa-tuwang sidlakan. Kaslang presyo sa Dubai crude oil naa sa 90.46 US dollar per barrel, kini ubos sa 2.88% katadani nga presyo nga naa sa 93.14 US dollar per barrel.
1: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Subling magtandem sa pelikula ang celebrity couple nga sila si Dingdong Dantes ug Marian Rivera human ang tulo ka tuig sa katapusang project sa showbiz. Sila Dingdong ug Marian kasamtang ang anaa sa Canada para i-shoot ang usang pelikula nga Remember. Matod sa aktor nga excited na sila ni Marian tungod kay taas ka panahon wala sila mag-uban sa pelikula samtang ibutyag ni Marian nga haom sa ilang istorya ang maong movie.
7: So after 3 years, na-miss namin makatrabaho ang isa't isa eh.
8: Parang at, mas-miss niya ako.
7: Bihira ako na rin kasi makita dahil parati siyang busy. Dahil sa mga ginagawa niya. So sabi ko, kailangan. Siguro mag-movie na lang tayo para ma-solo naman kita.
8: Nung una naming mabasa talaga yung script, sabi ko, wow.

0: kadungganan isip kabahin sa Philippine Masters Athletics Team. Isa ka natala sa kasaysayan nga magkakuha ang medalya sama sa bronze sa mga dua ni javelin o apil na ang javelin throw o shot put.
1: Natupreta ako kasi mga kalaban ko ron. Bago magsimula yung game, nakita ko ang lalaki. Tapos, ang dami nila. So, parang it's well attended. Bali, I'm not expecting much. Pero after nung first competition, I think yung first competition we did discus throw, I think. And nung nakapasok ako sa discus throw, so nagkaroon ng kumpiyansa. At first, wala. Di pa ako decathlete nun. But nag-backfire yun dahil kasi sobrang dami ng kaya kong gawing event. Binigyan ako ng maraming event. Malaki na itulong na sport sa akin nung nasa challenge ako. Dahil kasi syempre, na-discover ko yung discipline ng sports and then I got scholarship because of sports. So now, we're trying to give back. Siyempre, we want the new generation to experience also yung joy of sports.
0: Pawahayag gato ni veteranong Filipinong atleta o coach Edward Obiena. Inabati atong Magnum Moninuso kalam sa itong headline review. Unas maglulokal sa DRMD, gilipkindar sa tanang tungaan ng malambigit sa National Simultaneous Earthquake Drill sa Onyo 18 ni Tuiga, Magnum National. Senador Erwin Tulfo giawag ang mga senador sa Caetano Black na makikiusa para sa pagtabang sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Magnum National Yemeni Armed Forces nagdeklarar sa naval blockade sa tanang barko sa Israel sa Red Sea. Magnum Business Inaya gipaandam ang electric cooperative sa Mindanao human ang magnitude 7.8 gilinog sa Sarangani. Magnum Chairman Dingdong Dantes ug Marian Rivera subling magtandim sa usa ka pelikula. Magnum Sports veterano Pilipinong atleta ug coach Edward Obiena gipambit ang karera sa wa pa masakwit ang medalya sa 2026 Open Masters Game. Hantulog maalang sa atong Magnum Morinus kini si Magnum First Seed Blanca
2: ug Magnum Kia Abellanosa.
0: Sa usa ka gawas ug katiliman katawa labing gabahan naglama marugano ko sa katawa na matuman sa balita og serbisyo
2: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:27.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes.
6: DTX 500
5: epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
6: DTX 500
5: imo sa the sugar sugar cane extract
6: ang anti-diabetic property.
5: Kikan sa palaya.
6: DTX 500
5: garantisado.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Cirio. Call 0906-621-1699.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, makahigala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin.

0: B3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako, okay na. Dito buhita ako, kuwakawan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka ng ibang gamot.
1: Hinhina ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Tanaw kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin
3: D3. Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
0: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
0: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Pre, na ako'y project crew, nakinhan lang kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
5: Nagana na mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit mari?
4: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gid mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
5: Wise jud ka mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
5: Sa Sigar de Oro mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lawas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas ino matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
12: Ako si Tresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance, kumpleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanong. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Text scam messages na panluloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
16: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest facing stress. Ganda mo! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
6: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
18: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan sesyon, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Anong guluhan chatong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local City Engineer's Office, way nakitang dagkong karaot dala sa linog kagapon. Sa matungaan sa Kainduro, gawas lamang sa ginagmayng karaot sa Alcoba. Mga polis para yung magmonitor sa matungaan karong adlaw para masiguro sa kaangkaluwasan sa mga tinunan batok sa taong dautan. Deep Ed Kainduro na mahayag na mabalik na sa normal ang klase ng matungaan sa syudad karong adlaw human ang kusog galinog kagahapon. Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 miingon nga maghatag lang og dugang bugat nga trabaho sa mga magtutudlo ang three-term school calendar. Kanhi IBP Mr. Chapter Vice President Attorney Adonis Kumahad supag sa bahayag sa Integrated Bar of the Philippines ngalitimo ang kurum sa Senado niyatong Hunyo 3 na nintuiga. Sa ato Magnum National, ihap sa nangamatay sa 7.8 nga linog sa Mindanao, misa ka na sa 35 ka mga tao. Sa Magnum International, Houthi rebels sa Yemen naglusal og missile attack batok sa Israel. Sa Magnum Business, Investment and Capital Corporation of the Philippines, President Manny Ocampo, miingong gikinahanglan karon ang renewable energy sa Pilipinas tungod sa gausap-usap nga presyo sa lana sa world market. Sa Magnum Sports, alas Pilipinas, miparot sa Kyrgyzstan sa Pool A sa nagpadayong 2026 ABC Women's Cup.
4: Magnum 45.
5: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, kagahapon medyo nindot kayo kay walay kagubot sa Senado. Wala may tabo ang kiniluyuhay, ginuyuray o dinakupay ng may bahad ni Senator Ewen Tolfo. Gitay og mantuod ang Mindanao sa kusog ngalinog, Senado wala madugangig katayog, wala madugangig kadaot ayang dungog. Apan may opinion og minsayang giluwatan si regular Senate President Alan Peter Quetano nga wala pabatiag sumo labi na alang kang acting Senate President Sherwin Gatchalian nga iyang gituang nagpagamit sa Malacañang.
6: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacañang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin.
5: Dali usab kining gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro.
7: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan. Siguro, una-una, syempre nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala. At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi na senador, apat na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pan sarili. Hindi naman kapanipinawala na nag-iisti ka sa posisyon dahil lang sa bayan. Pansarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili.
5: Sayang bahin si Senador o gani Senate President Francis Escudero, may klaro kung ganong mitunga siya galit sa Senado sukwahi sa gilauman ni Quetano ug sa iyang mga kauban sa mayoriya. Ingon sabot niyang ipasabot na wa siya gamita sa Malacañang.
8: Nagpasyako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasyako na hindi pwedeng magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa salig ang batas. Hmm. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa tatlong araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng salig ang batas. Bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala nang sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado.
5: Kalabot sa nagkuros nga panawagan nga angay mo resign na siya isip Senate President si Senator Cayetano Maindindot nga tubag.
9: So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President?
5: Igsoon tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:44. Mga igsoon, kumusta may buntag? Yan si Magnum June Albino.
10: O Magnum, Aileen, ako rin.
5: Medyo na pago man yung tingog Magnum Aileen. Nagsingalong mo siguro kag mayo kagabi. Pero muna tapagin gapon. Di lang ang kanyag, kundili apil ang tingog. Magnum Aileen.
10: Napag-yapon.
5: Muna tapagin gapon. Karoon lang mga iksyon at long ng Martes, Hunyo 9, tuwing 2026. Karoon sa detalye na sa ato mga eskutanan, detalye sa ato mga balita, karoon buntag, una mga iksyon, ang matungod sa finding sa City Engineer's Office, din wasin nakitang dakong kadaot dala sa linog kagapon sa matungaan sa Kinduro. Gawas lamang sa ginagmang kadaot sa Alcuba sa pipila ka mga gambalay. Atong but may rabi karubuntaga si Engineer Jun Mumungan kinsa mausay lugar sa mga nangulo para sa taon ng kahimtang sa atong dakbayan human ang linog kagapon dawa. Kagapon magdumalin sa tanang mga linog na akong nagkabantayan na amguhan. Maragkata, parang ako may pinagkakusog.
10: Dugay po na human.
5: Oh. Kay na-timing sab, nga nang panuna, na ako galingkod sa studio. Nata mismo, diin nata second floor. Sa ningagi mong God, wala ingin na ng sitwasyon na.
10: Oo.
5: Unya, considering po nga lugar na second floor, ang tayog sa building, medyo kusog-kusog yun.
10: Mabati kayo.
5: Oo, mabati gumayo. Kunitani nato sa uban ng mga lugar gambalay, labi nagnaara ka sa ground floor. Muna unya dayon, pero kung maghiskot ang kadugayon, mautoy maamguhan ako nga medyo mas dugay kung itali sa mga previous galinog. Imagine, bana-bana, mga more or less mga 30 seconds, ang saning aging mga linog, naranas mga 10 seconds, siguro pinagkataas 15 seconds, o a little bit more sa 15 seconds. But kagapon, medyo dugay-dugay ba? Unya, feeling na kung pagdugay gani ang tayog sa yuta, mas dako ang kadaot nga idulot. And maybe mo ni rason kung gano'ng nga nitabog ka na dito mismo sa Jensen nga ikabat na raw sa mga 35 ang nakapsas kinabuhi. Unya ka ng 35, posible pa mo increase na. Kaya na pa may padayong gipangita karon sa mga rescuer para masuta o na pa may duga mga kinabuhi lugar na kalas atol sa mga trahidya kagapong adlawa. Gina-evaluate na mo karon ang kaimtang sa Jensen, kung doon na ba'y panginanglan nga maglusad tag Magnum Operasyon Tabang Magnum Aileen, labi na kay ni Akinis Mindanao, o niya di pun malalos kasi niagi mga linog.
10: Nahimuna na ito Magnum John.
5: Oo, sa niagi mga linog.
10: Dito yapon, Jensen yapon.
5: Jensen, and somewhere sa, also sa Cotabato nga area.
10: Oo,
5: sa Cotabato. So muna nga gina-evaluate na mo karon, para yun pa ang assessment daw sa nitabo sa Jensen karo-paraw na, o kabuta lamang kamo nang ipahibaw kung galing ikinanglan. Ninaspikas linya si Engineer Joel Mumungan at City Engineer. Engineer, may buntag, sir. May buntag, Engineer. Okay. Hello, Engineer. Mabati ko ni mo?
11: Yes, sir.
5: Ah, okay.
11: Magnum June, may buntag, Magnum
5: June. Okay, may buntag, sir. Sir, kining generally, ang inyong finding, mao nga way kadaot, dadagong kadaot, pero doon naman ginagmay sa Alcuba. Unsa ni nga mga gambala ito? Mga eskulahan ni Engineer? Labaw sa tanan?
11: Yes, Magnum June, no? Hello?
5: Yes, sir. Para yun, sir.
11: Yes, Magnum John, ang atong ano ang gihimo kagahapon no kay kaning mga inani nga mga pagitabo Magnum John no mag-i-order kanunay ang atong mayor no na immediate no deploy no sa mga atong mga technical personnel na mag-evaluate no sa atong mga public o gobyerno nato nga mga gambalay Magnum John labi na gid aning mga eskwelahan. Mao ni ang atong gitutukan kagahapon sa adlaw sa after sa atong gitawag nato og post evaluation Magnum John sa hitabo nga linog.
5: Okay, subot pa subot mga tungaan ni Malcubas matungaan. Now, yes, kining mao nga mga tungaan tuod unsa ba nga mga tungaan engineer so far? Unsa ning mga tungaan?
11: Daghan man halos tanan man ni magdumjun no kay nagdeploy makita og dito sa team kagahapon wala labot ang ubo ug ang atong building office ang atong CDRR no na department. So kami sa city engineer's office mga daghan ni siya magdumjun ang among gituan ang among gitan-aw kagahapon usa ni ini magdumjun ang Carmen, Makanahan, Palulang, Kamamanan, Bayabas, Oswagan ug Bunbun. So napay mang uban ani magdumjun no nga ato pang pag kuhaon pero gamay naman lang no
5: okay
11: tingali ang building office makahatag ko og dugang niini ang magdumjun.
5: Now ning mao nga mga tungaan gagmerito mga alkuba lang ang dunay mga usa ni nga kadaot sa alkuba liki lang or langkat sa alkuba? O sa nga mga alkuba tuod, pagbuingil ganito ang alkuba, mura o di man asiminto, engineer?
11: Yes, Magnum June, makuha ni sila, kanyang mga hard deflex bitaw. No?
5: Hard deflex,
11: Okay, kung kuha, muli ho, kung ganito sa makuha, building, kanyang mga hard deflex, manliki, no? Mga hulog. So, hait man kanyang sa Magnum June, kay kuha man siya, siminto man eh. So, muna siya ang dili po ni sila tanan Magnum June na alay uban gyud no nga mga daan na pud kayo nga mga building na daan na pud ang ilang alkuba. So mo ni ang mga delikado usay nga atong kinatan-aw Magnum June pero nanatay instruction ani Magnum June no sa atong mga eskwelahan nga amo na lining gatangtangon no kay anytime na magdirato matag ang panahon na naay hitabo nga linog so pasensya no mahulog kani masipak-tipak kani sa ibabaw no mahulugan ang mga ulo sa mga bata na hait
5: correct kun pasagda nato na bisag naa nay gamay nga problema pasagda nato na basin og nay mga mahulog atus mga bata maluksuan bakag talo to ang ulos bata maka-distract sa pagtuon sa mga bata kining engineer so sa mani langkat to nya pulihan ra pud gapon sa syudad.
11: Yes yes ato ning tangtang uno kami na lang siguro sa kuan sa city engineer's office ang magtangtang niini kay sayod man ta na wala mong gini mga technique kanibang mga personahe ang atong DepEd no. So mag-voluntaryo na lang ako ani ini nga og naay mga hazard nga mga kuan ceiling amo na lang kadi pagtangtangon.
5: Wa ba nakita ninyo nga trabaho sa usa ka contractor nga uy back job man eh. Gamay lang lihok mo ni netabo. Wala ninyo nakita engineer? Kung ano na ba dapat i-back job?
11: Ato nang sa taon, sa ato nang pagkas sa taon, sa tag sa Magnum June, okay, wala pa mga totally, wala pa mga ginagahat na kung exactly detalye no, atong mga evaluators, no, nag-inspection dito. Ugun sa yun ang dugang aning mga problema Magnum June.
5: Gawas sa mga gambalay sa mas mga tungaan, engineer, what about kaming mga mall? Naarabay mga mall pod nga medyo kanabang mga kukaraan na. Naabay mga apil ba rin sa inyong gisusi toon kagapuan lawa, engineer?
11: Yes, Magnum June, sa city, ang city Magnum June, no, lain-lain na mga jurisdiction ani. Kanina okay. Mga private na ito ng mga gambalay Magnum June, under na kanina sila sa atong building office, no, kang engineer Rodriguez. So, sila na ang ka-inspection ani Magnum June.
5: Lagi, kinaarabay mga bisagway linog, may kalangkat lang galit.
11: Yes, tinood na Magnum June.
5: Oo, sa mga mall. Na panahon nga bisagway linog, langkat lang kalit ang iya. Magnum Island.
11: Yes, yes, mga hulog lang kalit to ang mga kuan, mga material gikan sa ibabaw. So delikado po sa Magnum June. So under na kanin sa atong building office nga mga inspection.
5: Engineer kanang may mga mall tuod nga ang ilang mga murag ang ibabaw nila ba di na kun nga ligon bitang alko murag mga dayan-dayan na bitaw. Dayan-dayan na nga murag pagpagwapo na lang gyud sa sulod sila mismo mga mall. Na ganito one time nga usa ka mall Magnum Island. Kining pagtanawon mo sa gawas,
12: Ni crack ba? Wow, delikado. Oh. Siminto ana ako magto siminto pero di man baga man nga pom ang gibutang. Gibutang ba?
10: Gidesign lang.
12: Oh, gipagwapo lang pero pom di siya. Oh. Ana ba so kining mga materials bitaw nga ginamit ginagamit. Delikado man gud og nasibo labi na nasibabaw magdumalin. Mo tanaw mo og alkuba pero di ay pangadorno lamang pagwapo sila mismo sulod sa mga mall. Kana ang siguro makorek na engineer kay simbakog na lihok sa mga linog na mga linog delikado kanita po nagmalusno losno gani bisag wala linog sa pagkag nailinog engineer
11: yes tinuod gana no matagar no jud higi nato matagar sa linog no kay gina ang magnitude no kurang gyud sa atong mga kampala no so siguro naminaw magsalig karon sa atong abi officer si engineer Rodriguez so unta no mapagaan po nila og during the island inspection ay nila po ning matagan o pagtagan mag
12: okay ang city hall engineer na pa nagbarug pa man ang city hall di ba wala bay yes. Namatik dang depekto man sa mga linog nga medyo kasugusog ra ba
11: yes mo mo gani kami nga mga kwan sa gobyerno magmugdon ang atong gaunahon yung inspection kanig yung mga building nga gi-occupy nag-occupy ta kanjo city hall hospital eskwelahan mo gani ginauna nato og inspection magmugdon so far ang atong city hall nga daan naman pud no so kaluoy sa Ginoo wala mo ginukoy atong mga obserbasyon nga naay mga diferensya magdumjon sa panahon sa linog
12: ligon sab ng atong city hall magdumay din na kay karo ko karaan na kanang main building ba ko karaan na ay dunno murag basig panahon pa na ni even before ka magtahas sa ako lang paminaw no estimate so ko karaan na pero di kayo gakatayog panahon sa linog salamat anas Ginoo magdumay din no but of course, ang yung kaimtang video dapat na ginaibalhin. Para na ko, dapat na ibalhin. As to when, manayiming ta. Nga kanang timing, ang sakto sa mga timing magnumahin. Kano sa ito, gano'y yun kanang nasigutan, yayungan kanang city hall, ibalhin na ito sa lahing lugar. Anyway, kining, so far, walay bantayunon nga kaimtang sa atong balay lungsod, atong city hall, taliwa ito siya pagkakaraan, engineer.
11: Yes, magnon jun. Ato kanang inatutukan no, matag karon ug unya kanang mga building nga naanay gyud sa tubahan nato nga naay mga ginagmay nga mga cracks no. Mostly ani magnon jun para man ang gitawag nato mga cosmetics no, cosmetics nga mga cracks. Mga hairlines lang siya nga mga daan no. So muna ato ginabantayan pud magnon jun kanang mga kaw nga matag naay linog o ato ning gibalikan kung sa naay mga
12: paisabot. So at least natukod siguro na magdumailin niya itong panahon nga wala pa'y plan-control anomalies ba? Wala pa'y infrastructure mga anomalies ba?
10: Ligon kayo.
12: Ligon.
10: Dili pa substandard.
12: Oo, wapa siguro mo sulod sa dictionary bit na ng substandard.
10: Wapa kaila.
12: Wala pa kayo. Hindi pa kayo. Hindi pa kusog kayo ang mga kung ka na ito, mga substandard, kaya mga overpriced, uban pang mga anomalia ka niyan ito. So engineer, so far di angay kabalakan. Finally, kining kuan Jer Borja Bridge kani ato dunay kusog-kusog galing morog intensity 4 dunay liki nga nakitaan sa kining Jer Borja Bridge. Kumusta kagapon nga medyo ba kusog-kusog engineer?
11: Wala may kausaban magmunjon no kay di pa kailangan kabalakan kay kanang katong crack nga inyong ga-ignore before amo man siya gitawag nato og katong sa contraction joint na mura kumpay lang ni siya magnumjo no so dili kini siya crack na ning crack ning liti kay dan atong bridge kuan lang ni siya katong gitawag nato og contraction joint ni siya magnumjo sumpay lang ni siya
12: sa kada bin kada sa pagagiagis mga sakyanan considering na sa joint nga portion may nakita kong semento nga medyo miliki engineer naaba na nga sitwasyon nga bisag walay linog tungod sa pag-agis mga sakyanan, matagkaroon ko niya, walay minuto siguro walay mag-agis sakyanan, mahimong matayog, kiniyo niya makapaliki sa semento, nga na tungod yung portion po sa maong joint sa nasigutan nga tulay. Engineer, yes, naba na?
11: Yes, magdungan po. Mga manang katuyuan niya ng atong mga construction joint magdungan, makita ninyo nga na yung mga, no, nang group atong mga kadalanan tumogin ay tumong ni anak no nga mulihok ang atong yuta mulihok ang atong siminto diha ra gyud siya musubay sa pagliki pero naay mga liki magnumjon na in between no sa atong mga kadalanan naay problema gamay tingali ni settle no ang kuan ang atong yuta ayud magintang ang atong dili gyud stable no ang atong mga kayuta ano naay area gyud nga galihok gyud ta
12: monitoring natos Bukid engineer, why mga gikabutyag nga landslide, bunga sa linog, wala.
11: So far, Magnum Jun, wala man sa balita, no, nga nagawad gikan sa atong mga kabukiran, sa atong mga kapitan. Kaya kung naay mga inala nga paghitabo, Magnum Jun, kaning atong mga barangay captain o kaning atong mga kuan, mga katawhan diha sa kabukiran, manawag magiging sa Magnum Jun, nga naay mga landslide. So, amo, kada yung gaapinan kay Magnum Jun.
12: Okay. Engineer, salamat kayo. Gawas kung doon na kay panapos ka pamahayag na buti pabot sa tumating paminaw. Engineer.
11: Yes, labi na gid mga silangan magmungyon. Kaya ang unang mas payot mo dyan sa pagkita bo, ang kanina ang mga maestra, no? Sa atong tanan ng mga isilahan, kami lang maghangyo, no? Nga ugna ay maobserbaran, no? Kaning mga paglihok, sa ginagmay nga lihok sa atong kanilang mga linog, no? Sa mga ginagmay, ana magi mga panghitabo magnunjon nga may ding muliki ang atong kwan, muliki og dugang ang atong istruktura, dili lang, no, magmakuli pagpahibalo sa City Engineer's Office, sa Building Office og sa atong CDRR nga Department Magnunjon para matutukan, no, maadtuan or paghimuan na nato mga actions ug unsay dapat natong pagabuhaton ang Magnunjon.
12: Okay, Engineer Joel Mumungan, sir, salamat kayo.
11: Yes, daghang salamat.
12: Oras, alas 7 sa buntag, sa atong pagparayon, mga polis sa atong riyon, parayon mag-monitor sa matungaan karong adlaw para masiguro sa kaluwasan, ang kaluwasan sa mga tinunan batok sa taong daotan. Kay di man malalis nga kagapon daw, magyod ang unang adlaw sa pagbukas sa klase magdumainin, pero medyo nadisturbo siya ba? Nadisturbo ang nasgutan nga unang adlaw sa pagbukas sa klase tungod sa linog.
10: Oo.
12: Apil ganis do restorbo sinado eh.
10: Oo.
12: Kuno kasi siguro mas uwa pa ilinog sir magnuyo sir gumot sa bilan dito. Wa pa tumi nga mayo nga ilinog magdumal ina. Pagbuto sa bot nga murag nausab ang ang biyahe sa sinado sa diha nga gitay og ang linog sa linog kagahapon sa buntag. Kay buntag pa man ang linog. So ang ilang schedule sa ilang hearing dito nas mga adbet sa udto, pa-insapon. Pero medyo na-change ang ilang mismong direksyon human sa linog kaghapong adlaw. Pabot ang mga egsoon, Gato Merabi, Gitag na Merabi, Semed Giorgio Navarro, ang tigbaba sa PNP Region 10. May kalabigitan silang monitoring kay Sakulay Kabutyag na disturbo kaghapon sa linog ang unang adlaw, hanoy unta nga unang adlaw sa pagbukas sa klase kaghapong adlaw. Sa mo pagbalik, oras, alas 7:01 sa buntag.
13: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
14: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag-blood detox na. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, ang maayo nga pang-cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value. Pang-kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, ug uban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, ug pang-kontra sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500, maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: nang inahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Magnum 45.
12: Sa kung nagkalikbitan o pagsiguro sa kalwasa sa matinunan batong sa mga taong dautan, kapulisan sa riyon para yung magmonitor sa matungaan karong adlaw. Yes, because ninyo karon si Major Joan Navarro, ang tibaba sa PNP Radio 10. Major, may buntag ma'am.
19: Sa kamayang buntag, Magnum June, o sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
12: Major, sa inyong monitoring to, kagapon, medyo na disrupt, na disturbo ang lugar. May untang dagan sa pagbuka sa unang adlaw sa klase tungod sa netabong linog kagahapon. Pero wa ba ang pastara sa itong kapulisan kagahapon, bisan pa sa nasgot ang linog, wala magguba, Major? Meaning nakatutok lang gigapon sila sa ilang tagsatag sa kamang lugar gitutukan ng mga, labi ng mga tunghaan kagahapon?
19: Yes, Magnum June. Actually, no, padayon gihapon ang maong deployment sa ato ang mga personnel. Though, tungod sa maong alinog Magnum June, aduna kita'y giporma nga naka-standby nga personnel nga reactionary standby support force sa mga tagsa-tagsa nato ka mga PPO, CPO, even the regional headquarters Magnum June. Kay in kaso at sa epekto sa maong alinog, no, kaning atong ginalantaw nga aftershocks. Uh-huh. Though ang ato ang deployment Magnum June sa mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan anaagihapon, no, og mapasalamaton pud kita kay sa ato ang monitoring sa Tibuok Region 10 kagahapong adlawa. Wala kita'y nadawat nga report nga adunay mga dagkong mga damages, no? Damages or even casualty sa maong linog. Mismo ang ato ang Deputy Regional Director for Operation, no, nga si Police Colonel Pitaliano ang nag-lead sa maong mga pagpang-inspeksyon. Ang ato ang mga city directors, provincial directors mismo nagbisita sa mga tagsa-tagsa ka mga tunghaan kagahapong adlaw Magnum June. Ug kining ato ang balik eskwela nga security plan, it will be until, no, the end of school year. This is for school year 2026 to 2027 Magnum June.
12: Ah, okay. So kuan na gyud tibok school year na magdumaili na. Di lang yun nga pano. Oh, di lang.
19: Ay gagahapon.
12: Oh, gahapon o karon kun dili sulod sa tibok school year. Untang tibok school year hangtod lang dito mismo pag mag
10: graduation.
12: Diha sa to. Mag-sanak ka ng mag-bakasyon ba?
10: Oh, anong
12: summer?
10: After graduation.
12: Oh, after graduation. So, pag-balik isa sa pila na lang kabulan. Pila pa kabulan ang kuan, bakasyon?
10: Marag mga 2 months.
12: Matata 2. Enrollment na sab. So, marag halos may bugto ba?
19: Yes, Magnum June. Actually, transition lang ta, no, sa ato ang mga security preparation from balik eskwela for 2026 to 2027. Pag maniana, balik na po kita sa Sumbok, kaning summer vacation nga ato ang pagatutukan po. So, transition lang, depende sa unsay mga dagko ng mga kalihukan do ato akita ay pag-move ni ana sa ato ang deployment. But kumain kita balik eskwela ni deployment, that is for school year, yun, 2026 to 2027.
12: Unsa ka, kaning major, no, nga magdumailin ba nga, napatid ang outpost diri karon sa atong syudad nga, ang police out pirmi.
10: Post labor.
12: Post na lang, nabilin mo, way, outpost. Outpost na lang, ka-out ang police. Huwag kay makita ang police. Kay out good. So outpost, out sa post ang police. Unsa ka ito na lang, paduol na lang sa eskulahan magdumailin, di ba? Imagine halos year-round ang ilang mismong presensya sa mga tungaan, ang ilang balik eskwela, pagbante sa mga tungaan. So, sige, balihin na natin dito mga paduol natin eskwelahan, baka maging haunted house na mga outpost sa polis. Kaniyan ito, medyo kusog man. May tungod sa outpost, outpost din, outpost dito. Ha, ito, medyo muluknok na lang sa kinid gamay, outpost na. Pero karon di nakita lugar daghan mga outpost nga out ang polis. Naaman gani siguro na bilin pang outpost nga naapay police, pero pipila na lang siguro. Major, wa ba may considering aning sa mogs nga problema, ha? Magdumailin?
10: Oo.
12: Gilakbitan ang mahitungod sa problema sa mogs nga ang mogs nagyaka sa jurisdiction sa police station number 2. O niya dayon ang punduhan sa police nga na nakasign diya tuwa dito sa Atbang nga sakop sa police station number 1. Di makabasta-basta og tabok. Ang police nga nakasign diya. Pain nga to sa Mogs Good mismo sa entrada kay under sa jurisdiction sa police station number 2. So, basig na ipamagi ba nga makabutang diya siguro outpost nga lady mismo sa bangtungaan gubat pang mga medyo nga matungaan para nga nagi una ang presensya lang sa outpost medyo arang-arang na mas maayo kung naagi police ang mga outpost kaya magkadugang ba sa pagpakalma sa mga daw tagtuyo sa mga tungaan major
19: Magnum June actually no dili magyud kita nga kung responde kita sa mga insidente jurisdictional kita we are Philippine National Police, we are national in scope, no. Though kining mo take cognizance lang sa kaso is katong jurisdictional kita, but as to responses, no, especially ko sa imong gikaingon nga kaning mugs, no, tinood ka na, that is AOR ka na sa police station 2, ug ang atbang ni ana Magnum June is are na sa police station 1. But duol ra magud kana kanang outpost nila so nagatbang lang kana kung ano na yung mga emergencies they can call, always call no kung kinsa ang mga police nga ana sa palibot ang Magnum June. And actually we discourage gayud no even ang atong regional director na si Brigadier General Christopher N. Abrahano dili kana siya gusto makakita sa usa ka outpost nga walay police. Outpost na lang kana dili na kana ato matawag nga police outpost kung walay police Magnum June. No very particular ang atong regional director di ana bisan kanang mga police assistance desk nga ato ang gina-establish kung walay police ni ana dili kina pwedeng matawag nato pod nga police assistance desk na lang kana Magnum June. So we will try no ato akan ang pag-inspeksyonon ang ato ang mga police outpost no kay dili kana pwedeng tawagon nato nga police outpost kung walay police kana ka duty ni ana though aduna kita yung mga pag-adjustment karon Magnum June sa ato ang mga deployment sa atong personnel kay tungod lagi ni ining balik eskwela actually maximum deployment na gid kita aminado kita nga adunay limited ang manpower sa inyong kapulisan that is why kiniganing ato ang balik eskwela Magnum June it is also complemented with kining ginatawag nato nga patrolya ng higalang police. Kini nga mga personnel Magnum June, they are not coming from the police station, but they are coming from the regional headquarters, provincial and police and city police offices. Nga kini sila nga mga personnel, they are doing administrative work or kaning trabaho lang lamang sa opisina ang nature sa ilang trabaho. But they need to get out, no, to go out from the respective offices aron mo kandak og kanang mga police visibility no sa mga places of convergence ilabi na sa ato ang mga eskwelahan ang deployment ini nato sa ilaha Magnum June that is between 6 a.m. to 8 a.m. then aduna po ilain na pud nga batches pagkahapon nga mugawas na pud sa tag-satag sa opisina 4 p.m. to 6 p.m. kay mauma na ang mga panahon or kaning time sa ating sulod o tinggawas sa ato ang mga estudyante para gayud nga mas makomplement pa nato ang deployment sa ato ang mga tagsa-tagsa nga mga police station kay aduna gid kitay no maayong kalimitado ang manpower nato dili nato masakop gid tanan but ako kayo atabang usab no ang ato ang pagdeploy pod sa ato ang mga force multiplier no suporta sa atong local government unit and other law enforcement agencies Magnum June.
12: Mas maayo na nga plano nga dapat para na ko buhion ba kini mga police community outpost magdumaili no da mismo sa mga importante nga mga lugar kana usa ka subdivision na kita ko agian ko permanente so kan sequel sa pagkaymugso sa mga outpost daw wag ko kitang police pila-pila kay ko agi ko sa mga mao nga outpost magdumaili na along di murag second national highway ba no secondary national highway kita na kuwagi ko kita pulis agi ko dia sukat ba sukat na himugso okay ra ba nindot samin pa gyud samin ba di ni mo kita ang pulis sa surod pero tanawon gibagi kasi kas pulis nga lugar mo kita na to Major ma'am salamat kay ma'am thank you ma'am sa mo panahon
19: Yes, again, salamat Magnum June. And more power to Magnum Radio.
12: Inyo nabati ang tigbaba sa PNP Radio 10, Major Juan Navarro. Oras, alas 7:12, sa mga pagbalik kaman sa Pendulum, Deep End Kagenduro na mahayag, nga mubalik na sa rumalang klase ng tungaan sa syudad, karong adlaw human ang kusog galinog kagahapon. Standby, ayo pagbiya, sa mga pagbalik.
20: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Mga eksyon, dahil nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mauhinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
27: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini si Counselor Janjan Rodriguez. Nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
30: Tanang bills, chukarun!
31: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers.
32: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
33: GCash G-Bills.
34: Craving for authentic lechon sa Sitio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sitio Natis Lechon. Lahirig yun ang kalami.
35: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's printing services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's printing services.
36: Selfie! Panirang doble init ng araw? Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zinc. Doble flavor. flavors made from real fruit juice. Doble Refresh Zing. Del Monte Fruit Zing. 25 pesos lang.
0: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken filet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken filet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, FB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
13: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal magabuti ka.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Oras alas 7:20.
2: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
3: Magnum 45.
1: Sa gilakbitan ko na, mubalik na daw ang normal nga klase sa matungaan karong adlaw diri sa Drogbayan. Human sa kusog galinog nga mao'y nakapadisturbo sa hapsay unta nga pagsugod sa klase. Kagapon adlaw na speakers niya karon si Dep. Ed CDO spokesperson Romeo Aklo. Mr. Aklo, may buntag, sir.
4: May buntag, Magnum John, ug sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio, Magnum Aylin, ug sa tanan, maayong buntag.
1: Meron kagapon mo tiyali, ginabi ihapon na to si Mr. Aklo, Magnum Aylin, no? Nga, may pa na itong istorya. Pagkatatod, na itabo, meron, after, okay.
5: After mga 7 naman to, kapin, 7:30,
1: Na itabo na yun ang linog.
5: Oo.
1: Mao dai itong nga uban natong mga interview gi-cancel na to. Tungod sa mga panghitabo. Anyway, so good as normal lang sitwasyon karon, Mr. Aklo. Kun isgot na tong operation sa mga tungaan sa atong nagbayan og para ninyo wala nay kasilikan pang nakita di mismo sa di man natong yung gigiuswag ang pagsugod. Kay nagsugod magin kagapon, medyo lang nadisturbo. Para padayon ang hanoy nga pagbuka sa klase, Mr. Aklo, sir.
4: Yes, Magnum June, no? Nagpasalamat na sa Ginoong walay kinabuhi sa kalas sa Gayan de Oro, walay mga damages na makahatag o delikado sa atong mga kabataan o mga magtutudlo o ibang personnel. So ang atong klase karon magpadayon nga normal, no? Actually, ang ato karon is timing po na opening block, no? Walay competency nga

0: that safety ang atong mga bata niya atopod ipananghid kanan sa ubo kay sila na gyud ang adunay datakos o awtoridad pag certify nga okay da. So far kaga BA o kaga hapon declare naman ni Mayor Clarice Oy nga balik na ta nalit na ang suspension o CDRR pod si Nikabagat. So padayon ta kanong adlaw, normal ang balik sa atong schedule sa atong klase, padayon ta pag panaw sa safety sa atong kabataan aron sa dili mahadlok ng atong maginikanan. Hinaot na wala yung tabo pa ng mga aftershocks sa pandemya.
1: Oo. Na kun si bakuna pa mga aftershocks usala sabni sa mayo nato gisiguro sa inspection team nga kuno galing do na aftershocks walay dakong kadaot nga madulot kining Mr. Aklo diya sa matungaan.
0: Yes, so na istorya gyud nato ang mga personahe sa ubo kagahapon dito ni nag-abot sa City Central, ilang assure nga based sa ilang findings ang integrity sa atong mga structure is very safe, no. Ilan nang napakita dito sa ilang findings. Salamat nga paspas ang pag-deploy sa mga ubo personnel og sa city engineering, no. Dito pud si Engineer Mumunga, no, pugihan kayo ang atong city engineer. So dito po siya sa field, ba ni Kabagat. Abot na ito silang engineer Rutan dito po para pasuta po kung unsa gid ang tinuod nga kahintang sa atong mga istilahan.
1: Kagapon, sir, sa diya nga gideclare na nga kansilado ang klase, gikan sa press call, paingon sa grade 6. Kining nalakbitan na may tungkol sa kanabang pagmintag mo pauli na ang mga pauli na mga bata sa inyong mga panimalay, na i-concern ba nga kung ipapauli ang bata kung walay magkuha nga ginikanan, medyo delikado. So na ay mga hunaon ang migawas nga inay ipapauli diha-diha ang mga bata nga walay magkuha ang ginikanan, papundo lang siya kay basic along doy paingon sa ilang mismo mga panimay si bakong siya nangatan sa bata. Naabay sistema tuod nga kung ugal na nang sitwasyon, Mr. Aklo, ang eskulahan na mismo ang mangitag pamaagi aron nga kining maong nga mga bata labi na kunway nagkuhang maginikanan matun nga to sila mga panimay. Mr. Aklo.
0: Yes, magnum June, no, naaka na sa gilapid sa atong Deputy Order 37. Kung masuta na to nga delikado ang mga bata dito sa gawas, kung dili sigurado asa sila padulong or walay makuha sa ilaha. Gilapid dito nga kinahanglan ang atong eskulahan pabilin pagigyapon ang mga bata dito sa sulod sa iyahang nga area. Kinahanglan nga mature na to nga dili taon mabutang sa disklasya mga bata. O atong nakita magnum June, no, napagin siguro tayo mga areas nga atong improve. Tuyok ni abot ni Bugo kagahapon diri sa City High. Nakita na to nga like nakaagin sa mga sanding. Naagay tendency nga malangan ng mga bata pagbalik kay dili man lagi siya plan. So, inaot nga doon ay tay area nga tinitawag atong productive dialogue sa atong mga hintungdan, no, especially sa inaning sitwasyon. Among nakita dito nga gwapo siguro kung na ay collaboration from the school to the NGO, kada kita kung na ay declaration na din tay automatic dito nga mo assist sa mga bata outside na ay mo secure sa ilaha dayon kung maayo siguro kung inana automatic siguro nga I don't know kung pwede kaya buhaton nga na yung mga sakyanan nga mo tambay dito, nakalapid na ang protocol sa gabuhaton na yung mga pick-up points o drop-off points nga matabangan sa barangay o sa siyudad baka or atong mga private nga mga institutions nga mabutanggit sa safety ang atong kabataan magyungyun, gwapo kinigay sa gutanan.
1: Lagi ka siya magkanya-kanya lang ba? Kanya-kanya lang ang pag-maneuver, pagpauli. Simba ko siya nangatan sa bata. Niya mas gwapo siguro nga pag simba ko naana, nga labi na mga dinagko na naagi lugar sa eskulahan nga di lang ka magkatagkatan dito ang mga bata. Dito sila magkaplastar. Aron nga sayon sila i-manage. Ugo niya dayon, sayon sa tumbukon, tultulon. Kuno galing doon ay example, ang LGU magdalag sa kinan para magamit. Ug hatun ang mga bata. At least sayon kayo ang paglihok-lihok sa dayon magdumailin sa pagkasikaso sa mga bata aron nga sila safe gining mga kapauli sa ilang mga tagsatag sa mga panimay kay arang-arang nila karon kay kita mismo wa gid mahimo kalo sa Ginoo ta mahimong epicenter sa Linog Magnum Island. Simba kong may tabo na. We're not

0: ato mag-ampo ana, pero sabag ko may tabo na, mas naku pang trabaho unon ang ato mismong paghimuon kung galing nato pangandaman daan. Mr. Aklo, salamat kayo, sir. But sir, isa kayo lang ning concern sa ECT ba? Nga nagingon nga maghatag dugang bugat nga trabaho sa mga magtutudlo ang gigunugon nga three-term school calendar. Paki-expound ko ng palihog kung sabay stand good ani sa lugar deep end, labi na sa Turag Bayan. Kining Mr. Aklo, sir.
1: Salamat kayo sa pangatahan ng Magnumjun, no? Ang atong mga magtutudlo, before nagsugod ang atong klase na agi-training na gikandak para sa ilaha, to familiarize and to be ready sa atong three-terms. No? Isa sa kabaguhan nga atong nakita nga, actually mas napagaan akong nakita karon nga ang first week dahil sa mga bata nga madlok pa taon mag-eskwela, para sa imong ginon kagahapon nga madlok pa taon ka sa eskwelahan nga dito sa Kabukiran. So yun, kini adjustment period, mag-ila-ila, ma-explain ang mga polisiya sama sa kagahapon sa sultanan, sa bullying, sa mga responsibilidad sa mga organizations, dahil ang kining pag imo ni ining moral nakaband na ang mga estudyante, kabalo na sila asa lang mong padulong unsa ang mga safety protocol. So isa kini sabi sa kabaguhan sa three terms Magnum June, medyo mas napagaan kung hindi na sila kay daghan ang activity, but still wala pa ta kabalog yun sa mahimong result, subject man gyapon kini sa evaluation kung unsa ang impact ni ini sa kabaguhan. Pero ngan pa sila Magnum June kung hindi ta maghimo og kabaguhan, mao ra gyapon gyud ang atong resulta.
0: Unsa gyud konsepto ani tuod Mr. Aklo, kay ang ako ra masabtan magmadunod sa term, first term bayad na sab para sa iskola ba, no? Second, midterm, last term, ano ba, final. Paki-expound ko na palihog kung sige pinaka-konsepto ani o objective ning three-term school calendar.
1: Ang kinihato ang three-term nga calendar, sama sa kong yun sa ganina, gawas sa kataguhan, kinipag-in mo na to opening block to instructional block. Mas sayo, no? Naputol siya in terms of assessment, instead nga upat ka bisis na maghatag sa ato ang examination, ang atong major examination or tinatong term examination na tulo na lang siya sa upat sa quarters. Kaya yung gawas na ng assessment, no, nga nagamay ang ato pong nabikonges na to ang mga subject areas nga mga tudlo. Dahil yun na ay pahulay, no? Kay na may in-end ani nga itawag na to nga instructional competencies na mahuman. So, pero magmundyon to siguro tanawang pag-iun sa result ni ini, although kini mga bago lang sama sa na-opening block, instructional block, pagamay sa atong assessment nga from 4 quarters to 3 o ang atong pag-decongest sa competencies, padayon di akong ginalantaw nga ang mga feedback sa atong mga bata, itong ginikanan sa itong magtutudlo, aron mahimong collaborative ang mga improvement pa maitabo nining sistema.
0: Doon yung men, Mr. Aklong, gisugdanan na siya pag pagpatuman, initial pa nga pagpatuman, kining nasgutan nga programa?
1: Yes, Magnum June, no? Gipatuman na good ka na siya, karon nga full year.
0: Okay, so murag, ang inyong pagpatuman, ana, mura pag dalang pag observe, pag evaluate kung angay bang magpadayon ang implementation.
1: Yes, tinagyan ang Magnumjun, no, medyo ilantaw kung ang epekto ni ini makahimo ba o mas improve na performance sa atong kabataan, mas gaan kanila o mas masuportahan sila ito sa panginahanglan na usab-usab karong panahon na, especially sa mga challenges karong nga panahon.
0: Mr. Aklo, sir, salamat. Gawas kung doon na pagkaidugang ipabot sa ato mga kaeksunan, labi na sa mga tinunan, mga magtutudlo o mga ginikanan.
1: Salamat, Magnum June. No? Salamat kayo nga. Dali na kayo ka makakonect, pariha pa ang mga eksperyensya niya. Ako sa siguro salamatan, Magnum June, ang uban na itong mga partners. No? Karun, want to meet sa Bugsok. No?
0: Bugsok.
1: O pinagsagsagan.
0: Okay, sa napitan ng Bugsok.
1: Okay. Ang Bugsok, ito na natin sa tabili ko, boundary na nasa Bukid noon. Ngayon, ang pinagsasagan dito dapit sa Kinawi. So, dako kayo ang libuna, dako kayo itong pasalamat nga ang katong mga panginahanglan dito sa Kabukiran at ay partner like the Oro Integrated Cooperative nga nitabang din o tukod kaya di mampudanan maato sa atong gobyerno og ang YMCA kanunay nag-support nato, pinangunahan ni Councilor Gigigo, no? Salamat kayo kay Councilor Gigigo nga kanunay gyud dali na kay masangkit and through leadership sa YMCA Young Men Christian Association, mas mapalapad ang ilahang tabang nga nahatag ng atong local government unit through Mayor Clarice Uy, always giving us the support and two other district representatives sa ilahang mga tabang. Ug ang among humuna sa association dahil sa Labuna Vida, Board of Directors dito na tabangan gyapon ay magtukod ni dito og learning center nga ALS taon sa mga helpers, mga bata nga wala nakakuman. Gisuportahan gyapon ni Councilor Gigigo through sa mga lingkuranan og nagpromise pod sa tuwa si Jing Daba, no? Si Idol Jing Daba para matabangan sad. Salamat kaayo magdumjun, padayon ta sa atong collaboration og salamat sa opportunity always nga atong mahatag ang karinawan sa atong mga ginisanan, kabataan o magtutudlo. Para sa wanan, padayon ta para sa atong nasod, mabuhay ang Pilipinas.
0: Inyo na bati mga Agson, si Mr. Romeo Aklo, ang tigbaba sa Deep Ed Cagendeon. Alas 7.34, Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10, miingon nga maghatag lang udugang bugat nga trabaho sa mga magtutudlo ang three-term school calendar. Ngano ka? Sa ito magbalik, kung sa pangyong dumato marami, mga egsoon si Mr. Roland Cruz sa ACT Region 10.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako di ay si Joanna Visana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga narehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
3: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon, dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: BP

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
3: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
5: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
6: Oras, alas 7:40.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Yan ang speakers din niya si Mr. Roland Cruz sa ACT Region 10. Mr. Cruz, may buntag, sir. On the cast, Magnum Radio. Imong kaban si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen Aquarin. May buntag, sir.
2: Yes, may buntag, Magnum Jun and Magnum Aileen. O sa tanang tingpaminawan, yun yung atong programa.
1: Sir, nganong dugang trabaho sa inyong kaninyong mga magtutudo ang three-term school calendar?
2: Well, Magnum Jun, kining three-term calendar, maumang kinin siya ang gipuli nga to sa katong traditional school calendar nga dunay upat ka term. Ang kining bagong school calendar adunay lamang siya ay tulo ka term. So bagong school year, bagong school calendar, pero balik-balik o kanhi na ang daan na nga problema ang gatubang no sa atong mga public school teachers ilawom sa three-term school calendar.
1: So first, paki-expound ko na palihog ning upat ka-term calendar. Sa matag term, unsay na adya? First term, second term, third term, fourth or last term?
2: Mauna siya ang Magnum June ang katong traditional school calendar nga ano ay siya first grading, second grading, third or fourth grading.
1: Okay.
2: Ang kining three-term school calendar, anaalan siya tulo ka term. Ang first term niya, naa siya duration nga 69 days ug mo-in iyahang term sa September 15. So ang focus sa first term Magnum June, opening block og learners profiling and baseline assessment. So mauna siya ang sulod sa first term.
1: Okay.
2: Ang second term naa siya 65 days. Unya matapos siya sa December 18. So ang focus sa second term mao lamang ang continuous instruction and learning. So walay mga extracurricular ani nga panahon Magnum Jun.
1: Okay.
2: And then ang third term ana siya duration nga 67 days unya uninterrupted teaching. Unya grading computation and then of course include na niya na ang teacher wellness break. So in total sa class days sa bago nga term anaasa sa 201 class days. So mas gipataas no ang school days sa panahon no sa atong mga teachers diha sa pagtudlo. Compare atong last year nga anaa lamang sa 197 days. Dugang siyang tahas, dugang siyang plus unon sa mga teacher tungod sa maong three terms Magnum June naaman diya gisulod ang enrichment block or academic recovery alang ato mga struggling students. So aral program gi-appeal siya isip tahas sa teachers. Kining aral program mo na siya ang tutor time para sa mga katong mga estudyante nga kinahanglan o mga intervention. Maunang nitaas no ang kanabang nakadugang bagahe trabaho sa mga teachers kining three terms nga school calendar Magnum June.
1: Oh, okay. Now, mato pa ni Mr. Aklo, lugar mapay lugar pagpatuman ani karong nga school year and then under observation og evaluate kung angay ba magpadayon and implementation sa nasgutan nga programa. Kamusta inyong bahin? Medyo negative ang inyong reaksyon o kung sabay mga aksyon nga inyong lugar pag-emoon sab? Parang nga mapaabot sa ang inyong concern nga dugang ning trabaho sa mga magtutudlo. Inay nga lugar kaniadto hari 97 days lang nahimo ng 201 ka mga class days, Mr. Aklo. Nawala si Mr. Aklo Magnum. Nawala man yung signal. Murag nawala kalit Magnum Aileen nga murag wala.
3: Si Sir Cruz.
1: Sir Mr. Cruz.
2: Yes.
1: Aklo di ako yung gamit. Pasensya. Kining. Pasensya Mr. Cruz. Marituwa siya mo tingo kay Aklo ako yung gamit. Anyway. So, doon na ba mo yung mga lugar ginahimong mga lakang karon parang kinibang mahimong kabahin sab sa evaluation unya, basihan sa evaluation sa karikuan sa DepEd, o ang ibang ipatuman pagbarayon kini nasgutan nga programa, Mr. Cruz?
2: Well, Magnum John, sa amo nga part no, sa Alliance of Concerned Teachers, nanawagan man kami nga i-suspend usa kini nga implementation sa midterm calendar. Tungod kay sayod man kita, kami nga mga teachers nga nasa ground, wala man yun niagi no, sa consultations. O niya, dili man ni mao ang solusyon nga katong ginatawag nga educational crisis nga wala man ni siya nigawas nga doon sa EDCOM 2 report. So maunang nanawagan mi nga i-suspend muna kining 3-term calendar tungod kay kinahanglan pa si teacher mag-adjust, kinahanglan pa si teacher nga iya pang hibaluon, no? Kay kinis siya nga 3-term, again, dugang ni siyang palasunon o kanang dugang adjustment nga to sa bago nga mga formats, no, sa lesson plan o grading system. So, napaghiapoy mga kalibog o ang atong mga teachers, labi na sa public, sa pag-implement ni ining 3-term school calendar. Noon na to nga ang lesson plan nga ginagamit, kato ng bago nga format nga ginatawag, nga nasa'y acronym nga ILAW, no, intended, intention, learning experience, assessment of ways forward. Lahi isa sa kanitong lesson plan nga medyo detailed o semi-detailed ng mga lesson plan. So, dugang siya, no, kanabang adjustment sa mga teachers. Maunang among panawagan nga i-suspend muna kining implementation sa 3-term school calendar, Magnum Jun.
1: Mr. Roland Cruz, sir, salamat sa mong panahon. Thank you, sir.
2: Salamat usab kayo, Magnum Jun, sa panahon.
1: Oras, alas 7:49. Ano ba ito ninyo mga action ng nagikan mismo sa Alliance of Concerned Teachers, Region 10, nga si Mr. Roland Cruz. Sa ato magparayon ka ni IBP Miss or Chapter Vice President, Attorney Adonis Gumahad, supag sa payag sa Integrated Bar of the Philippines, nga lihiti mo ang quorum sa Senado niya itong Hunyo 3 ni Tuwiga. Napagigya po ng pamili pang quorum, majority, quorum, magdumailin, wapagigya po nung pas sa turing mga panahon na, no? Medyo lang karon na disrupt gamay pag igo sa linog kagapon adlaw, ha? O doon ay sign ba nga, mura, o basin o magkasinabtanay na, magdumailin, ha? Kay pareho naman sila nga nasunaw na nga iprayo una ang unsan na tabo sa Mindanao. Di ba? Marami ito ang linog nga makainta na ito nga marag disgrasya, marag naigrasya, marag naipositibo yung ito ba, no? Kaya nagkausa-usa naman sila, no? Sa una-una nga unahon sa ang Mindanao. And then naarap pa marabay sign nga basig mo resign na ni si Alan Peter Cayetano, isi Senate President. Kaya siya nga ayahat ng tamag-isgutan ang mahitungan sa resignation human sa atong pag-atiman sa Mindanao. Kung inaanay ang dagat sa istorya, so murag na ay gamayang sign of inclination nga basig mo resign na siya pagka Senate President. Labi na kay ang isuportahan sa Malacanang ang kang Gatsalyaman. Mamagiri kong nais. So murag magkuhaan gin siya o kanabang gahom o ning panahon na. Na-speaking din niya si Attorney Adonis Gumahad. Attorney, may buntag, sir.
3: May buntag, Magnum June o Magnum Aileen, magbuntag sa Sokitig Paminaw sa Magpredyo.
1: So para ni mo, Attorney, lihiti mo ang nasgotang quorum. Pagmintag lihiti mo, not necessarily illegal, ana ba? Or pagmintag dili lihiti mo, illegal, Attorney?
3: Tingana na siguro mag... yun pasabot na dili siya kuan legit, dili siya valid. Ito mga katong naitabo atong block ni Senator Win Gatchalian sa pagka elect nila katong wag ko kasabot kung unsa ba gi-elect, pro tempore or acting Senate President, wag ko sabot magnum yun.
1: Mura nag-elect sila pro tempore Senate President, Senate President pro tempore. O niya, afterwards, ilang gibutang isip acting Senate President si Gatchalian. Pag-inan ang dagan, wa man mag-una ang pagtudlo, pagpili nila og Senate President Magnabailin, acting Senate President, nagpili sa sila og pro-tempore. Pagman sa pro-tempore, nagbutang sila dayon, ilang gitudlo isip acting President, Senate President si kining si Gatchelian. Na ako sa unang attorney, pagmintag illegitimate, pangyanta o dili valid, nagpasabot ba nga illegal ang ilang gipurmang quorum, attorney? Or not necessarily illegal?
3: Eh, ingana na sa itong matawag magnun yun, illegal. Kay it's either duwara mo yung napainan, legal ba or illegal? So, if we have to choose lugar, kung atong pilihan, kung asa tapaingon sa sitwasyon dito, illegal.
1: Okay, so, unsay sulbadan ito, attorney, considering nga ang Malacanang ang ilang recognize si Gatchelian. Bisan gani ang mga nangaging mga Senate presidents, mga ugban di wala na sa Senado karon, mao sa panlantaw nga mao gyapon nga legal ang mao nga quorum, attorney.
3: Ang pinaka the best magyud nga ani nga sitwasyon magnum June is ang Supreme Court na lang gyud ang mo decide ani. Motong isa sa rason nganong misupak ko sa statement sa National IBP.
1: National ba?
3: National IBP nga stand or statement nga official ilang gipanawagan nga isip abogado kabalo man sila nga one ingani nga mga issue nga divisive dili non-political mangud ang organization sa IBP at isa sad before sila nang issue og statement dagan naman lain-lain nga mga interpretation sa balaod sa lain-lain nga abogado. So wala sad sila nag-stand in behalf sa tanan lawyers kay mga board of governors ra ang nag-decide ana magnong June.
1: Okay, so unsa magyoy tama nga quorum, attorney? Kung isgutan na ito ang setup sa Senado, unsa tama nga quorum?
3: Sa ako lang ni Magnum June, dili munang isubject pa nato Supreme Court. Ang sa ako, kung sa akong interpretation, under sa katong Abilino versus Quinco ba ito nga kaso nga ilang ga-isite, that was decided in 1949 based sa 1935 Constitution. Dito sa 1935 Constitution, ang election of Senate officers, including the Senate President, wala man nakabutang dito nga of all by respective member of all members of the Senate. Wala na nakabutang sa 1935 Constitution. Whereas in the 1973 o 1987 Constitution, ang election of Senate officers, klaro na gibutang magnum June nga respectively all members of each houses, Senate and House of Representatives, depende sa ilang leadership. So klaro magbuna dyan magnum June. So una, ang quorum for transacting makatransact og business ang Senado, that's another story. Pero election of officers, munang sa akong interpretasyon, sa ako lang nga opinion, is 13 of 24.
1: Okay, katong tag sa 1935 mga constitution, di na nato ito i-apil-apil magdumailin kay kining. Na naman tayo mga constitution karon 1987 constitution, ano? Bisan gina 1973, nga ang 1973 halos magkapareho na dayon dito mismo sa 1987. Kung isgutan na ito, nasgutan nga proviso. Pero attorney, di mismo sa pagin nga all members of the Senate may basihan sa pagpili sa usa ka Senate President, wala ba na automatic nga presumption nga all senators are present diya mismo sa panahon nga magpili og Senate President, attorney? Wala ba nang absent ba? Di ba absent ang or ang presumption on the presumption ba nga present ang tanan nga mga senador? Kay wa man tayo magdaw na siguro nga magpandes balaod magdibalibagmayon nga basta kon basta present lang tanan or ba, kana bang kung absent ang uban, magnarakanusunaw na ba sa mga premier sa balaod, sa atong batakang balaod nga gipresyum nila nga ang tanan nga mga senador present permi, dili absinos ba? dili absinos. So, wa sa nangunod ang may tungod sa pag-absent pa ka o pag-absinos sa senador, tungod kay maulagi na, expected to be always present ang mga senador sa tanang makariwa kanila, kining attorney. wala sa attorney na sab. Attorney? Hello, sir? Nawala si attorney Gumahad, no? Naputuloy yan mismo. Kato, naputuloy yun yung linya. Anyway, kanya mag-gumahad. Ini marag, karoon pa na marag, wala magiging nga na himong naging mot an academic na karoon pa na una kay Muraman lang og medyo nag-hold og panses ang mga senador. Murag, wala, hiningate lang sa, murag, wala sa buhis kinubo ba ang mga senador karon. Ito lagi kay na, may intervene man ang linog. Di na ito matawag divine intervention ang pag-intervene sa linog. Pero tungkol sa linog, medyo, kwan ba?
4: Ang focus nila na usab.
1: Nausab ang focus nila. Uh-oh. Ang focus nila na Kapainguna sa Mindanao.
4: Oo.
1: So nagkalimtan sa lang nato ni kay tanto sa tabangan ng Mindanao. Baka na inyong panawag ang resignation, mag-iskot na na after sa atong tabang sa Mindanao. So yan ang, kuhan ba, marang naging senaryo karon sa dito sa karon. Despite the fact na kagapong ang dawa, nagpagayon o marang press con.
4: Nag-start yun sila mag-numjoon.
1: Katong mga, katong 18 ba? Kamasi,
4: okay.
1: Mga Marines.
4: Oh, okay. Ang istorya is, wala sila pasudla dito sa katong session hall nga nag-start man gyud ang Blue Ribbon Committee. Pero lagi kay giputol ang giingon day nila is consultative meeting lang daw to.
1: Consultative meeting lang labi na kay na-disturbo na dayon sa katong sa linog earlier.
4: Mm-mm.
1: Nakabalik si Attorney Gumahad. Attorney, pasensya sir, naputol ka rin imong linya.